0: Layin ninyo.
1: Santong Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustine, malunggay, ug soya. Santong Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santong Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanins ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santong Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santong Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santong Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santong Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
4: Santong Plus Gold.
5: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
6: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, og daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santong Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit og balatian. Santong Plus Gold.
7: Santong Plus Gold.
8: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santong Plus Gold.
1: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai, mga higala, nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Vision X Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Vision X Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santong Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santong Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. X FM.
10: Taklarik sana.
11: Exciting.
12: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

89.1 XFL Davao Katropa Digital. Good morning. Hello mga katropa, maayong buntay. Bango na diya. Ay, udto na. Alas 8 na. Mga katropa, good morning. Kamusta inyo ang adlong Domingo? Today mga katropa is Sunday. July 19, 2026 mga katropa. Uban-uban kita sa kanginan. Ay, mga kauban mga katropa, until 11 o'clock in Dahinoin. Ang sasi ug suwit. Wailain mga katropa, DJ Sexy Sassy. And welcome sa toang programang Exciting Sunday. Mga katropa, ato ipatukaran nyo ang mga favorite songs. Ang mga nindutang musika nga tuwang ipatugtog karon mga katropa, pwede po kayo mong request. Ayan, i-comment lang sa tuwang Facebook Live. Pakita alam mga katropa ang XFM Davao Katropa Digital. And syempre, pwede po mong text mga katropa sa tuwang hotline at 0969-3330-5-3-7. Mga katropa, just relax and feel the moment this morning habang kayo ay nakikinig mga katropa. Bisaya pa higup po tagkapi mga katropa. Yes. May lain ang atong Zandon Blonde Coffee Mix. Perfect na perfect sa mga katropa na to diha. Nahilig ug kape mga katropa, no? Yan sa mga coffee lovers. Mga katropa, sulayi or tilawi ang atong Zandon Plus Coffee Mix. Nakini mangustin, malugay leaves og soya beans. Zandon Plus Coffee Mix mga katropa, mapalit lang sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, stay put and stand by. Mabalik pa ang itong programa ng Exciting Sunday. Siyempre, atangi ang atuang pahula this morning para isa ka sa mga makadawat ug pajikas. Mga katropa, dinilang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitae lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: 99.1 XFM Double Katropa Digital. Good morning mga katropa and welcome sa itong programa ng Exciting Sunday. Happy Sunday everyone. Shout out sa itong mga katropa diha no guys. Ready na kaayo? Smoothing na kaayo? Okay, ana-anay mga date karong adlaw? Anay mga appointment? Kaoban nila ang mga malls kinabuhi? And of course, ito mga katropa diha nga nga magsimba today or this morning. Again. Sa mga katropa po nato diha no nga mag-date-date daw sa ilang mga labhunon. Kani yung labhunon yun, what did you di siya mawala every Sunday? Mura ka ng every Sunday gani mga katropa. Nang mainumduman dyan na to ang nato mga labhunon. Kung mabata yung labhunon. Kaya syempre di maputa ka adlaw nga sige tag-ilis. Diba sometimes di magita makahiga yun nga makapanglaba diba pag weekdays. So weekend gita makapanglaba mga katropa no. Anyways good morning sa mga katropa natin na all over Davos City. At syempre sa mga katropa po natin kung asa man inaabot ang ato ang magsibiya ka ng mga katropa especially sa ato ang mga lives and sa ato ang Facebook live, sa ato ang TikTok live. Syempre mga katropa live kita sa ato ang TikTok at DJ Sexy Sassy mga katropa. Comment lang po diha sa inyo mga song request. Yan kung naamoy yung mga panawagan diha mga katropa, halay comment lang diha. O ikaw po nakaiload diha pero wakaiload pang data no. Ano magin mga katropa, not all the time na atay data. Kasi ma-expire gano'n siya mga katropa, murarangug nagsyag feelings. Not all the time, grabe ka in love sa iya hamo. Najud po yung higa yun. Kaya nang maingon ka nga, sawa na mga inihahang ko ano eh. Sa'yo ba, nagsawa? Anyways mga katropa, itong hotline 0969-333-0537. Good morning, Andrew Salaya. Pa-shout out po, Andrew Sulaa. Saludo. Tapos sa asawa ko, Idilisa Stay. Stay or Stay. Tapos nag-iisang anak, Faith, from Luzbac. Luzbac, Zilio Villa. Talakogon, Agusan del Sur. Shout out sa mga katropa na to, no? Sa mga katropa na to diyan sa may Agusan del Sur. Sa mga Zilio Villa. Zilio Villa. Nahirapan tayo naglisod-lisod doon ah.
1: Pinawa!
0: Good morning! Happy Sunday, Rex Ordiniza. Kamusta imo ang kabuntagon diha dong Rex? Kamusta ang mabugnaw ang kabuntagon? Ito mga katropa, wadyo yun namin ibangon, no? So, labi na good kung bugnaw gani ang kabuntagon, mga katropa. Makaingon jug kag, unyan na. Unyan na, kaya wapan na human ang ako ang damgong. Anyway, good morning, Ross Tom. Have a blessed Sunday. Yan mga katropa, ready na ba mo sa ito ang patag na this morning?
1: Pinawa!
0: Adili pa atas la ready. Ayan sa mga katropa na ito, ator pong kutawon ilang pangutok diha, no? Sa'yo pakita mag kutaw-kutaw sa inyuhang mga extra knowledge diha mga katropa. May na lang, basi di ay, basi ga. Ikaw dahil makachamba karong buntagaw. Eh, di ba na nakipang-load mga katropa? Maghatag-tag pa G-cash. Maghatag pa G-cash, nasa daw?
1: Pinawa!
0: Magpa-G-cash ta mga katropa. Siyempre sa ito ang mga supportive, sa ito ang mga listeners, sa ito ang mga followers. Ayan, kinahanglan lang kita naka-follow sa ito ang Facebook page. Ang mechanics ng mga katropa. Prioritize na ito ang mutawag. Mutawag mga katropa, ha? And kung way makachamba sa tawag mga katropa, magpili ta og pipila sa comment section sa ito ang live. Sa itong tama, ang unang makatubay, muto'y makadawat og 50 pesos load. Ay, hindi siya load, G-cash pala. Oh, it's up to you. Kung ipalitin mo nagpamerienda, ipaload din mo na siya. Kung may makakuha this day mga katropa, mag-ipon na siya tomorrow. Wala na pa yung makakuha tomorrow, next day na po. 50 pesos per day mga katropa. Until nga magkadako. Basta nga may mga katropa, magsugod mga nagsigin hagmay. Tungtod nga magkadako. Ano mo na siyo? But before, dapat tayo ay naka-follow, naka-share sa itong Facebook Live. Good morning, Agaton Gonzalez. Nagatropa ato ng ibuhaga yung atong patag na or pahula. Para at least, di ba, makaprepare po mo di ang mga katropa, no? Alright, ang pahula ni DJ Sexy Sassy. Unsay dili mabasa bisan ihulog sa dagat. Again mga katropa, unsay dili mabasa bisan pag ihulog or lumsa nimo sa dagat. Mga katropa, share.
1: Pinawa!
0: Share sa itong live. Ang tawag sa ito ang number. Para sa Pilipinas, alas 8:57 sa kabuntagan. Mga katropa, ang oras sa ito ka natin sa Santon Plus Gold. Usa sa ingredients nini or ingredients niini ang ampalaya. Makatabang sa pagpaubos sa fat or cholesterol sa ating lawas. Para malikayan ang stroke o heart attack. Santon Plus Gold mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, stay put in standby. More song request and a shout out sa itong pagbalik din lamang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: was great. So mga katropa, bakit ako mahihiya by Didet Reyes. Oras sa Pilipinas, alas 9:39 sa Kabuntagon. 9:13 in the morning. Mga katropa, ang oras sa tod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Dari na tao sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si misis. Turbo mga katropa, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Welcome back mga katropa sa itong programang Exciting Sunday. Welcome back. Shout out sa itong mga katropa dihan nga naghungit-hungit sa ilang mga pamahal this morning. Yan, eat well mga katropa. Magpakabusog ka. Yan, shout out sub sa itong mga katropa dihan nga busy kaayo sa ilang ginabuhat sa ilang panimalay. Yan, sa itong mga nanay dihan, sa itong mga ati, sa itong mga tita. Yan, sa mga nahinuktok pa diha karon no kay mo pa di pagbangon. Late na ni mata mga katropa. Ano man ano nga kana ganing sayo sa kabuntagon or even hindi sayo mga katropa. Basta kay bago kang mata. Wa kay gana no. Wa kay gana nga mo kuan ba. Kanang murag kinahanglan pa gyud siya nga magtulala pa jud ka mga siguro mga 20 seconds. Sabihin man magtulala usa ka no. Ako isang baliw. Maguna-una unsa na pud ako ang nga buhaton karong adlaw. Unsa na pud ang ako ang pagabisihan karon? Una-una ka nga. Ngano nagbuntag na lang wa pa gyud taon siya ni reply sa imuha. Kasi busy na siya sa lain no. Good morning. Sa mga katropa, hilabi na good sa mga naminaw karon sa to ang programa Exciting Sunday. Maayo buhintay. Hopefully mga katropa nga maayo nga to ang pagmata. Wa tay ginabati diha mga katropa ng mga sakit. Wala gid mga katropa ang pinakaimportante. Kada wa tay ginabati ng mga sakit mga katropa. Kaya particularly sud, kay ikaw magsakit hilabi na good sa tong panahon karon. Sakit kayo mga katropa na mag nang natay bation tapos mag-inusara ka lang way mag-alaga si mo way mag ano si mo mga katropa kumbaga ikaw nalang mag-alaga si mong kagalingon basta lisod kayo mga katropa kung ikaw lang ganyan mag-inusara ka diha hala pa ning kamo di nga di ka magsakit mga katropa kung ikaw layo ka sa imong pamilya layo ka sa imong mga loved ones paning kamot nga di ka magkasakit kay lisod kayo kung magsakit mga katropa mo nang ampingan ang kalawasan. Siyempre, ala nga to ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C mga katropa. Yes, siyempre po sa itong mga coffee lover. I know, dagantag mga katropa nga hilig kayo kape. Kailan dili mabuong adlaw mga katropa kung dili makahigop sa ilang paboritong kape. Oo, perfect na perfect mga katropa ng Santon Plus Coffee Max. Ilan magod mga katropa, nani siya halong malunggay leaves o mangosteen and soya bean. Perfect na perfect sa mga coffee lover ka na ganing buntag udto gabi. Unay sigig huna-huna. Kape ray sulun sa huna-huna. Shout out sa inyo mga katropa, mapalit lang na sa mga butika nga duol sa inyo mga lugar. And syempre, ang atong pahulang
1: Pinawa!
0: Sa manwa pa nakutaw ang atong mga pungutok niya. Yan mga katropa, ang pahula ni DJ Sexy Sassy. Unsay dili mabasa, bisan ihulog sa dagat. Bisan paglumsa ni manikapila mga katropa, di gini siya mabasa. Unsay dili mabasa, bisan paghulog sa dagat. Sa isa swimming pool mga katropa, di gid ni siya mabasa. Yan, pwede ka mamutawag mga katropa sa 0969-333-0537. And syempre sa mga nakadaog na, ihatag po nato sa wa pa nakadaog ha. Taganan tog chance ang ubay, nawala pa. Manggod mga katropa, lisod mga kayo ng sige kataganan tog chance. Mas balik-balik ko lang di hapon dahil ni may mga binuhat. Masyado ka namang unfair.
1: Pinawa!
0: Bernie, good morning. Shout out sa mga kapila naghatag og chance. Walang gihapon, gibalik-balik lang gihapon. Gibalik-balik lang gihapon iyang ginabuhat. Anyway, sa to ang hula-hula or sa to patag na mga katropa. Kana tog chance ang ubang nga wala pa. Again, mga katropa, unsay dili mabasa, bisan ihulog sa dagat. Ngano po kaha nga din siya mabasa, mga katropa? Pero siya waterproof. Sabihin man nila. Pag siya na paglumsa ni mga katropa, hindi siya mabasa, mga katropa, no? Ayan. Shout out, Much Baby. Hello. Good morning. Good morning sa mga katropa na today. Ang dagko na kag-agi, no? Mga ba, nagtikungkong pag-ilintaon sa ilang mga higdaanan. Nagtikungkong pa kaila pang gi-feel mga katropa ang kabugnos kabuntagoy. Good morning, Rene Villarobia. Hello. Basin, gurang na kay di na mabasa.
1: Pinawa!
0: Unsay gurang? What do you mean, Dracula? Ito ay imong pangalan ay makalilisang kaayo. Makalilisang yun. Hi, good morning, maing buntay. Nagkatara pa, pwede ka mo request yung mga favorite songs, ha? Yan, comment lang sa itong Facebook Live, XFN Dabaw Katropa Digital. And pwede ba mong mo-text mga katropa sa itong hotline, 0969-333-0537. Again, sa mga makadaog sa itong hula-hula mga katropa, sa ito ang batag na this morning, makadawat og 50 pesos pa GCash. Yan, kung dili jud siya makuha this day mga katropa, mag-ipon siya tomorrow. Plus 50 tomorrow. So, paningkamutan jud mga katropa nga naay makadaog. Kung why makadaog mga katropa, mag-ipon na until nga magkadako. Ana ra bata si Rex mga katropa, bisan pag kuan sa si. Saka lang doon sa mo tubag kung dako-dako na doon ang maipon. Maipon?
1: Pinawa!
0: Pero what if? What if mga katropa makuha na dahil siya? Diba? Sige lang, kagulat-hulat diya sa wala. Yes, unsaon na idol. Unsaon, unsa may unsaon?
1: Pinawa!
0: Unsa may unsaon? Mga katropa, ang pahula ni Sexy Sassy, unsay dili mabasa, bisan ihulog sa dagat. Ayun mga tawag mga katropa sa 0969-333-0537. Siyempre, dito ta sa mga wa pa nakadaog, ha? Mga nakadaog na ka mga katropa, tagaan na itong chance ang ubay. Good morning, Dado Dudoy. Kumusta naman ang morning diha, Dudoy? Ansaan pagkadaog? Tubagunin mo ang akong pa-question or pangutana or pahula. Ang pagtubag mga katropa, kung wa kay load diha, comment lang sa to ang Facebook Live. Siyempre, dapat naka-share, naka-follow sa itong Facebook. Kung ikaw wa kay Loda pang tawag, pero mas prioritize na ito ang tawag. Naon jud ang nagtawag mga katropa, siyempre. Sa'yo na nga, no way, nag-effort jud ba eh, sila, no? Mag-effort lagi ito sometimes. Para nindot ba, masyada ang agi. Good morning! Pao! I think magkaya magmapangan, oy.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, alas 9:21, 9:21 in the morning. Alright, stay put in standby mga katropa, more song request and panawagan. Shout out sa itong pagbalik. Hindi lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa Digital.

0: sa Pilipinas. Alas 9.44 na sa Kabuntagon. 9.44 in the morning. Mga katrapang oras, atod ka nato sa Turbo. Gamita kini 30 minutes sa maglabing-labing kang misis. Siguro nang mas mulami og muligoy na ang inyuhang relasyon. Mga katrapa, Turbo, dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga doon lang sa inyong mga lugar. Alright, mga katropa, welcome back sa itong programa Exciting Sunday. Happy, happy Sunday, everyone. And shout out sa itong mga listeners, sa itong mga katropa nung busy kayo sila mga ginabuhat sa ilang panimalay this morning. Kaya sa mga katropa na ito, no, nga daghan na kayong singot nga nang gawa sa ilang mga kalawasan. Usually, mga katrapa, pag Sunday or Saturday, mga katrapa, muna ang time. Nga, time sa tuang panimalay, time sa tuang family, time nga manglimpyo sa tuang palibon. Basig masulan na unya tag mga banakon. Masulan na unyang banakon, mga katrapa, no? Lalarapad yung kain na siya, mga katrapa. Shout out, ma'am, from Domaguete City. Hello, katrapang paps. Simba ko. Oh, simba ko dyan siya katropa mo ng kinahanglay na manglimpi good talaga panalagsa. Alright, shout out. Maula na rin nga side. Shout out agad Agatan Gonzalez. Request pag song kahit maputi na ang buho ko. Try na to siya later on. Anyway, shout out sa toang mga katropa diha nga naminaw. Yan sa to mga tatay. Yan sa to mga tito, mga uncle, mga kuya. Nga hilabi na dyan sa kanaganing makarilit sa toang mga sunata karon mga katropa, no? Ma-remember na ako ni ngayon ani ng mga music mga katropa. Tapos, labi na pag Sunday. Usually, mamagini ang mga song pag Sunday mga katropa. Ang ako ang mga uyuan in town sa mo, ano ah. Feel ka ayong mga katropa ang mga music. Sabay-sabay dahil sa kanta mga katropa. Kanang, nindot po kasi lag mga tingog mga katropa. As in, walang sila good po ang in town ang original. Okay, shoutout yan sa may city tinutuan yan sa mga Borja family. Ayan, sa mga katropa na tulihang nakamonitor sa tuang live. Ayan, shoutout sa kong mother Lillian. Very, very, very supportive. Ayan, shoutout in amping kanunay. And syempre sa tuang mga kasilinganay. Hello. Hi. Alright, mga katropa, balik tayo sa ating pahula this morning. So far, wala pa akong nakikita mga katropa na tumpak. Yan mga katropa, ang pahula ni DJ Sexy Sassy, unsay dili mabasa, bisan ihulog sa dagat. Yan mga katropa, ang inyong buhaton para mutubag, just call sa tuang hotline 0969-333-0537. Unsa kini mga katropa, ang dili mabasa, bisan ihulog daw sa dagat. Bisag asa mga katropa, pwede sa swimming pool.
1: Pinoang!
0: Basa kay ihulog din mo siya mga katropa, di gid siya basa. Oo, kay basa man. Mga katropa, ang atong hotline 0969-333-0537. Kung why makachamba sa ito ang call, sa ito ang mga listeners karoon. Mangita at tagpipila sa ito ang comment section. Pero dapat nakashare o nakafollow sa ito ang Facebook page. Again, mga katropa, unsay dili mabasa bisag ihulog sa dagat. Unsa kinistiya. Kahibulngan, no? Kahibulngan ka ayo. Alright, mga katropa, unsay dili mabasa bisan ihulog sa dagat. And tawag-tawag na mga katropa kung gusto kang maka 50 pesos Gcash. Gusto ko siguro nila mga katropa nung maipon. Mag-ipon ang atong pa-Gcash antod nga magkadako. gusto gini sila og dako mga katropa, hindi sila gusto gamay.
1: Pinawa!
0: Kamunggay. Unsay kamunggay. Lagi may higop sa bawron eh.
1: Pinawa!
0: And we have caller on the line from 559.
2: Ang abang puso ko.
0: Again, hello, good morning. Alright, taga-asa og si Kinsa kini.
3: Hello, ma'am.
0: Kinsa ni og taga-asa?
3: Taga Santa Cruz, Davao del Sur, ma'am.
0: Uy, Santa Cruz, Davao del Sur.
3: Yes, ma'am. Jules Pandoy.
0: Ano sa'yong pangalan?
3: Jules Pandoy.
0: Jules. Jules,
3: yes, ma'am. Jules, alright.
0: Nakadaog na ba ka sa tuang wala pa?
3: Wala pa, ma'am. Dikatong ko lang kang sa bullseye nga programa.
0: Okay. Oh! Sige, ready na ba ka nga mutubag sa tuang patag na this morning?
3: Taga, ma'am. Siguro na, ma'am. Taga.
0: Unsa?
3: Taga.
0: Taga?
1: Pinawa! Ang
3: taga, kuhaan, galing.
0: Ano sa ano? Salbabida.
1: Pinawa!
0: Ang gano'ng nakaingon mang ka nga salbabida?
3: Hindi ba na mabasa nga salbabida?
1: Sure, pinawa!
0: mabasa, mabasa ba yan na siya? Dili lang siya ma-unload.
1: Pinawa!
0: Pero mabasa siya.
1: Pinawa!
0: Diba?
3: Ataga, aguro na, ma'am.
0: Mabasa mang giyapon.
1: Pinawa!
0: sorry, that's wrong. Oh, sure, sure. Sige na.
3: Sitaba ko si Ikon, ma'am. Ako amo si Victor Casas. Rosita Casas, si Mark Casas, si Gerald Udas, si Ben Udas, o si Gina Udas, at Johanna Kisya Asare. Si Kagawa Dundun Gonzales. Og sa umabutay nga kuan gab kanang kapitan sa Barangay Sulpol si Anisito Mero.
0: Kadalay. All right, katropa Clarix ba? Ka-Clarix, Ana? Ana!
1: Pinawa!
3: Exciting!
0: Alright, thank you! Thank you, katropa! God bless! Happy Sunday! Ingon siya mga katropa, no? Salbabida daw or taga? Duha iyang answer, pero what is your dito?
1: Pinawa!
0: Wagi dito mga katropa sa duha niya ka-option. Ana pa rin mga katropa, happy Sunday morning DJ Sexy Sassy, listening here Transistor or Transistor Radio. Dili ko kakita sa imong kaanya groin. Hashtag Manoy Alubs. Isa man ni si Manoy. Ngayon dili man ka makakita. Ayaw pagpiyong. And then shout out. Ayan, sa mga wa pa nakadaog diyan mga katropa. Try, wala namang masama kung subukan, di ba? Alright, unsay dili mabasa, bisan ihulog sa dagat. Dali ihang tubag mga katropa nga salbabida or taga. Mabasa man siya, dili lang siya malumos. Oo, mabasa siya. Alright, 9:53 in the morning. Alas 9:53 sa Kabuntagoy na. Mga katropa, ang oras atod ka nato sa Turbo. Nakulangan ka ba sa performance? Mga katropa, diri na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Mrs. Mga katropa, Turbo ay dietary supplement for men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Mga katropa, stay put in standby. More song requests and shout out. And syempre ato pang tubagon inyong mga tawag, inyong mga tubag dinhi lang sa 89.1 XFM Davao Katropa Digital.

0: sa Pilipinas. Alas 10:13 na sa Kabuntagoy. And 10:13 in the morning. Ang oras magkatropa, hatod ka na to Santon Plus Gold. Kato na yung mangustin nga puno. Or may powerful antioxidant. Ang antioxidant compound. Dagong tabang aron maipagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar. Welcome back mga katropa sa itong programa Exciting Sunday. DJ Sexy Sassy, gihapon yung magkauban sa kahanginan. Good morning, good morning. Good morning, Randy Santisas. Good morning, katropa. Aloys Guinicia, oye, nasa itong live. Good morning, DJ Sexy Sassy. Please play the song Your Eyes by George Benson, presented by Randy Santisas. Kaya nato siya later on yung katropang Randy. And hello, good morning, Rakshoman de la Penny. Good morning, good morning. Good morning, Lia Lynn Casino Borja. May buntag diha no sa may sitio tinutuay. Shout out diha sa inyo ano maing pagpaminaw. Amping-amping kanunay. Amping-amping para di mga lumping. Hi, good morning sa to mga katropa no hilabinig sa to ang TikTok live. Mayong buntag niya sa inyo mga katropa. Hopefully, anamos maing panglawas. Hopefully, anamos maayong mga kamot mga katropa. Giampingan, gipangga. Kanang gimahal. Wala gibinuangan. Ay, so blessed naman kapag gano'n, no, mga katropa, no. Ay, Santana, thank you so much. Mayong pagpaminaw kang Roy Alvaro. Gikan ni Randy Arteaga Santisa. So, thank you, DJ Sexy Sassy. Hello po. Welcome. Yan, mga katropa. Balik tayo sa ating pahula this morning. Unsay dili mabasa bisan ihulog sa dagat. Again mga katropa, unsa kining dili mabasa bisan pag ihulog nimo sa dagat mga katropa. Ayan na, pwede kayo mamutawag mga katropa sa atong hotline 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. Unsay dili mabasa bisan ihulog sa dagat. Tagana tog chance ang mga wa pa kadaog mga katropahan. And we have caller on the line from 613. Ayan, good morning. Good morning, good morning, good morning. Kinsa ni og taga-asa?
1: Taga-bangka.
0: Unsay pangalan nato? Si Sanaya? Unsa ito'y pangalan gani nato?
1: Sanaya.
0: Ah, Sanaya. Taga Bangkal.
1: Bangkas.
0: Ano-ano?
1: Taga Turil.
0: Ay, taga Turil. Alright. Ready na ba kang umutubag sa ito ang patag na this morning katropa? Okay. Akong usbon ha, ako sang usbon. Ang ako ang patag na or pahula. Unsay dili mabasa bisan ihulog kini sa dagat katropa?
1: Gabi.
0: Unsa man, unod or ang dahon?
2: Pinawa.
0: Ano? Dahon sa gabi imuhang kuan, imong tubag.
1: Yes, ma'am.
0: Ay, sorry. That's wrong.
1: Okay.
0: Oo, basi may... ay, anyway, ganun na kayong magkag-down sa gabi ka, tropa?
1: Kaya kung mag-ulan ka, dili man mabasa ang down sa gabi.
0: Mabasa siya, uy.
2: Pinawa!
0: Oo, mabasa siya.
1: Thank you.
0: Okay, mesti na kay shout out ka tropa or greet diha, mesti na kay i-greet diha imong mga love ones. Ay na.
1: Wala na, ma'am. Salamat.
0: Wala na. Okay. Katropa, klaro ba?
1: Klaro.
0: Klaro. Ang itubag na to ka, Clarix Ana. Okay, take two, take two. Take two, katropa. Katropa, klaro ba?
1: Klaro.
0: Klaro. Sige, sige, sige. Okay, thank you so much. Thank you. God bless po and happy Sunday. Ayan mga tropa, another caller on the line from 466. Ayan, hello, good morning. Kinsa ni? Kinsa ni og taga-asa?
2: Pamela, ma'am, taga-Turin.
0: Ala, ma'am, pwede pala itagamay sa ato ang monitor kay ga-echo ang atong tingog.
2: Ngayon ako, kadali, ma'am, kadali lang.
0: Ah, sige, sige, sige, sige. Nasa'yo lamang. O, diba? Madungog dyan ako mga katropa. Alright. Okay na siya gamay.
3: Easy, easy.
0: Kinsa ni og taga-asa?
2: Taga-Turil, ma'am.
0: Ah, taga-Turil, gihapon. Unsa'y pangalan na ito?
2: Sina Laso po.
0: Ah, angga na lang. Kanang nickname na lang.
2: Ano
0: sa'yo mong nickname or angga ka, tropa?
2: Nickname ako, Pam.
0: Pam? Pam, right?
4: Pino!
0: Hello! Unsa to? Unsa to?
2: Ako ang kata. Private part.
0: Ha?
4: Pino!
0: Unsa sa'yo mong tubag?
4: Pinawa!
0: Private part?
2: Part. Wow, ma'am.
4: Pinawa!
0: Ngano na kaingon mang ka? Nga muna ito bag?
2: Pwede man siya. Di man kaya siya mabasa.
4: Pinawa!
2: Pero... Pelopin, ma'am. Pelopin, duha.
0: Ano?
2: Pelopin.
0: Cellophane, gano'n nakaingon man kang cellophane?
2: Nag-float naman siya o kuhan. Kanyang kung mahulog siya sa dagat o sa tapang.
0: Pero, pero mabasa siya, di ba? Mabasa siya. That's wrong.
4: Pinawa!
0: Mali siya, madam. Sorry. Basta na kay shoutout diha or panawagan diha pa, katropang Pam. Okay, palong na po niya katropa.
4: Pinawa!
0: Nakulbaan ko siyang tubag kay private part daw. Hindi kay mabasa. O cellophane. Hindi daw kay mabasa, pero mabasa siya. Isang bali-baliho na ito mga katropa, mabasa good siya. Agad mga katropa, unsay dili mabasa bisan pag ihulog sa dagat sa swimming pool. Sag-asa mga katropa ni mo ihulog mga katropa, di gini siya mabasa.
4: Pinawa!
0: Agad mga katropa, 0969-333-0537. Dili day na mabasa, nga pirmi raman na basa.
4: Pinawa!
0: Basa day, Rex. O, na po si katropang Rex, mga katropa. Dili day na mabasa. Nga pirmi raman na magbasa.
4: Pinawa!
0: O, na po si 656 styrofoam po. Mm-hmm. Di ka sure. Hindi ka rin sure. Mabasa ang styrofoam. Bisan pag waterproof siya mga katropa, pero kay mabasa gid na siya. Alright, 10:23 in the morning. Alas just 23 na sa Kabuntagon. Mga katropa, maing pagpamahaw diha. Paniud tour. Paniud tour na ba karon? Pamahaw pa ba? Ala itwell sa mga gakaon diha sa mga naghungit-hungit sa ilahang pagkaon. Hi Ross Tom, good morning Ross Tom. Mga katropa, oras sa Pilipinas, 10:23 in the morning. Ang oras natod ka nato sa tour, boy. Nakulangan ka ba sa performance? Gari na ta sa siguradong di makulangan o di maalang-alang si Miss Years. Mga katropa, katropa, ang turbo kay Deter Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee, sa Lazada o sa mga butika nga doon lang yud sa inyong mga lugar. Labi nigun sa mga katropa na ito, di hanga. Pirmi na lang mabitin pag-abot sa ilang loving-loving. Di man gina malikayan mga katropa, hilabi na good kung kapoy kaayo si partner. Di malikayan kung syempre, naing na ito sa tungod sa kapang pangidaron. Sakit na ang tuhod, sakit na ang hawak. Di na good kalahutay si angkol. Ano katropa? Mag-turbo na mabalit ni sa mga butika kang doon dyan sa inyong mga lugar. Huwag syempre sa mga katropa na ito, asa man ang mapalit sa si mga katropa nga ito ang mga product, no, especially diri sa Davao City. Yan ang ito ang Y2H products mga katropa, mapalit ni sa Rogen Pharmacy, sa Suyo Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mental, Mental Med Mental, ayan, ano sa naman to? Health Med Mental, Butika Liana, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GT City Pharmacy Puan, US Pharmacy, Herlin Pharmacy sa Lines Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, mga katropog daghan pa. Hindi nato sila mahurot mga katropog mention. Daghan dyan kaay mga katropa. Alright. Oh, again, and again, mga katropa, unsa kining dili mabasa bisan pag ihulog nimo sa dagat. Mga katropa, just comment down sa ato ang Facebook page. And ang XFM Davao Katropa Digital. But, prioritize na ito nga ito ang mga color. Second option lang ang comment section. Ano man na katropa? Naputay, friend ka nag-ingon, mas nindot lagi kung daghan kaguyab. Kay parabiyaan ka sa isa, you have another option. Na kay kapaingnan. Pero di ka rin sure.
4: Pinawa!
0: Alright, 10:26 in the morning. Mga katropa, more song requests and more answers sa tuwang batag na sa tuwang pagbalik mga katropa. Inhilang sa 89.1 XFM Davao Katropa. This is all.

0: bakal klarik sana.
1: Exciting!
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road. In front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
4: M2C Graphics, Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Elulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule ni ini. Together, let's make a difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: Ayaw ikaulaw nga itom ka, kay naa sa sinugba ang lami, sama sa imo ha.
11: Kaklarek sana!
1: Exciting!

0: was the Reach Song, mga katropa, Mr. Cupido by Rachel Alejandro. Mr. Cupido! Kaligid si Mr. Cupido, ay. Hindi siya masyadong guwapo, hindi siya masyadong macho, pero siya ang type na type ko.
1: Pinawa!
0: Simple lang iyang beauty, mga katropa, no? Pero... maglisod kag pag paglimot sa iyang ka kuan kag guwapo sa iyang ka macho.
1: Pinawa.
0: Sa iyang ka simple lang sa iyang beauty. Ay 10 to 54 as just in 24 sa kabuntago. Yan, shout out sa mga in love karong rasa no. Shout out sa mga ga heart Jude. Heart jud in town ilang mga mata diha. Yan maing pagpaminaw sa mga katropa nato noon nga busy na kayo silang pag-prepare para silang paniudto. Yan sa tuang mga store owners, sa tuang mga karinderya owners diha. Ay sige mugot diha auntie, mga angkol para daghang mga customer. Isa po na mga katropa no, hilabi na gyud nang ikaw gani tindera. Tendero. Kung ikaw ganit, nagpamaligya ka, smile. Ayaw, sige, mugot.
1: Pinawa!
0: Okay na dyan mga customer, mga katropa nga. Magbasi po sila kung paano sila kana ganing i-approach or paano sila kana ganing tag doon sa tindera. Bisan pag bongga or daghan kay kagbaligya diha, nga maldito kay ka, di gina sila ganahan. Kung napay another option nga, pwede sila mamalit dito na lang sila. Yes, tinood na siya katropa. Dapat maita mo approach, maita mo kung anong customer, kaya maging strict ka diha. Diba, like for example, sa kuang mother, mga katropa, kinabanggit siya i-store, no? Kanang bisag unsa pa na siya kakuan. Kanaganing, for example, maayo ka sila mangutang. Tapos sa uban sila mo palip.
1: Pinawa!
0: O niya, maayo na gihapon ang pagtagal sa kong mother. So, ang unang balik-balikan gid sa mga katropa, bisag layo kay na sila. Sa imuha gid na sila mamalit, mga katropa. Sa imuha gid na sila mo mamalit sa imo or mangutang. At least, gibalik-balikan. Anyways, mga katropa, no? Kadali ba sa oras? Uy. Tin na tin.
1: Pinawa!
0: Anong tin?
1: Pinawa!
0: 10:56 in the morning, alas 10:56 na sa kabuntago. No. So far, wala pa tayong winner. Oo, wala pa kita'y winner karon, mga katropa. Sige lang, don't worry. Kaya kung wala karon, di tomorrow.
1: Pinawa!
0: Di ugma. Tomorrow is another day. Anyways, mga katropa, ang atuang patag na arpahula this morning. Unsay dili mabasa bisan ihulog sa dagat. Awa may nitawag, mga katropa, nga tama. Awa may nitubag nga tama sa itong comment section. Ato na po ning ipadayon ugma. Siyempre sa itong programa.
2: Rated PG.
0: Oh, ugma na sa mga katropa. Dili na siya 50 pesos, which is 100 pesos na siya. Kamo, gusto gin mo mas madako-dako, ha? Anyways, mga katropa, wala tigong oras. We need to say bye-bye na gina this point. Dagang salamat sa mga katropa na ito ng uban-uban. Sulod sa pipila ka oras karong adlong Domingo. Mga katropa, today is Sunday, July 19, 2026, mga katropa. Mga katropa, happy birthday sa mga nagsaulog sila mga adlang natawhan.
3: Happy birthday!
0: And stay strong, stay healthy, and stay pretty. And sa mga katropa na ito, nagsaulog sila mga anniversary, mensury. Congratulations!
3: Congrats!
0: All Alright, mga katropa, dagang salamat sa mga wala pa naka-follow diha, no? Follow our page, mga katropa. XFM Davao, katropa digital. Para updated mo sa mga impormasyon, balita o hatod na mo sa inyo, matag adlaw. Siyempre, para mabiskan ka sa mga blessings, mga katropa. Ana, ramay na. Basta supporters jug ka, mabiskan jug kag blessing. Mga katropa, at igong oras yun din yun mapungan. Hindi na madalag hilot-hilot mga katropa. Sa ngalan sa atong station manager by Jasper Magonshog sa atong kaubanan sa XFM Davao. Tagang salamat sa atong Master Control by Royce. Sa kaubanan to dream, mga katropa, tagang salamat. All over Davao City. Happy Sunday. Kini si Sexy Sassy mga katropa ang gaingon amping kanunay. Halong kanunay. Kaya ginabuhi mga katropa. Puno giyod sa pagsulay. Bye-bye. I love you all. Happy Sunday.

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kung may sakit at lunasay.
8: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga ka-wellness. Welcome po sa programang The Secret of Health, ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy, ito po yung linko, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasayin po ng live dito sa atin pong programa. Siyempre, atin din po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algy Bakla. Isang malusog na araw po, mga Doc.
9: Isang malusog na araw, mga katropa at mga nakikinig po sa atin dito po sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong updated information na naman po ang ating tatalakayan ngayon. Maya-maya lamang ay atin pong pag-uusapan, no, yung ating Pinggang Pinoy updated na research kung paano at gaano kadami ang mga pagkain at anong klaseng pagkain ang ating kakainin para mapanatiling mapalusog ang ating katawan. Yan po ang inyong antabayanan dito lamang po sa ating programa.
10: Welcome mga ka-wellness. Binabati natin ng isang maligayang pakikinig ating mga taga-subaybay sa DWWW774 sa buong Mega Manila. Sa iba pang mga himpilang atin pong sinusubaybayan gaya po ng XFM stations nationwide. Kumusta na po kayo? Sana po nasa maayos po tayong kalagayan habang pag-uusapan na naman natin ang mahalagang bagay kung paano po tayo mananatiling healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
8: Of course, tayo po ay napapakinggan sa lahat ating mga XFM stations nationwide. Ganda rin sa DWWW774 sa Kamaynilaan, ha? Welcome sa atin pong talakayan na naman. At syempre, Doc, live din po tayong napapanood sa atin pong Facebook page. At kung kayo nakatutok na sa atin pong Facebook live streaming, nako, eh napakaganda mga ka-wellness dahil may handog na regalo sa inyo ang Yes to Health, ha? Para sumali sa atin pong Healthy Katropa Giveaways, i-share lamang ang atin pong live streaming. I-comment ang mga good experiences po niyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan. At mamaya, Doc, ipipili tayo ng mga best comments. At mababahagian natin, ha, ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Biruin niyo yun, ano? Eh, nakikinig lang, nanonood lang sa ating programa. Ay may chance pa, ano, na maregaluhan ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ha? Napakaganda po niyan. Kaya para sumali, i-share ang ating live streaming, mag-comment ng mga good experiences po ninyo patungkol sa ating mga produkto, at huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. Okay? Welcome na welcome pa ang inyong mga katanungan. Pwede kang mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasalan yung mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo located, kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Sa mga nais na mga sumubok ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, pwedeng mabili yan sa atin po mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang ating mga produkto, ha? At ang Santone Plus Gold Coffee Mix, ay mabibili na rin po ha sa Fisher Mall Supermarket. At soon, abangan nyo po mga ka-wellness, ay magiging available na rin ito sa Pure Gold Supermarket.
9: You know.
8: Abang-abangan nyo yan dahil mas magiging ano na accessible na ang ating mga produkto ha. At mas parami na ng parami ang pwede po ninyong mabilihan. Of course, available din ang ating pong mga produkto sa ating online shopping store Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011.
10: At syempre, pwede rin mabili ang ating mga produkto sa lahat po na ating Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy.

0: yung ating Biosapper Therapy. Meron tayong Mugok Buyang Korean Therapy. Meron din tayong Terahertz, okay? And yung ating hilotugpungan na modernong way para paginawahin ng ating mga kalamnan, litid at kasukasuan. At syempre, meron tayong mga consultation at program gaya ng cleansing and detoxification do sa mga napakatagal nang may iniindang sakit na hindi natin alam. Minsan, dala-dala ng mga toxins na hindi natin mailabas sa ating katawan. So, meron tayong program for cleansing and detox. And also, nutritional therapy at herbal therapy. Yan po ay sa mga Yes to Health Wellness Clinic, mga ka-wellness.
1: Ayan. Kaya sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po ang ating mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Tea. Kung gusto mong nagtsatsaka ka na at nagdi-detox ka pa sa iyong pangangatawan, eh subukan na ang ating Santone Gold Herbal Tea. Pag-uusapan po natin mga ka-wellness dito sa ating puntalakayan, eh itong itinuturing na core foundation ng ating pong kalusugan. Ha? Itong nutrisyon, yung tamang nutrisyon. At kapag napag-uusapan ang nutrisyon, eh lagi nating napapakinggan mga ka-wellness, yung macro and micro nutrients. Ano nga ba, Doc? Itong tinatawag na macro and micronutrients.
4: With regards sa macronutrients, in terms macro, ibig sabihin large amounts na consumption ng isang tao. These are essential nutrients na kung saan ay nire-require ng katawan natin in large amounts. Ang measurement na ito is nasa gramo. Oh, ang main function nito ng katawan natin is to provide, number one, first is energy. Para maging fuel natin sa buong araw,

0: Second is to maintain yung structure ng ating katawan. Ibig sabihin, this includes our bones and also our muscles. Itong mga macronutrients na ito, tatlong klaseng macronutrients na kailangan natin araw-araw. Number one is carbohydrates. Number two is proteins. And number three is yung mga fats. Ito yung mga macronutrients. In contrast naman, yung mga micronutrients, these are, hindi ibig sabihin na micronutrients, hindi siya kailangan. Mm-hmm. These are also essential but in a minimal amount. Katulad ng vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan, and it is also measured, ang measurement naman nito is milligrams or micrograms para mag-function or mag-support ng vital functions ng ating overall health.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin ng macronutrients is large amount.
0: Large amount.
1: Mm-hmm. Ang tanong dyan, may standard quantity ba na kinakailangan nating ma-achieve or kinakailangan nating ma-maintain para in order for our body to be healthy, Doc?
2: Mm-hmm. Meron. Kasi una, yung carbohydrates, siya po ay main source ng energy. Ano? Mm-hmm. Lagi natin sinasabi na yung carbs, pag yan ay breakdown ng katawan, it will be glucose na nakatutulong para, una, mabusog tayo. Kasi parang yung iba hindi nabubusog pag napansin mo pag walang ano, pag walang kanin.
1: Oo. Kanin is life daw.
2: Oo, kanin is life. Kasi ang main purpose ng carbohydrates is to make us full. Mm-hmm. At saka siya talaga yung pinaka main source of energy ng ating katawan. Oh, yung carbohydrates kasama na diyan yung mga alam natin, yung mga tinapay, di ba? Yung kanin, yung mga pasta, yung mga prutas, mga starchy vegetables, kasama na rin diyan yung beans, milk and yogurt. Actually, lahat ng pagkain may carbohydrates.
0: Carbohydrates, yeah.
2: Kahit saan ka, anong tingnan mo pagkain, fruits man yan or vegetable, lahat yan may carb. Mm-hmm. Okay? Kasi nga, ang carb is, even sa halaman, hindi yan pwedeng mawala, yung carbohydrates. Ngayon, yung ikalawa na ano, yung fats, ito naman yung binobroken down o binibreakdown na ating katawan into fatty acids. Mm-hmm. Okay? Na kailangan naman natin ito kasi yung mga fat-soluble vitamins, hindi naman mapapakinabangan ng katawan katulad ng ADEC vitamins, yung vitamin A, D, E, and K, kung walang fats. Mm-hmm. At ang fats is importante din ito sa very vital function ng ating katawan at hindi dapat na mawawala. Kaya hindi pwede sabihin, oy, huwag kang kumain ng ano ha, ng fats. Pwede yun. And another thing is yung protina. Mm-hmm. Alam naman natin na ang katawan natin, if you are looking at a person, you are literally looking at a protein.
0: Protein, yeah.
2: Every part of the body natin is composed of protein. Sa pagkain naman, ang mga sources niyan, commonly makikita natin yan sa mga pangunahing karne, kasi karne. Isa yan, pag protein ang sinasabi nila, ang tinuturo talaga, karne. Mm-hmm. Yan. Hindi natin yan maitatanggi yan. Oh. And also, yung mga other sources, katulad halimbawa ng mga isda, ng egg, ng mga cheese, milk, even yung yogurt, saka yung tofu. Sa vegetarian, ang pinakang source talaga ng protein is yung mga beans, gaya ng soybeans. Ano, yeah. Mga product ng soya, no? Ito ho yung napakaganda dahil aside from animal source of protein, may alternative source of protein, ano? And nagpo-provide ito ng itong mga to, mga macronutrients na to. For example, yung carbohydrates, 4 calories per gram ang naibibigay niya. Mm-hmm. So yung namang fats is nasa 9 calories per gram. So mas mataas yung calorie kapag fats ang kinakain natin. Mm-hmm. And yung protein is 4 calories per gram. Pero yung tinatanong ko kanina kung merong measurement, meron. Mm-hmm. Kasi sa US, merong dietary guidelines for Americans, nire-recommend nila na dun sa kabuoang calorie na kailangan natin sa babae daw, if I'm not mistaken, minimum of 1,600 kilocalories per day up to 2,500. Sa mga kalalakihan naman, mataas, 2,000 up to 3,000 kilocalories per day. Mm-hmm. So doon sa recommended calorie intake per day para masustain natin yung ating energy production, ano, 45 to 65% ng calorie dapat nang gagaling sa carbs. Mm-hmm. So, ibig sabihin, mahigit kalahati na kailangan ng katawan natin na calorie from carbohydrates. Mm-hmm. 20 to 35% dapat manggagaling sa fats and 10 to 35% ay sa protina. Mm-hmm. So, doon mo makikita yung percentage sa importance ng isang macronutrients nangunguna talaga yung carbohydrates. Yun yung percentage na sa ngayon is pinagbabasihan ng mga nutritionists sa ibang bansa.
1: Ano yan sa US, ano?
2: Sa US,
1: dietary guidelines sa Western diet kung tawagin. Eh how about sa atin mga doc, meron ba tayong local version ito? Itong dietary guidelines specifically for Filipinos.
0: Kung sa kanila is food pyramid, sa Pilipino naman, dati ginagaya natin yung food pyramid. Ngayon, lately, is nag-release po ng tinatawag na Pinggang Pinoy, ang FNRI or ang DOST, Food and Nutrition Research Institute. Sa ano, sa Pinggang Pinoy, hinati sa apat. Hinati sa apat yung Pinggang Pinoy. It constitutes ang carbohydrates doon, is makita mo doon sa Pinggang Pinoy, if you Google it, makita mo na 1/4 doon is yung carbohydrates. Saan magagaling yung carbohydrates? Primarily kanin sa atin. Pero pinaka recommended natin, as we have shared it every time dito sa ating programa, is brown rice or unpolished rice. Yung iba is pwedeng galing sa maize, o di kaya whole wheat bread, also oats or mga root crops katulad ng kamote, kamuting kahoy, o di kaya nilagang hilaw na saging. Also is mataas din sa carbohydrates. Ang pangalawa is itong protein. It also consists ng kalahati or 1/4 ng ano, 1/4 ng plate. Saan manggagaling yung ano? Basically, dito sa atin sa Pilipinas, most likely ang kinakain is a fish. Yung iba, shellfish, yung lean meat, doon sa mga kayang mabili na mga karne, poultry products, eggs, and sa mga vegetarian naman, is nanggagaling sa tofu, beans, and also nuts. And fruits and vegetables is this consist kalahati doon sa ano, doon sa tinatawag natin na Pinggang Pinoy. So that means a half of the Pinggang Pinoy is dapat is doon sa ano, sa fruits and vegetables. Ito ay body regulating glow foods, at ang section na ito is dedicated doon sa fiber, kasi nga ang Pilipino is most likely ang kinakain halos sa 99% is carbohydrates kaysa is spaghetti.
2: Pero hindi yung carbohydrates na healthy karamihan.
0: Mostly is white rice, tapos ano, mga pasta, o minsan pa nga is spaghetti, tapos
1: kanin
0: ng kanin. Di kaya pansit o ulaman pa ng kanin. So ito magbibigay ng idea sa atin how to balance our diet and what kind of food should basically contain our food para mapanatiling malakas ang ating katawan. And dito pinapakita na dapat mas marami talagang kinakain natin yung mga gulay at mga prutas in different colors, in different na mga ano, na unsan, na iba-ibang klase, para ma-provide yung mga pangangailangan natin sa tinatawag natin na fiber and also micronutrients.
1: So yun ang problema nga, Doc, sa mga kababayan natin, ano, large families ang nakakaranas ng undernutrition because nahihirapan sila paano babalansehin yung nutrition, ano? Paano yung 1/4 carbs, other percentage is for protein and fats, and other for vegetables. Minsan kumbaga nagiging ano, challenge, matinding challenge para sa mga ka-wellness natin. Paano nila babalansehin yun? Kaya nga marami pa rin ang more on naka-focus talaga
0: carbohydrates.
1: Sa carbohydrates talaga. Especially yung mga ano, hindi complex carbohydrates pa. Ang madalas na nakakain. So ngayon, Doc Algie, ipapaano po natin ngayon babalansin itong nutrition na ito para maging well-balanced yung makukuha ng atin pong mga kababayan?
2: Yung ang problema kasi sa Pilipinas, kulang tayo sa information drive with regards sa what balanced diet is. Kasi yung iba, parang iniisip nila, basta meron kang, pag balance, ibig sabihin, meron kang carb, meron kang protein, meron kang fat in a day. Alam mo, ang nakakalungkot sa Pilipinas, sa datos ng ano, ng UNICEF, ito, basahin ko yung datos nila. Ang child malnutrition ay nananatiling critical public health sa Pilipinas. Yung stunting, ibig sabihin yung pagkabansot, or chronic undernutrition, ay nakaka-apekto sa estimated na 23.6% to 28%. Mataas yan. Sa mga edad na mga bata na edad mababa sa 5 taon.
1: Mm-hmm.
2: At yung wasting, ibig sabihin yung critical na malnutrition, 5-6% to 5.8%. At ito ay nagkukos sa ating economy ng 495 billion pesos annually. Base yan sa UNICEF. Kasi alam mo ngayon sa mga schools, meron silang feeding program.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, kasi nakita nila, kaya nga yung nung umatenda ko ng isang webinar ng FNRI, DUST, minamaximize nila ngayon yung effort nila to give our children proper nutrition. Kaya binuhay nila yung Nutriban. Mm-hmm. Alam yung Nutriban? Nakakain na ba kayo ng Nutriban?
1: Hindi ko na yata inabot yun, Dok. Eh.
2: Mukhang nahahala tayong edad natin. Na
0: ako, nakaabot pa ako ng Nutriban. Mm-hmm. Pero isang beses lang kami binigyan. No? Tapos meron pang yung skim milk na pinadala.
2: Elementary school ako noon, nag-aaral, sa Lapi.
1: Uh-huh.
2: Yung binabayad namin sa Nutriban.
1: Uh-huh.
2: Oo, hindi libre. May salapi. Uh-huh. Ano? So, yung Nutriban, ibinalik nila, tapos yung fortification ng mga pagkain ngayon,
1: yeah,
2: yung mga feeding program, binalik. Kasi nga, just imagine, alarming ang datos. Kasi alam mo ba, naniniwala, naniniwala na yung population na healthy, yun ang lakas ng isang bansa.
1: Yes.
2: Eh, ang problema ngayon, yung pabansot ng pabansot, yung mga Pilipino.
1: Mm-hmm.
2: Just imagine, binatilyo ka na para ka pang grade 1. Or mm-hmm. ano, kaya nakikita nila na ang pinakakailangan talaga ngayong panahon is to educate people how to balance the diet.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yun ang malaking challenge. Kaya itong palatuntunan natin ay nagko-contribute tayo sa kaalaman na ating mga kababayan how to balance their diet. Kaya ngayon Pinggang Pinoy na sinasabi mo, Doc Ron, na like sa Amerika, di ba? Sa Amerika, gumawa na rin sila ng isang dietary guidelines, yung tinatawag na inverted pyramid.
1: Mm-hmm.
2: Yung dating food pyramid, binaliktad nila. Kaya nare-realize nila ngayon na yung pagkain ng organic and processed food, ang pinaka-importante ngayon, especially yung mga high fiber na mga carbohydrates. Mm-hmm. So,
1: yung, di ba, largely kinakain natin mga Pilipino is rice, di ba? Mm. Imagine, 'di ba yung rice pagka kinikiskis yun siya, natatanggal yung pinaka-bran niya. Diba, asan ba pinapakain madalas yung bran?
2: Sa baboy.
1: Sa baboy, 'di ba?
2: Kaya nga malusog yung baboy, yung nagpapakain sa baboy, nag-aalaga.
1: Kulang. Malnourished. Kulang sa nutrisyon. Imagine kung yun ay hindi naaalis dun sa every rice na kinukonsume ng mga Pilipino, gaano kadami ang nutrition na maibibigay nun sa atin.
0: Yes.
1: Ano? So, yun nga ang isa sa mga problema din na kinakaharap natin, mga Dok. Ano? Well, dako naman tayo dun sa isang klase ng isang part ng nutrition, yung tinatawag po na micronutrients.
0: Mm.
1: Ano naman ito siya, Doc Ron?
0: Micronutrients is ito yung mga essential vitamins and minerals na makukuha natin mula dun sa kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kalimitan is kulang sa micronutrients sa mga Pilipino kasi iniisip kapag kagulay at prutas ang kinakain mo is pobre. Mahirap. Kapag ka nagmalunggay na lang,
2: parang
0: nagtalbos,
2: parang kawawa na.
0: Kawawa. Yun ang iniisip natin.
1: Naalala ko tuloy nung elementary kami.
0: Uh-huh.
1: Kasi ang baon namin mga talbos lang.
0: Yeah.
1: Sabi daw pang ano eh, pangkalabaw daw yung ano, pangkalabaw yung pagkain.
0: Pero sa totoo lang, ito ay hindi pagkain na pangmahirap. Ito ay talagang pagkain para sa lahat na kailangan natin. Kasi dito sa micronutrients, ito yung mga pagkain na nagkocontain ng minerals, inorganic elements na kailangan para sa bone health, also fluid balance, and also nerve function sa ating katawan. Hindi lamang yan, it also provides functions katulad ng cell growth and also immune system functions. Kaya kapag kakulang na ito sa katawan, makikita natin yung mga bata, mapapansin ninyo, oy, pakainin mo yung anak mo ng gulay kasi sakitin. O,
2: namumutla.
0: Diba? Namumutla. So, ibig sabihin, those are essential and needed na nutrition para sa ating katawan. According sa Centers for Disease Control and Prevention sa CDC, may mga crucial na tinatawag natin na mga minerals na kailangan ng ating katawan na pag wala ito, siguradong magkakasakit, katulad ng vitamin A, vitamin D, iron, and also iodine. Meron din ibang micro nutrients katulad ng vitamin C para sa ano, para sa immune system, calcium and magnesium para sa bone health, potassium para sa heart balance, and other antioxidants katulad ng selenium and vitamin E. That is the reason why doon sa pinggang Pinoy, malaking portion siya kasi binigyan siya ng importansya na ito talaga ang isa sa mga pinakailangan kahit na micronutrients kailangan ng katawan in order to function properly and to make the people healthy.
2: Doon sa pinggang Pinoy, napansin mo ba na parang missing yung fat?
0: Yeah.
2: Actually, yung fat ay naka-embed na doon sa protein.
0: Protein, yeah.
2: And sa doon sa kalahati kasi yung mga plant may fat din siya.
1: So, ano na yan siya? Kumbaga, included na siya.
2: Included na.
1: Ka-wellness, ano? So, napaka-importante po, ha? Mga kababayan, na laging balanse yung pagkain natin kasi dito nakasalalay yung overall health natin.
0: Yes.
1: Malaki, kumbaga, malaki yung role niya sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, ha? At mamaya, ipagkapatuliwa po natin, mga ka-wellness, itong topic natin. Pero bago yan, bago tayo mag-break, ay ito po muli ang mechanics natin sa ating pong Healthy Katropa giveaways. I-share lamang ang ating pong live streaming at i-comment ang inyong pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health.
2: Bigyan naman natin ng chance yung mga nakikinig sa radio.
1: Ayan,
2: ano, wala silang Facebook. Ano. Simple lang po ang inyong gagawin. Ang gagawin nyo lang ganito, no? I-share nyo lang ang inyong mga good experiences sa paggamit ng produkto po ng Yes to Health. At yan po ay ating titingnan mamaya. Ano? At may chance po kayong marigaluhan sa atin pong Healthy Katropa.
0: Dito ang tuwa yung mga texter natin ngayon.
2: Oo, kasi may nagtatampo eh. Ba't naman sa Facebook lang? Wala kaming Facebook eh.
0: So, mga texter natin.
2: Mga texter natin. Opportunity nyo na yan. So, ang gagawin nyo lang, mag-text ng inyong magagandang experience sa paggamit ng product ng Yes to Health.
1: At mamaya, ipipili tayo, ha, ng mga best comments na mararegaluhan natin ng ating pong gift packs. Kaya tutok lang, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinatablay.
4: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong talakayan. So may mga katanungan, na huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo, Doc, sa atin pong pinag-uusapan patungkol sa nutrition or foundation ng pagiging malusog na pangangatawan. Dok, paano kung may kakulangan sa balanse ng nutrition? Ano yung pwedeng gawin ng ating pong mga ka-wellness para mapunuan po ito?
0: Pagkakulang sa balanse, ang gagawin is very simple, is to make it balanced. So, para makita na yung ano, meron ng visual aid na binigay yung pinggang Pinoy. And of course, I believe so na ng DOSC lalagay ito sa mga schools and also mga universities kung paano yung ano yung pagkain. Kasi ang mangyayari kasi kapag hindi balanse or hindi tama yung ano, hindi tama yung mixture ng macro and micronutrients, this would cause disease. Say for example, kapag sobra ang kain ng carbohydrates, especially white rice. Ang mangyayari, ang resulta nun, obesity and also diabetes. And doon sa link sa diabetes and obesity, heart disease and kidney problems. Kaya mapapansin natin bakit sobrang dami. Bata pa, may sakit na, mataas na, may alta pressure na, meron ng diabetes, mataas na ang blood sugar, meron ng problema sa mata. And this is the reason, ang rason nito is kulang or hindi balanse na pag-consume ng mga sustansya.
2: Parang puro macronutrients na lang.
0: Yes.
2: At hindi na-balance doon sa mga micro nutrients.
0: Yes. Yung ang sinasabi natin kanina na ang pansit, supposedly,
1: well, iniulam pa sa kanin.
2: Wala man lang gulay.
0: May gulay naman yung pansit, pero very ano, very small amount. Samantalang doon sa pinggang Pinoy, kalahati ng plato should be doon sa gulay and also mga prutas. So, kapag ganun nangyari, so, magkakaroon ng problema ang katawan. Kapag kulang naman ang micronutrients, magkakaroon nagkakaroon ng deficit sa vitamins and minerals, mm-hmm. kakaroon din ng ibang health problems. Say, yeah, for example, maapektuhan yung mata, magkaroon ng arrhythmia sa puso. Mm-hmm. So, kasi kulang ng micronutrients. Sa totoo lang, walang one size fits all. Mm-hmm. Kailangan, ang ano kasi, ang diet naman kasi is, mm-hmm. Tinatawag natin na sentido common. Mm-hmm. Common sense ang gagawin natin. Pero, may nakita, binigyan na tayo ng guidelines sa atin na yun kung paano natin gagawin if we want to be healthy.
2: Actually, yung binigay na guideline is a general rule. Yes. Kung baga, the rule of thumb. Yeah. Kung saan, kung hindi, wala kang sakit, wala kang problem, that's your standard. Mm-hmm. Pero pag meron ka ng sakit, nag-iiba, kaya nga meron mga nutritionist, dietitian, mm-hmm. diba, na individualize yung nutritional guidelines. Mm-hmm. Then sa naturopathy, although hindi tayo nutritionist and dietitian, meron din tayong basic studies and idea, mm-hmm. part ng naturopathic medicine, yeah. and nutrition eh. So we can advise, mm-hmm. kung ano yung pinaka the best na balance sa pwede nilang gawin sa nutrition. Diba, hypertensive ka, mm-hmm. mag-iiba ng konti yung balance.
0: Yes.
2: Oo. Kaya tama yung sinabi mo, one size fits all, hindi yan mai-apply sa nutrition.
0: Yes.
2: Oh.
1: At take note, mga ka-wellness, ang malnutrition ay meron dalawang klase. Ito ang tinatawag na overnutrition at saka undernutrition.
0: Mm-hmm.
1: Eh madalas yung mga tao, overnutrition. Masakla pa naman dun sa hindi maganda, mm-hmm. na yung macronutrients, mm-hmm. dun na-over madalas,
0: mm-hmm.
1: at madalas din na nagkukulang or nag-undernutrition dun sa mga micronutrients, mm-hmm. ano. So mga doc, paano naman itong mga supplementation, ano yung essence niya, ano po yung maitutulong niya sa pangangatawan natin to balance the nutrition in our body?
2: Actually, yung mga food supplement, alam mo kung bakit na-invento yan?
0: Mm-hmm.
2: Kung hindi ako nagkakamali, ang first supplement that is popularized, mm-hmm. is vitamin C.
0: Mm-hmm.
2: Mga 1980s, kung hindi ako nagkakamali sa aking memory, mm-hmm. Na nagsimula ang commercial production ng mga food supplementation.
0: Mm-hmm.
2: Nag-start yan during that time na nung unang panahon ay mayroong isang mysterious na sakit yung mga sailor.
0: Mm-hmm.
2: Na itong sakit na to, nagtataka sila kasi yung mga sailor pumupunta sa dagat, marami siya rin ang namamatay sa isang misteryosong sakit. Mm-hmm. Ngayon, ito ay later on natuklasan ng mga doktor, yung mga siyentipiko noong unang panahon, na ito pala ay simpleng kakulangan lang sa vitamin C.
0: Mm-hmm.
2: Alam mo yung sakit na scurvy, yeah. ngayon wala na ako masyado nakikitang ganun, mm-hmm. Na misteryoso sa kanila noon, na pag namamatay, kanila na-realize na pag pumupunta sila sa dagat ng matagalan, di katulad ngayon, mga commercial fishing vessel.
0: Mabilis lang.
2: Mm. Noon talaga, weeks buwanan. And buwan,
0: yeah. mm-hmm.
2: bago sila makabalik. So, wala silang baong prutas or gulay. Mm-hmm. Puro mga preserved meats and etc. No?
0: Mm-hmm.
2: So, nang makita nila yon, they started bringing citrus, yung ano, parang lime.
0: Mm-hmm.
2: At dahan-dahang nabawasan yung dami ng scurvy.
0: Mm-hmm.
2: So, doon nagsimula na ang supplementation, ibig sabihin, anything that hindi natin nakukuha sa ating regular diet for some reason, for example, may problema tayo sa edad.
0: Mm-hmm.
2: Bakit? Yung mga maedad na, for example, 70 years old or mm-hmm. may mga taong mahina talaga yung panunaw, so mm-hmm. hindi ka maka-absorb. So, yung mga may malabsorption issue gaya ng may sakit talaga sa tiyan.
0: Yeah.
2: Okay, meron tayong tinatawag na malabsorption eh.
0: Leaky gut syndrome.
2: Pwede yun. Anything that affects our absorption, kahit pa kumakain ganung regular na, sabi kasi doon sa Secret of Health,
0: mm-hmm.
2: dapat balance eh.
0: Mm-hmm.
2: May binalansin mo naman. Hindi mo naman makuha yung balance, mm-hmm. dahil hindi mo ma-absorb.
0: Absorb, yeah.
2: So, anong kinakailangan natin? That's why functional food, like food supplements,
0: mm-hmm.
2: ay ginawa para ang purpose niya to fill in the nutrition gap,
0: mm-hmm.
2: na kung saan yung balanced diet ay kinakapos
0: mm-hmm.
2: at i-address yung specific clinical deficiencies para ma-meet yung nutritional demand during life stages, like alam, from pregnancy, mm-hmm. to sa kahit mga baby ngayon may mm-hmm. mga supplement na sila eh,
0: mm-hmm.
2: diba? From pagkalabas pa lang meron na silang mga vitamin K, mm-hmm. may mga ganun binibigay sa kanila from pregnancy, may mga folic acid,
0: mm-hmm.
2: so lahat ng yan ay tinatawag na food supplementation,
0: mm-hmm.
2: so yun ang ating binibigyan pansin, kaya merong Santon Plus Gold, meron tayong vitamin C, meron tayong premium D3,
0: mm-hmm.
2: sa coffee natin is also supplement pa rin ng,
0: yes.
2: coffee. Actually, mm-hmm. hindi yung regular coffee guy, mm-hmm. ng just for pleasure and for, mm-hmm. you know,
0: enjoyment
2: and yung...
0: Pero nandun pa din yun, pleasure and enjoyment at the same time.
2: Pero yun, ang purpose talaga ng ating mga coffee, for example, is yung ating supplementation, mm-hmm. ng mga sustansyang hindi natin basta nakukuha. So, Hindi ito para i-replace yung healthy diet. Mm-hmm. That's why supplement is not replacement for your maintenance medication. Mm-hmm. Hindi yan pwedeng ipalit sa gamot ninyo. Mm-hmm. Hindi rin yan pwedeng ipalit sa gamot ay sa pagkain. So, mm-hmm. Nagsusupplement na lang ako pero hindi ako kakain. Mm-hmm. Pero may special role ang supplement like mm-hmm. Santon Plus Gold. Siya yung nag-fill in sa mga gaps mm-hmm. na hindi pwedeng gawin ng regular food. Mm-hmm. O, kaya nga na-regulate ang food supplement. At ang kagandahan sa food supplement, hindi siya masasabing pwedeng ma-overdose ka. Yes. Kasi nga, ang problema ng tao, mostly, deficit. Is deficiency. Mm-hmm. Kulang. Wala akong nakita nagreklamo na nagpunta sa ospital tapos ay sobra daw yung vitamin C ko eh. Sobra daw yung vitamin D. Wala, puro uh-huh. kulang.
0: Yes.
2: So, that's the role of our food supplement. Mm-hmm. Yun ang isang way, sagot ko rin doon sa sinasabi, paano natin mababalanse? Mm-hmm. By taking supplement to fill in the gap. Mm-hmm. Kumbaga, yung missing link. Mm-hmm. Yun ang trabaho ng mga food supplement. So, pag ang problema mo, kaya ka nagkakasakit ng hina, ay meron kang nutritional gap, mm-hmm. ang kaya ka parang gumagaling kapag nag-food supplement ka na mm-hmm. Santon Plus Gold because pinunuan lang yung need ng katawan mo.
0: Yeah, especially ngayon doc, yung mga ano, yung mga prutas at mga gulay natin oh. is mass produced and also the depletion of nutrients sa lupa.
2: Mm-hmm. Isa pa yan.
0: Oh. And that is the reason why it's very important and also hindi lang importante, ito ay parte na ng buhay oh. ng tao, yung tinatawag natin supplementation.
2: Oh, may mga vegetarian na nga lang, puro gulay nang kinakain. Mm-hmm.
0: Nagsusupplement.
2: Oh, sasabihin nila. At parang hindi, parang may kulang pa rin. Mm-hmm. Kasi malamang yung gulay mo, tinanim mo sa isang lupa na depleted yes. for certain minerals mm-hmm. or vitamins. So, giving you, ang supplement kasi ginawa siya controlled environment. Mm-hmm. And commonly, like Santon Plus Gold, ginawa siya ng extracted and concentrated. Mm-hmm. Kumbaga, yung value ng one capsule can be equivalent with 1 kilogram or half kilogram of a certain vegetables mm-hmm. na sangkap natin. Mm-hmm. So, malaki yung difference ng food supplementation. Kaya, masasabi natin na it's a wise for you, especially tumatanda na tayo, marami na tayong nararamdaman, aside from your maintenance, use some food supplement. Mm-hmm. At pag food supplement, siyempre, aalamin mo, isusorbay mo, alin ba yung popular na ginagamit na marami na be-benefit. Mm-hmm. And with that, we are very proud to have yeah. our Santon Plus Gold. Mm-hmm.
1: So maganda mga doc, mabago siguro yung thinking ng mga kababayan natin or wellness natin. Approach nila patungkol sa mga supplementation. Mm-hmm. It is not to cure certain problems mm-hmm. in your body, but to sustain mm-hmm. or to supplement yung mga kulang na nutrients sa katawan mo.
0: Yeah.
1: And yun naman kasi talaga ang ano eh, ang kadalasang ugat ng mga problema sa ating pangangatawan. So basically, kung nasusolusyonan natin kung ano yung mga pinakapinagmumulan ng mga problema sa katawan natin, so actually, yung mga problema na nandyan sa katawan natin is na-resolve din sa tagalan. Yeah. Ano? Mm-hmm. So yun yung kagandahan na.
2: Food
1: yung
2: supplement
1: essence
2: is considered as a proactive mm-hmm. approach. Mm-hmm.
1: Tama po.
2: Hindi siya yung kung kailan na nagkasakit sa na lang gagalaw. Kaya may kanya-kanyang ano, level of mm-hmm. concern. For example, wala kang sakit pero mm-hmm. sa tingin mo may panghihina ka. Mm-hmm. Supplement.
1: Mm-hmm. Yes,
2: kasi pag pumunta ka sa ospital, wala namang na-diagnose sa'yo na sira yung katawan mo. Mm-hmm. Hindi ka man bibigyan ng gamot ng doktor. Mm-hmm. Pero nararamdaman mo nanghihina ka. Mm-hmm. So, ang pwede sa'yo, supplementation. Mm-hmm. So, halimbawa, nagkasakit ka na. Eh, pag niresetahan ka, kailangan mo ng reseta. You need to take that prescription. Mm-hmm. Then, together with supplement,
0: As complementary,
2: mas magiging maganda yung recovery ng isang tao. Mm-hmm. Kaya sa ako, kung ako tatanungin ninyo, ang supplement, napakalawak eh. Mm-hmm. So, walang tinatarget na specific problem sa katawan. Kaya yun ang maganda mm-hmm. sa supplement kasi, una, parang shotgun prescription siya eh. Mm-hmm. Yung kahit pikit ka, pag kinain mo supplement na Santon Plus Gold, mm-hmm. saan ba ito makaka-benefit? Mm-hmm. So, hindi mo kailangan alamin kung saan because the body can utilize every particles inside the Santon Plus Gold. Mm-hmm. Maintenance specific. Mm-hmm. O, kung hypertension maintenance yan, doon lang yan sa hypertension. Mm-hmm. Hindi siya pwedeng gamitin sa iba. Mm-hmm. Kaya nga, it needs doctor's prescription kasi yun ang pinag-aralan nila eh. Mm-hmm. Kung ano yung targeted. Kasi pag nagkamali ang doktor sa pagreseta na hindi naman para dapat doon, medyo may problema ka doon. Mm-hmm. Supplement, kahit need mo siya o hindi mo siya need, walang magiging problema sa iyo. Mm-hmm. Oo. Kaya masasabi natin na malawak yung kaya niya win sa katawan natin.
0: Yeah.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Yun. Maraming salamat po mga doc sa napaka-informative topic this day ha. At I hope na marami ang nakuha ng ating pong mga ka-wellness pertaining this topic. Itong nutrition, isa sa mga pundasyon ng ating pong kalusugan. Okay? Mamaya naman eh, sasagutin natin Doc yung mga katanungan na atin pong mga kaubayan ha. Kaya kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Tulong na po mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako si Valentina Poligratis sa Barangay Maoyon itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inong ko ng Santon Kupi na bantayan ko nga yung ito sa kaliwa may bukol yun nga parang mais. Pag magsukle ako madala na kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santon Kupi Mix matyagang tatlong buwan na bigla lang na ano hindi ko na malaya ngayon pala natunaw na katulad sa akin mga senior na tawagan ko ang inyong pansin ang atong panglawas kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi wag lang tayo mag ana, tubili ba nga hindi magaling sa akin nasubukan ko na
6: Santon Plus Gold mampibili sa mga butika Santon Gold Live Testimony.
8: Okay, magandang araw. Ano po ang pangalan ninyo at kagataan at ilan ang edad?
9: Ito si Trin Matia, katira sa City Manic, Barangay Baragan, magsaysay pala.
8: Ilan taon na po kayo?
9: 65.
8: Bago po kayo pumunta dito sa Yes Health Unit Center, ano po yung maraming

0: Ngayon, tapos yung pangalawa?
1: Pangalawa, ito na yung sisig. Mura ko na naman.
0: Ibig sabihin, pagkatapos ng ilang araw, ang una ninyong karamdaman sa sugat na hindi magaling ng halos ang taon, nawala na po yun?
1: Nawala na po yun. Nung nakabili ako ng bintiyan ako ng gamot ko ito, nasa loob ng isang linggo lang, gumaling.
0: Kasama na yung ngayon? Yung bago lang?
1: Ito ngayon, bago lang. Kasi kung sa sikmura ko, itindis sa ta. Itindis. Itindis na ano kasi tatlong bisya akong bumili ng gamot ito.
0: So, ibig sabihin, sa ngayon po, okay na kayo?
1: Okay na po, Dok.
0: So ano po ang masasabi niyo doon sa mga may karamdaman tulad ng karanasan ninyo, karanasan ng sugat, karanasan ng tumaling, at kung sakali na meron din yung mga nakikinig sa atin na sinisikmura din o sumakas na sikmura, ano po ang masasabi ninyo sa kanila?

0: Itu kalau aku bekas yang gitu kamu ya. Sementara aku arwah aja 5-5 ya.
1: Oh, gak apa nama. Oh, ya nanti nampak ini gede ya. Panggilan yang kagak digosan.
0: Nampak ini masuk panggilan.
1: Gede. Nanti panggilan yang just to have been set. Atau masuk limit. Berapa panggilan yang kagak digosan. Congratulations bro.
0: Selamat bro.
1: Nama apa pahalanya deh?
0: Ibrahim Martiha.
2: Samsung Plus Gold mampibili sa mga butika. Madalas kang magkasakit, ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. Ang Santon Vitamin C ay tumutulong palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
4: Premium D3, ang bago!
5: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. That's why I take Premium D3 araw-araw. Effective talaga, subukan nyo!
4: Mas pinalakas, mas epektibo! Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Code, Coffee Mix.
6: Good morning po, ano pong pala natin?
7: Ray.
6: Sir Ray, ano po yung reaction sa kape namin?
7: Masarap, parang malamig sa kwan, sigmura. Parang maganda ang kwan niya, magandang pagiramlam sa katawan.
6: First time niyo po bang nakasubok niyan?
7: First time pa lang talaga.
6: So, kung niyo po yung kumpara sir sa mga nakasanay niyo ng kape?
7: Di, mas maganda to, masarap siya, malasa.
6: Thank you, sir.
2: Samsung Code, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Code, Coffee Mix. Nakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea. The secret of health.

0: Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, ha, huwag pong mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay niyo po pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Siyempre, ang programang The Secret of Health, hadlog po sa inyo ng Santon Plus Gold at nanguman niyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness standardized extract yan sila, ha? At of course, FDA approved ang ating pong mga produkto. So wala siyang side effects sa ating pong pangangatawan, all natural. At napakaganda, highly absorbable sa ating pong katawan. Kaya nga napakaganda, Doc, ano, para sa mga kababayan natin na nagkukulang sa mga micronutrients, especially ano, para mapunuan yung mga kakulangan na mga vitamins and minerals sa pangangatawan natin. So pwede tayong kumuha dito, ano, ng mga pandagdag ng mga minerales at saka mga bitabina. Sa mga gustong sumubok natin pong Santong Plus Gold, mabibili po yan sa mga local pharmacies sa ipong lugar. Ganda rin sa ating pong mga leading drug stores. Pwede rin ma-avail yan, ha, sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search lang Yes to Health 2011 o di kaya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Available po lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron din tayong mga ano dyan, exclusive na mga products na dyan nyo lang mabibili sa atin pong mga wellness clinic. Kaya bisitahan po ang atin pong mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Abating ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga ka-wellness. Ha? At kung sa mga nakakaabot ang atin pong programa, ayan, ay happy viewing and happy listening sa atin pong lahat, ha?
1: Oo. Si Philip Paalan, sabi niya, Sheridan, at gandang araw mga katropa, DJ na ano, di na acidic nung nag-inom ng healthy coffee, Santon Plus at Gold Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. Di na ako acidic at pag-take ng Santon Vitamin C, di na ako basta nagkakaroon ng ubo at sipon. Ayan. Hashtag The Secret of Health. Sinunod niya yung mechanics, ha?
0: And sa mga ano natin, sa mga daily viewers sa atin pong Facebook live streaming, sila Sir Ding Estrella at si Ma'am Josephine Estrella. Happy viewing po sa inyo dyan. From Palawan yan sila. Ayan. Sa mga ka-wellness natin dyan sa Palawan, bisitahan nyo po ang ating mga ano, wellness clinic dyan po sa Palawan. Meron nga nag-text dito, Doc, sa Batarasa daw, wala tayong clinic. Meron po tayong clinic sa Brooks Point. Brooks Malapit Point. Lang yan sa Batarasa. Ano? So kung taga-Batarasa po kayo, pwede kayong,
2: away lang
0: pwede kayong bumisita sa wellness center natin sa Brooks Point.
1: Ayan. Yan na, Dominic John Abagat Valdez. Magandang tanghali daw. Salamat po, may natutunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Salamat po, dagdag kaalaman na inyong ibabahagi.
0: Yun, no? So, mga nag-take note.
2: Maraming nag-take note yan. Ito si Sir Valdez.
0: Mahalaga nga, maganda nga naman, Doc, na meron ka mga ano, mga notes, ano? Kasi sabi nga, the weakest ink is better than the greatest memory, ano? Yung problema natin, sa dami ng inisip natin, minsan, madalas nakakalimutan natin mga infos.
1: Yan, si ano, nabasa mo na ba ito, si Josephine Abrogal Australia. O sabi niya dito sa kanyang comment, happy Sunday mga katropa. Salamat mga Doc. Marami na naman kaming natutunan ngayong araw. Salamat din sa Santon Herbal Oil. Dahil nawala mga sakit ng aking katawan at kasukasuan. At ito rin pinanghihilo ko sa asawa ko na na-stroke. Have a nice day mga katropa. God bless po. Ayan. Sa mga hindi pa nakatry ng Santon Plus Herbal Oil.
0: Yeah. Napakaganda ng Santon Herbal Oil natin mga Doc. Kasi ano, balance yung ano niya, lamig at init niya.
2: Init, yeah.
0: Na nanunuot sa atin pong mga kalamnan.
1: Parang naka-powder.
0: Oo. Dahil na kung sasamahan pa ng hilot ng ating mga partner, nako,
1: hilot ng pagmamahal.
0: So, napaganda yan para sa mga lamig-lamig sa katawan natin, mga spasm kung tawagin, ano? Pati ano yung mga ano, Doc, yung mga sprain sa atin pong mga pangangatawan. Kahit nga sa mga ano, yung mga kababaihan na nagkakaroon ng dyspnea or muscle cramps.
2: Ang bahid.
0: I-apply nyo po yan sa inyo pong abdomen area sa puson. Nakakatulong yan to alleviate the pain na inyo nararamdaman, ha?
1: Ay, si Elit Todavia Aurid na nanonood. Shout out po sa inyo.
0: Yun, no? Happy viewing sa lahat ng mga ka-wellness natin, ha? Na nanonood sa atin pong Facebook live streaming, okay? Dok, meron mga katanungan dito sa atin pong mga kababayan, ano? Kung meron kayong pahabol ng mga katanungan, ha, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. At ipon sa text line 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Dok, dito meron nagtanong sa atin. Ano? Marami daw siyang tinitik na mga maintenance niya. At nakitik din daw siya ng... uminom siya ng Santon Gold Coffee Mix natin twice a day. Tapos nag once a day siya ng Santon Gold Herbal Capsule natin. If okay lang daw ba yun? Kasabay ng mga maintenance na kanyang iniinom.
2: Okay na okay. Pag sinabing okay, okay na okay po, nakasabay.
1: Kesa wala kayong iniinom na sustansya, eh pinakang mainam na talaga na meron kang supplements, especially Santon Plus Gold.
0: Senior na daw kasi siya, Doc. Ang inaalala niya, hindi ba daw makakasama sa kanya yung sobrang collagen at saka gluta?
1: Hindi. Mas kailangan nyo nga. Alam nyo, eto ha, kung bakit ang collagen ay nilagay natin sa Santon Gold Coffee Mix. Kasi una, pag umidad na po tayo ng 20 years old, every year, nagdi-decline ang production ng katawan natin. 1% of our collagen production bumababa na every year. Kaya pag edad natin ng 60, napakalaki na ng kakulangan ng katawan natin sa production ng collagen. So we need to depend on external source para maging mas maganda yung production ng katawan natin. Kaya nag-uumpisa na, 'di ba, yung pangungulubot, paghina ng kasukasuan,
2: masakit ng tuhod.
1: O, habang tumatanda tayo, hindi mo maitatago ang aging. Kasi nga 'yun ang unang bumabagsak sa atin, yung collagen. Eh ang collagen pa naman ang purpose niyan, parang 'yan ang binder . Parang kumbaga sa isang construction, scaffolding 'yan. Para hindi gumuho yung structure. So kung umiedad po tayo, mas lalong higit tayong dapat mag-take ng mga pagkaing mayaman sa collagen. Alam mo ang Japan? Bakit yung Japan kasama sa Blue Zone, na kung saan ang edad nila, at ang pinakang life, average life nila is 85 years old. Ibig sabihin ng average, yun yung pinakang, sa edad na yun, posibleng pumanaw. May average life expectancy. Pero karamihan doon sumosobra. Bakit? Ang Japan po may pinakamaraming consumption of collagen. Mahilig sila sa mga pagkaing mayaman sa collagen. Wala pong sobra sa collagen. Because anything that is sobra, the body will excrete it. Ilalabas ng katawan natin yun. Ang problemahin po natin, hindi yung sobra, yung kulang.
0: Yung kakulangan. Kasi yan yung madalas.
1: Yes, yan ang common.
2: Lalo na yung may problema na siya, may maintenance. So, ibig sabihin, meron na talagang deficiency sa katawan.
1: O, tsaka sa Pilipino, Doc Ron, at totoo lang, huwag kayong magagalit. Eh, ang Pilipino, galit na galit sa beans.
0: Lagi na pagbibintangan doon eh.
1: Laging iniiwasan yan kasi pag sumakit ang tuhod, ay dahilan sa beans. Oo. Eh, yung mga prominent doctor sila, Dr. Willie Ong, lagi nga sinasabi, hindi totoo yun. Dabang tumatanda, dapat kumakain tayo ng beans kasi una, yun yung pinakang absorbable protein. Aside from yung karne kasi, parang pag matanda ka na, hindi ka na dapat kumakain no? ng sobra. Kasi nga, walang fiber. Mahirap mo na ilabas. Mahirap din digest. So, beans na yung kakampi natin sa pag-edad natin. Problema, ayaw ng beans kasi mali yung paniniwala na naipin noong unang panahon.
2: Sa utak. At saka, kung kaya po ninyong dagdagan yung pag-inom ninyo ng Santon Plus Gold, instead of one capsule once a day, pwede po ninyong gawin one capsule 3 times a day. And ang pag-inom po, hindi nyo po pwedeng isabay doon sa mga ano ninyo ha, sa mga maintenance. Dapat it's either one hour na nauna or nahuhuli ang Santon Plus Gold natin.
0: Yun, okay. Now, Doc, another inquiry. Doc, ano po symptoms ang namamanhil at tinutusok ang talampakan? Diabetic po ba yun? Salamat po. Jerry po ito ng Kalibo Aklan.
1: Ako, kung tatanungin mo kung diabetic ba yun, hindi naman yun sign na ikaw ay diabetic. Pero,
2: posible.
1: Common complication ng diabetes na madalas makikita sa diabetic, yung neuropathy. Sa mga lower extremities like yung mga talampakan, mga
0: palad.
1: Kasi nga nasisira yung nerve. Yung pamamanhid ganyan. Kaya minsan pag diabetic ka, susunod niya na pwedeng problema yung diabetic gangrene. Kasi hindi mo na mamalayan, may sugat ka na pala.
2: Hindi na gumagaling.
1: Oo, mahirap gumaling. So, pwede rin naman kung hindi ka diabetic, pwedeng neuropathy lang. Pwedeng ikaw ay may problema sa nerve, kulang ka sa B vitamin, mga B complex. Oh, kaya pa-check. Kung gusto niyo pong makasigurado, pa-check up kayo ng ng inyong glucose, HbA1c, para malaman ang ninyo na kung wala kayo diabetes, hindi mag-take kayo ng mga para sa nerve natin.
2: Pero kahit na hindi pa kayo ano, hindi pa kayo nagpapatest, pwede na kayo mag-take ng ating premium D3 at saka ating Santon Plus Gold.
1: Yes. 'Yun ang kagandahan noon.
2: Para 'yun ay makakatulong. Let's say pag meron kayong neuropathy, sakto doon. Pag merong diabetes, sakto din doon.
0: So 'yung kinakailangan na i-check niyo po mga ka-wellness ano. Kung sinasuspetsahan niyo or if meron kayong previous history, sabihin natin ano, eh kinakailangan ma-monitor yan siya. At kung malapit-lapit ka sa ano natin, wellness clinic natin, maganda makabisita po kayo.
1: O magpaano kayo, biosupper therapy. Kasi yung biosupper ginagamit namin yun sa mga namamanhid, yung mga hindi maganda yung circulation. Kasi yun na yung machine na multi-purpose ang ano, ang benepisyo sa kalusugan natin. Saka hindi mahal. O per session, abot kaya talaga natin.
0: Yun ha. Doc, another inquiry. Doc, ask ko lang po kung ano ang gamot. Lagi po masakit at makirot ang aking balakang at gulugod. Thank you po, lulito po ito ng Kamiling Tarlac, 73 years old.
1: O yun yun, yung sinabi nyo, yung pananakit, kadalasan sa mga lalaki siya, no?
0: Lalaki, Doc.
1: Yan po ay ano na, kadalasan pag naramdaman nyo at your age na, senior age na, senior years na, wear and tear of aging sa mga kasukasuan. Commonly yan. Pwede rin kung wala naman kayong problema sa ano, kung balakang, sign din yan kasi ng ano, prostate enlargement. Pero pinakamalapit na dahilan yung talagang sa bones. Kasi pag ang buto natin, humihina yung kanyang structure, yung muscle natin ang nagko-compensate. Kaya yung muscle laging intense. Kasi kinakailangan suportahan niya yung buto eh. Kasi yung buto medyo ano na, kalug-kalug na yung buto natin. So kaya lagi masakit ang kalamnan. Yun yung isa sa dahilan na pwede. Pwedeng mga spondylosis o yung ibig sabihin nanigas na yung hugpungan ng buto sa lumbar, lumbago. Yan. Yan yung mga pwede pong dahilan. Susunod na yung prostate. Kasi ang may prostate enlargement, ganyan din lagi. Balakang din lagi nananakit sa kanila eh. O kaya diyan kailangan ng mga panumbalik ng articulation ng bone natin. Yung collagen, isa sa pinaka-importante yan.
2: Also yung D3 natin, yes. Vitamin D3. Premium D3 natin. It's either kung ano, doon sa problema ng prostate, napakaganda sa hormonal function. Doon naman sa problema sa pain, is napakaganda as anti-inflammatory. So kung ganyan ang matagal lang sumasakit, and also sa ganong edad, I would suggest 2 soft gels 3 times a day, 30 minutes before meal, ang pag-inom po ng ating premium D3.
1: Magkanunin kayo ng ano, ng kung may therapist, mas maganda ipa-therapy nyo paminsan-minsan tapos lagyan nyo ng hot bag kasi yung fomentation malaki din naman nagagawa niya sa pagpapaganda ng daloy ng dunang yan sa party po na nananakit na yan.
0: At para pala sa mga ka-wellness natin, Doc, ano, na nasa ganyang edad na and then merong nararanasan ng mga paranakit ng balakang, gulugod at iba't iba pa especially sa lower extremities, always check your weight. Ayan, tingnan po lagi natin yung timbang natin if nasa normal pa ba ito na timbang. Kasi yun ang lagi nagsasuffer, di ba, Doc? Napipressure lagi itong lower back natin, tuhod, sakong. Yan kasi nagbubuhat ng ano natin, excess the weight. If ever meron tayong sobra-sobrang timbang, sobra dun sa pangangatawan na dapat na nasa normal weight. So yun yung nagsasuffer lagi. So
1: sabihin na natin na ang normal weight ay 55, 60, tapos ang timbang mo ay 80.
0: Nako.
1: Hindi na sa 30 kilos yung
2: kilos ang extra baggage.
1: Para ang may pasan-pasan na isang sakong bigas.
2: Extra baggage.
1: Yun yung ibig sabihin ng ano ng overweight na nagko-cause ng injury doon sa ating mga kasukasuan.
0: So kinakailangan ma-maintain din natin ang ating healthy weight, mga ka-wellness. Okay. Paano mga Doc? No? Napakabilis ang oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
2: Well, maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating programa and I hope na patuloy po kami nakakapagbigay ng magandang information po sa inyo. And of course, para ma-enjoy ang happy and healthy life araw-araw, huwag po ninyong kalimutan na pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ang ating pong Premium D3 araw-araw.
1: Part 1 pa lang po yan na ating series sa Nutrition and Health. Mm-hmm. So, sa susunod na Sunday, abangan po ninyo, pag-usapan naman natin ang isa sa pinakang misunderstood na macronutrients. Mm-hmm. Yan, secret muna kung ano yun.
2: Abangan.
1: Sunday ho yan, pag-usapan natin. Same time, same station. Ha? Maraming salamat si Doc Algie po ito. Sana nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong sa ating pagpapalakas, pagpapasigla at siyempre, pagpapalusog para makaiwas sa karamdaman. Doc Algie po, mula sa Yes to Health, magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: At bago po tayo tuloy ang pansamantalang paalam, ay aking po munang i-announce, Doc, yung atin pong winner ha? Sa atin pong healthy Katropa giveaway na mababahagian natin ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Walang iba kundi si Sir Philip Paalan na
1: Yehey! Wala na yung sound effect ko eh.
0: Congratulations! Congratulations, Sir Philip. Ha? Hintayin po ang tawag sa inyo ng Yes to Health staff natin para maipadala po sa inyo ang inyo pong Santone Gold Coffee Mix Gift Pack.
1: I-message ko po kayo dito. Reply po kayo ha kasi yung isa hindi nag-reply yung nakaraan. Hindi pa nagre-reply. So, paano natin maipapadala ng regalo nyo pag hindi po natin alam yung address?
0: Okay. Maraming salamat, Doc Algie and Doc Ronald sa mga infos na inyo po na ibahagi. Maraming salamat din sa lahat mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig at nanunood sa atin po mga programa. Ganoon na rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin po mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
6: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Ka-Clarence, Ana?
8: Exciting!
7: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras mga katropa, alas 12:05.
2: Naka-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Maayong udto Davao, Mindanao. Maayong udto Pilipinas ug kutob sa maabot sa atong pagsibya. Happy, happy Sunday kaninyo mga katropa. Welcome na usab sa lain na pod nga taknaw ug edisyon sa programang
1: Sentro.
0: Of course, ning adlaw nga Domingo, petsa 19 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Ako si Katropang Andy Causon, ang magtimon sa programa Kutob Ta alauna karong hapon na mga katropa. Usa, sit back, relax, and enjoy the show. Sabi na ko bukanta ko dali diay. Bitaw mga katropa, ayaw ko biyai ha? Ayaw jud ko ninyo biyai. Kaya pag ako inyong biyaan mga katropa, wala lang. Bitaw ay mga katropa, I hope ha, nakapaniudto na ang tanan din ha. And of course, ayaw kalimot no, nga paghumana to sa tuang paniudto mga katropa para sigurado ang busog o gahimsog sa tong panlawasa. Tulaki ka na sa tong Xantho na Gold Coffee Mix mga katropa o baka ang atong Premium D3 Coffee Mix. And of course, ayaw kalimot sa pag-inom sa atong Xantho Vitamin C para ligon atong immune system ha. Labi na karon ng mga panahuna mga katropa. Karon init kay sa gawas ha, unya paghuman panahon sa hapon o gabi imo kalit og bunok ang kusog nga ulan. By the way, kumusta to mga katropa dinhi sa may Matina area o sa Matina Matina Pangi area mga katropa. Tungod kay kagabi ha o kaganinang kadlawon mga katropa niabot sa red, code red no, o critical level ang level sa tubig sa sapa diha sa nasihutan nga mga areas no. Kumusta ka ato ang mga taga barangay ato mga residente din hawa po din tawo tulog no, kay nagbantay po din tawon sa level sa tubig kung padayon ba nga musaka o baka moawas ang kaninga tubig sa sapa. Kay lagi ang ilahapong gikabalak-an ang ilang safety, ilahang pamilya o ang ilahang mga kabtangan. Oras na to mga katropa, 12:09 na. Sa mga katropa na to diyang gusto makipagchikahan, doon ay mga komento, reaksyon sa itong mga hisgutanan o mga balita karong udtuha mga katropa, ipadangat lang na sa itong Facebook page, XFM Davao Katropa Digital. Pwede mo dito nga mag-comment sa inyong mga reaction, sa inyong mga komento, baka sa inyong mga greetings. No? Kay basig na ay mga monthsary, weeksary, anniversary, daysary diyang nga nakalimtan.
2: Pinawa!
0: Basig, mora na ay kuan, mora na ay cost nga mag-away mo. Bitaw mga katropa ha, pwede kayo na ninyo nga i-comment din ha. O baka ha, ipadangat sa ito ang text line 0969-305-37. Usbo na ko 0969-333-0537. And of course, at ang iyo niya mga katropa kay naatay, pa-premyo of course. Dili makompleto ang atong Domingo mga katropa nga dilita makahatag o pahalipay diya kaninyo. Busa, standby lang, no? Paminaw o tarong sa itong mga gisgutan mga katropa kay atong ibuhagay unyang taod-taod, no? Ang atuang mga pangutana. So, paunsa makadaog katropang Andy. No, paminaw lang sa itong mga balita, sa itong mga hisgutanan mga katropa, kay naatay pangutana based rapod sa ito ang hisgutan din yung mga katropa. So, don't worry, relax lang diha mga katropa, pag-enjoy din ha sa pagpaminaw o ayaw kalimot sa pag-tubag unyang taod-taod sa itong mga pangutana para maangko nimo ang ito ang papremyo nga pa Gcash. Oy, sayo nga nagpa-check attendance si Uncle Darz Onet sa Hinatuan Surigao del Sur. Oy, dagang salamat sa pagpaminaw katropa. And of course, ato mga katropa ha, din sa Davao del Sur, Davao Oriental, sa Davao de Oro, ingon man sa ato mga katropa sa Davao del Norte, Davao Occidental ug sa General Santos City nga naminaw karon, naglantaw sa ato sa Facebook Live. Maayong-maayong udto diha kaninyo mga katropa. Ayan, oras na ito, 12:11 na. Oras hatod kaninyo sa Premium D3 Soft Gel Capsule. So, kaninyo Soft Gel Capsule, mga katropa, nindot kayo ni siya nga himuono nga daily na ito, nga food supplement. Tungod kay bisan unsa pa ka, mayingon ta nga healthy atong ginakaon, mga katropa. Pero usahay, diligyod na siya bastante para mahatag ang nutrients nga gikinahanglan sa ato ang kalawasan. Busa kinahanglan o ga food supplement. Unsay naa sa Premium D3, katropang Andy. Ang Premium D3, mga katropa, gawa sa D3. Sa kanyang vitamin D3 mga katropa, naapagyod ni siya ay moringa seed oil extract o

0: VCO or Virgin Coconut Oil. So asa na siya mapalit mga katropa? Pwede siya nga mapalit sa mga Yes to Health Clinics sa dinhi sa atong sibihan sa XFM 89.1 Davao, sa Broadcast Avenue Shrine Hills Batina Davao City, o baka ha sa mga nagkadaiya ng mga butika nationwide or sa Shopee o Lazada. Dini sa Davao City, pwede siyang mapalit, no? Sa pipila ka mga butika, sama na lamang sa Rojan Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM sa Turil, Brea Pharmacy sa Mental, Health Med sa Mental, uga Benj Pharmacy sa Samal. Ayan, dirita mga katropa, sa ato ang unang hisgutanan dinhita sa atong sentro sa balita.
1: Sentro sa balita.
0: Nagunang hanay sa atong sentro sa balita mga katropa, kanino kay tungod sa mga nagapadayon pa nga kagubot dinhi sa Strait of Hormuz, daghang mga Pilipino ang nabalaka, labi na gyud katong mga naay kabanay, no, nga mga seafarers kay naapay mga barko sa Pilipinas nga naa pa dito nga tanggong in town mga katropa. But dinhi sa atong unang hanay sa balitang o sa sentro sa balita mga katropa, dunay upat ka barkong rehistrado o iya sa Pilipinas ang nakalusot thankfully sa Strait of Hormuz. Subay sa balita mga katropa, upat daw ka mga barko nga nagdala sa kining pangalan, no, sa Pilipinas nga dunay sakay nga 81 ka mga Pinoy nga mga seafarers ang luwas nga nakalusot, nakagawas pinaagi sa Strait of Hormuz ug nakagawas dito sa conflict area sa Persian Gulf mga katropa, kana ang gianunsyo sa Department of Foreign Affairs o DFA kagahapon adlaw. Ang naisgutan ng mga barko, ginganlan og MV Western Doncaster, MV Viviana Trader, MV Liang Trader og MV Eva Fuji. Nakalatas kini sa Strait of Hormuz ni atong Hunyo 24 hangtod na sa Hulyo 1 ning tuiga. So kaning 81 ka mga Filipino seafarers nga sakay ni ininaisgutan ng mga barko, luwas na sila mga katropa ug nagpadayon sa ilahang trabaho. Isip mga seaman o seafarers, samtang ang pipila kanila nag-avail sa oportunidad nga makapapauli sa ilahang mga pamilya. Samtang sa pikasbahin mga katropa sa atong sentro sa balita.
1: Sentro sa balita.
0: Oy, ang DTI mga katropa or Department of Trade and Industry, wala pa gipatumang price increase taliwala kini sa subling tensyon sa Middle East. At least, no, dili kaayo mabalaka ang atong mga konsumante. Kaya dunay mga balita nga musaka ang presyo sa lana sunod semana o karong semana ha mga katropa. At least karon ang DTI gipaklaro ha nga wala pay pagsaka sa presyo sa mga produkto sa kanilang mga basic goods mga katropa. Matod pa sa DTI nga walay mga manufacturers sa basic goods ang nagpakita og kaning interest mga katropa or nag-request nga to sa DTI alang sa laing hugna na pod sa price increase. Luyo kinis o taliwala kinis sa nagapadayon o nagainit nga tensyon din sa Middle East kana ang gibot niyang sa DTI. Matod pa ni Trade Secretary Cristina Roque na kinahanglan pa niyang istoryahon na sa balik ang mga manufacturers sa basic necessities of prime commodities. Human nga nagsubli na pod ang kagubot din hatali sa United States o sa Estados Unidos ingon man sa Iran. Hinoon, matud pa ni Roque mga katropa, nga ang DTI sa ulahin nila nga pakig-meeting nga to sa BNPC ni atong sa mga manufacturers ni atong bulan sa Mayo, nga ang pipila ka mga manufacturers mga katropa buot, no, nga magpataasan ang presyo sa mga sardinas nga to sa 10% gikan sa kasamtangan ni ining mga presyo. Kana atong atangan sa umaabot nga mga adlaw mga katropa kung aduna bay hatagan nga pagtugot ang DTI labot sa increase aning mga prime commodities og necessities.
1: Sentro sa balita.
0: Samtang sa katapusang hanay sa tuang sentro sa balita mga katropa, Defense Secretary dili kumbinsido nga walay kalabutan ang Chinese government sa ilang racist nga video. Oy, kaning racist nga video mga katropa, nag-abi na kog salida lang ni siya nga nagadepict, no, sa mga Filipino o sa ka Chinese film nga nagadepict sa mga Filipino nga gisusama sa unggoy, unya gipasayo-sayaw gipakanta-kanta mga katropa. Pero ang naisugutan din nga video mga katropa ha, gikanto siya or gipagula to siya sa usa ka state controlled or straight state-run media outlet dito sa nasod China, mga katropa, na nagmatod pa sa ato ang mga opisyal po din sa Pilipinas, nagpakita og racist, no, nga kaninga paghulagway sa mga Pilipino. Uga dili matod pa kini lakang sa Osaka gobyerno. Samtang matod pa ni Defense Secretary Gilberto Gibocciadoro yung mga katropa kagahapong adlawa, dili siya kumbensido matod pa sa kaning palusot sa China nga wala sila ila kalabutan sa naisgutan nga video. Ang artificial generated nga video, mga katropa, gipost kini sa China Daily sa ilang Facebook page nga nagpakita sa mga Pilipino isip mga unggoy. O gamatod pa, ilalom kini sa control sa mga Hapon o sa Estados Unidos. And gipost ni siya, mga katropa, ni itong Julio Jess, tunong pod, no, sa 10th anibersaryo sa July 12, 2016 nga arbitral ruling nga nagpabor, no, sa kaning claim sa Pilipinas din sa giilugang isla sa West Philippine Sea.
1: Sentro sa Balita.
0: Oras na to, mga katropa, alas 12:18 na. Mukha tong naglangkob sa tong sentro sa tong balita o sentro balita. Samtang sa tong pagbalik isgutan nato, mga katropa, tungod kay dunay gidaso karon nga piso nga fair hike. Unsa ka high mga yangungo reaksyon sa atong transport groups kalabot ni ani, mga katropa. Ingon man ang update pod, no, sa kaning landslide nga nahitabo dinhi sa may Marahan, Mariloga proper, Davao City, mga katropa. Ingon man sa Mate City nga nakahamper in tawo, no, sa kaning dagan sa trapiko. Kana ato pagkisayran yung tatood, no, labot pod sa mga update gikan sa Department of Public Works and Highways Region 11. And of course, ato pagbalik, mga katropa, ha, ipadangat din ha inyong mga greetings, reaction, nagkomento kay ato ng Timbawason. And makauban na pod nato si katropang Marvin Ebano. Oras na ito, 12:19, mabalik tas, human lamang sa pipila ka pahinumdom, standby.
1: Sentro. Time check brought to you by.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: Send money abroad quickly and easily with Mluhir to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Mluhir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Mluhir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Mluhir. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidala-dala? O sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Salpol Building, door number 3, GSIS Heights. In front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon. Gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Nak, merienda time na.
8: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, ug humo.
9: Tinuod na ura, lami gid ang mga pain sa Dian Bake Shop. Sure pag yun ta, na always bag-o ang ilang lutong pain. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na tong cake sa imong birthday ora. sa D&B Bake Shop yun nato na ginakuha.
8: Paborito yun na ko na ma. Mga pan o cake sa D&B Bake Shop.
6: D&B Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina, o Magallanes 3, Davao City. D&B Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
10: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
0: Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di gyud na mula hutay og reply.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Sentro!
14: Wow!

0: Andy Causón, Marvin Ibano, Centro.
1: Welcome back mga katropa sa programang Centro Weekend. And of course mga katropa ha, thank God kasi nakahabol siya. Ito mga katropa, kauban na to. Walay line ang akong sparring partner ang small but terrible din sa XFM Davao. Katropang aso.
2: Ay. Nakadukdut ba ya ako katropang Andy? Adara na dyan.
1: Katropang Marvs, yes, pwede na kamutin
2: yo. Thank you kayo, katropang Andy. Ah.
1: Thank you, Lord. Kinakitana yes. ko ang
2: kinakitana yun. Ayan, mga na, katropa.
1: Katropang yes. Marvs, kumusta ka? No? Kumusta? So far, wala ra ka na lubat-lubatan.
2: So far, so good, mga katropa. Maayo na lang kay pag-adlong Domingo, di kay tantong busy ang dalan. Pero, ngalan kay Gamatitoy man, small but terrible. Manay gingo, katropang Andy. Small but terrible, nakasok-sok rag yun.
1: No? Nainindot tayo, dra, katropang Marvs, no?
2: Actually, pipila ka mga areas ato ang nasiplata na yung mga gibilin nga baha-baha ginagmay. Mm-hmm. Ang kusog nga pag-ulan kagabi ay katropang Andy. Ay lupo sa inyo ha, diri sa Bangkal, kay diri sa Pantukan, grabe kusog ka sa lipak.
1: Kagabi eh. Oo, sa Modra, katropang Marvs, murag lipak-proof o ulan-proof. Kaya di may kabantay nga, ulan di ay. Kanang pag-scroll mo sa Facebook, nag-red,
2: Naka-red alert na, oh.
1: Naka-code red ang Matina o ang Matina Pangi River kagabi, katropang Marvs. Mm. And may na lang, no, kay wala gyud nag-overflow ang naiskutan nga kaning... Ano siya tawag? Ani?
2: Sapa.
1: Pero, i-monitor yung in-town no, sa kaning ito ang mga BDRRMC hangtod na kaganinang kadlawon mga around 4 a.m. na nag-subside ang tubig, mga katropa.
2: Yes, while na ay mga kabalaka ginagmay diri sa ito ang syudad o sa kasikbit ng mga probinsya, ako ang gihuna-huna yung katropang Andy, how much more? Kinatong makaigsuunan nga affected ni ining landslides, linog na pa'y pagbadri sa Davao Occidental, no? Kumustahon in-town na ito mga katropa ilang kahimtang. Actually, good thing kay karong adlaw may bisita mismo si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa Jose Abad Santos aron personal yun niya nga makita ang sitwasyon nila dito. Ilabi na katropang Andy, nilibo ka mga pamilya ang apektado yun in town,
1: yes,
2: katropa.
1: Yes, lali mga katropa no, kay wala pag isla ka bangon hingpit, yes, no sa kaninga danyo sa nahitabo nga linog. Nasundan pag yun atong kusog ng mga pagulan hatod sa southwest monsoon o sa katong bagyong Inday, no?
2: Yes.
1: Maoni nga daghang mga balay ang naanod na pag-appeal sa mga tao, no? Pipila ka mga tao ang na-appeal sa pagkaanod sa baha ato mga katropa. Today is church day at daw sa kaning pagsimba o pag-ampo mga katropa. Include na to sila sa itong mga prayers, no? I hope kitang tanan nakasimba na sa mga wala pa nakasimba katropa o kasikas din sa ito ang rehiyon. Tungod kay dunay gipagawas ng travel advisory kagahapong adlawa ang Department of Public Works and Highways Region 11, DPWH mga katropa, tungod kay niadtong Biyernes sa gabi doon na hinitabo nga road slip or kaning pag kahugno or pagdahili sa yuta dira katropang Marvs, portion sa dalan sa may Purok 39 sityo Marahan Barangay Marilog proper Davao City. So sukad kagahapong adlaw mga katropa, dili gyud passable sa all types of vehicles ang naisgutan nga portion sa Davao Bukidnon Road.
2: Uy, amping-amping.
1: Kung makita ninyo sa atong live feed, mga katropa, isa ka lane na lang sa kalsada ang nabilin katropa.

0: pang marks. O niya ang nabilin pagyud nga dala na apay dako kay nga liki.
1: Agoy gabi ning mga liki katropang yes. And na basta-basta.
0: Pero at least kanang ang mga liki katropang Marvs na hatagan pa na siya og kaning kaning remedyo.
1: Remedyo.
0: Patong medyo liki na gyud kang.
1: Ayaw na di na magsilbi. Nako, nagmagpabili na gyud ng pagkaliki mga katropa. So kini, pwede ra siya makinibitawng mapatahin na hinayan
0: yes.
1: O pahak.
0: Hatagan og kanang engineering intervention.
1: Yes.
0: Ikan sa DPWH. Mm. So karon mga katropa, ang pangutana katropang Andy kung dili maagian ang portion diya sa dalan sa MCQ Marahan. Asa na lang man ni Moagi? Itsa na mo ni among sakyanan?
1: Di po madalaglupad.
0: Di po madalaglupad mga katropa. So, karon dunay duha ka alternate routes nga gi-suggestion no, ang atong DPWH. Maoning kaning Maramag Carmen Kabakan Digos Davao Road. Mo na siya ang passable to all types of vehicles. So katong mga dagko ng mga truck din ha nga padulong dito sa Bukidnon o padulong sa Davao City. Mo ni siya nga dalan ang gi rekomenda para sa inyo ha. Samtang sa kaning mga light vehicles katropang Marvs ug mga katropa. Kuan gisugyot no sa DPWH nga dito moagi sa Davao Bukidnon Road Campo 1 section. Kanina siya ginapa igmat lang ang mga motorista kay naay mga portions daw dito nga danlog no ang kaning kalsada tungod kay padayon ang pag-ulan kagahapon adlaw katropa. So mo ni siya karon ang struggle. And gahapon adlaw natay makita katropang Marvs no kaning nagtan-aw ta sa mga Facebook live syempre. Ang dami vloggers ngayon sa
1: correct.
0: Mundo.
1: Basta na cellphone halapos. Mm-hmm. Pero actually nindot na siya kay information dissemination.
0: Yes, basta ayaw lang pagpataka uga
1: ayaw ng fake news.
0: And misinformation correct. Sa public. So nananaw ta og ning Facebook live kagahapon natay nakita no sa mga background sa mga naga-Facebook live nato nga mga katropang nga mga content creators. Nga naay mga nagabaktas ng mga pasahero ang uban nagdala pag luggage katropang Marv. So naitabo kagahapon ang kaninggikan sa Davao City nga area nga mga pasahero mga bus hunong sila dito sa area kung asa lang pwede taman bakla sa mga pasahero
1: sa Luon na pod
0: sa Luon no, sa kaning Picas going to Cagayan Bukidnon yes. Or asa pa na padulong ay lang destinasyon katropa. So ana ang sitwasyon kagahapong adlawa. Samtang sa gabi, ikatropang Marv, tungod sa padayon nga kanina sinatian na ito nga pag-ulan sa Davao Region.
1: No?
0: Tungod kini sa localized thunderstorm.
1: Localized thunderstorms.
0: Pa lang
1: ito,
0: ha?
1: Yes.
0: Dili to bagyo, dito low pressure area mga katropa. Localized thunderstorm. Naapoy portion sa kaning President Diosdado Macapagal National Highway. Partikular sa bahin sa sityo Colisisi, Barangay Tagabak. Tagabakid. Oo, sa Mati City mga katropa, wa pud in town na agian hangtod gaganinang buntag. Tungod kini sa kaning landslide.
1: Ayun.
0: Makita nimo din ha sa atong live feed mga katropa, dagko nga mga bato, mga lapok ang ni
1: Occupy Babag.
0: Ni Babag ang ni Tabon no sa kaning kalsada. Mao ni kaganinang buntag, tawon ako katanawa katropang Marvs.
1: Grabe, uy.
0: Baga kaayo ang kaning yuta, ang mga bato, kung lapok.
1: Yes, ni harang yun in town katropang Andy no. And kung tan-aw nato na may gihatag nga alternatiba alternatibo nga ruta pero perting tuyo ka
0: ayun So mo ni siya mga katropa nga nagtinabangay karon ang LGU sa Mati City ug ang DPWH para sa kaning ongoing clearing operation.
1: Yan.
0: So at least no sa duha ka mga insidente sa landslide though na ay mga kabtangan nga naguba labi na gyud sa may Marilog area katropang Marvs upat ka mga balay pod ang na-appeal no
1: na-appeal.
0: Or ang na-danyos so, at least walay kinabuhi nga nakalas correct. Walay naangol mga katropa
1: ayun. Pero mao lagi katropang Andy kay bisan pa man sa maong sitwasyon danyos back to zero na pod in town nato makaigsuonan. So yung ana mga katropa no kay ampo lang nato no sa atong mga kaigsuon nga apektado kung naay buot bang available sa inyong hadin ha mga sobra nga sanina nga pwede itabang pwede kay na ninyo ipadangat ngadto kanila mga katropa
0: ayon i-coordinate lang pod no sa kaning barangay
1: yes.
0: O sa kaning purok kay para at least hanay pod no og maapod-apod gyud pod ang atong ipa-share no nga kaning blessings ngadto sa mga apektado mga katropa.
1: Yun.
0: Si Ma'am Jing Pegarido nag-check attendance pod katropang Marvs no maayong paglantaw din ha katropang Jing Pegarido. Yan sa maing ututan ng mga katropa, God is good all the time.
1: Ayan, akong ipabot rin ang mutubag o tama ato-ato ang first question.
0: Uy, ano?
1: Oh, dira daw be.
0: Makadaog mga katropa.
1: Kadtoha akong usbon na to katropa nga. Di ba simbayang malimtan nila unsa to unsa tula ko kakuan ha.
0: Oh, ang dami na pa lang nagsagot dinto.
1: Oy, dinto. Dinto. Oh, kantay ka naman, Andy.
0: Gento.
1: Ay,
0: gento na. Okay. Sige, ito ang question, katropang Mark.
1: Yes!
0: Ang pangutana.
1: Ang tanong, mga katropa, pila kabuok barko nga rehistrado sa Pilipinas ang nakalusot sa Strait of Hormuz?
0: Uy, ha? Mm. O, na ang pangutana, mga katropa. Ang pangutana po karon, naa na ba kahay nakatubag?
1: Uy! Oh, darabi.
0: Oh, among yug
1: na to.
0: Text line kung nabay nakatubag oh, katropang Mars.
1: Itong tanaw na itong tanaw.
0: Marami na palang nag-text dito.
1: Hoy, tingnan natin kung sa ilang magipang text na abay ni tama, mga katropa.
0: Texter 8656, no? Sa sunod, mas maayo kung apil siguro ang inyong mga pangalan, ayan, inyong asa mo gikan, mga katropa. Kaya para at least mating mayapod mo na mo, o may lailapod na mo.
1: Ayun. So, pwede ka mo dili lang taman sa pag-message. Pwede mo mutawag,
0: yes,
1: of course.
0: Yes, pwede kaayo. Maayong hapon sa inyong duha, katropang Marvs. O katropang Andy, shout out daw din sa din he.
1: Ay, nausa mo na. Kinijong balhibog yun ba, no?
0: Bakit kasi ganito?
1: Good na, good ba?
0: Itaw, ano siya, pa-shout out daw sila din sa Toril, Davao City, katropang Denmark.
1: Uy!
0: Denmark, wala, genication.
1: Why, kay good, ha? Denmark.
0: Kasi ako na po'y masadaanan.
1: Ayun, shout out, Denmark!
0: Actually, katropang Marvs, duhani sila nakatubag. Uy. Ang isa, si Texter 8656, iyang tubag, upat ka barko.
1: Upat ka barko!
0: Si Texter 7804 po, si katropang Denmark din ha, sa Denmark Tutor sa Toril, Davao City, mga katropa. Upat po ka barko ang ilang tubag.
1: Upat ka barko!
0: Mm-hmm. So, unsay pasabot ani?
1: Unsa bay pasabot niya na ha? Ako bang tanawon kong upat ra bagyod ka barko ang nakalusot?
0: Oo, mo bagyod ka niya ang tubag.
1: Ay, ato siyang paaboto na. Kahit na...
0: Unyang totoo ba na atong ibuhagay, mga katropa? Mm-hmm. Uy, ang nagtubag daw si SG Omar Kasan sa Bangkal, Davao City.
1: Uy! Sa piyan tubag?
0: Oo, moto siya. Ay, si Texter 8656. Oo, dagang salamat, katropa, ha, sa pagpaminaw. And ibuhagay na mo, unyang totoo, kung kinsa ang nakahatag sa tama nga tubag.
1: Uy!
0: Pareho sila tubag, upat ka upat ba, katropang Marvs?
1: Upat ka barko.
0: So, does this means na dalawa ang maka...
1: Ay! Abangan!
0: Abangan! Ay! Kaila ang sulod sa GCash!
1: Of course!
0: Bitaw, mga katropa, ay samtang katropang Marvs, ato ang ikaduha nga pangutana, ibuhagay na!
1: Ang ikaduhang pangutana! So man, ato ang isod-lisod ang gamay. Ito isa yun naman, katropang
0: sige,
1: Andy.
0: Sige, unsa mo ang pangutana ikaduha.
1: Kene dabe.
0: Sige daw?
1: Sige! Unsa man, mga katropa, nga transport group. Uy, kinimurag, tama-tama yun ay katropang Andy, ha? Unsa nga transport group ang mi-alma sa girekomendang piso nga fare increase. Uy! Kini, ha?
0: Napakay makatubag, ani. Mura magdi gusto na yung makatubag.
1: Uy! Kung namina dyan katropang Andy, naagyod, no? Yes! Ang samantaga ay klo gamay katropang Andy.
0: Hindi kayo man. Siya ang kuana, grupo katropang nga nag-ingon nga, okay man daw ang programa nga naihatag nga 10 pesos nga fuel nga discount sa mga PUV, pero limitado daw ang mga gas stations nga kanigani nag-offer aning naisgutan nga programa. So, two words ni siya, mga
1: two
0: katropa.
1: Words.
0: Nag-start sa P ang first word. Samtang ang second word, nag-start sa letter M.
1: Uy! Kini-kini!
0: Pwede ka nang paasa, Marvin.
1: Ay! Grabe po! Ay! Awa na! Makadaog yun mo yung ana! Dali, rakaayo!
0: Oo. So, kanya nga, mga katropa, basta PM.
1: PM.
0: PM na sa tubag. Oh. Niya, mga katropa. Pero ayaw i-PM. Pwede ninyo diri i-comment, no? Yes. Sa atuang Facebook Live. O baka ha, din sa atuang text line, mga katropa. Pwede po kayo mga manawag, kayo mag-chikahan ta din yung mga katropa, no? Para mailhan mo na mo o mailhan hanpod me ninyo.
1: Yes! Ha? Bisan asa man kamo nagikan, mga katropa, bisan na ang mga karoon sa Jensen.
0: Uy!
1: Uy, ito makaigsunan na, katropa. Yes!
0: Ay, huwag nyo kaming hinahagit.
1: Yes!
0: Anywhere in the world.
1: We will! We will rock you! Kana mga katropa ha, kay online transactions na baya kadaghanan ka rin.
0: Pangutahan ako na bay Gcash dito. Tapos mo na sila, katropang Mars, inyong ipadala nga Gcash kay ingon, ani ang amount sa peso.
1: Hala no?
0: Pero pag abot sa mga kay, mas dako ba yung rate among kwarta?
1: Ay.
0: So, centavos.
1: Ihatag na lang na sa to ang mga kaigsuunan dere sa Philippines.
0: So, katropa na to dere sa Philippines.
1: Yan!
0: Bitaw katropa, uy, nay nagtubag din sa atong Facebook Live ha.
1: Nakatubag!
0: Uy, ingon ni Manoy Loves.
1: Ala, lakini-kinibi. Ang sa itubag niya katropa
0: ganyan. Ano siya, maayong udto katropa. Ang tubag kay piston.
1: Piston?
0: Oo, tama ba katropang Marv?
1: Isa ka ka-word? Isa duha to ka-word katropang Manoy.
0: Yes.
1: P.M. Di po siya Prime Minister.
0: Dili, Prime Minister. Pwede siya. Kasi ang bola kay katropang Marv, gawa sa kung basketball, no? Gawa basketball? Sa
1: Dribble.
0: Ang saan ginanin mo sa imong kauban?
1: Pasa!
0: Oh.
1: Wala, na ano?
0: Correct, sounds like it.
1: Na, katropa.
0: Niya M dahil nang sumpay.
1: Oh. Ato na ihatag katropangan di para madalian sila gamay.
0: Sige.
1: Pasang.
0: Blank.
1: Kuha ng isa kapi.
0: Pasang sisiw?
1: I like what? M man. Pasang Marvin.
0: Pasang...
1: Ay!
0: Katropang ano sige. Po? Carlo Navales, no? Si katropang Jing Pagarido.
1: Oh, sa ila.
0: Sila ang tubag. Piston.
1: Piston! Agoy!
0: Uy,
1: inyo na katropang Andy, ha? Diretso ata sa itong trending. Kaya, exciting kayo ba? Alaka!
0: Parang mapapasubo ang ating sponsor ngayon.
1: Good luck, sponsor. Thank you so much.
0: Makatulon na tayo ng balahibo.
1: Alaka, no?
0: Ito mga katropa, dirita sa ato ang trending balita.
2: News. Hot. Hashtags. Intriguing. Unsa di ay ang trending?
0: Sa itong trending balita mga katropa, mamalihog mi survey o pa-flash din ha sa itong screen. Sa katong atong trending balita, katong video sa usak. Abin ako katropang Marv sa katong kauban sa Opang Gangnam Style.
1: Oy!
0: Abin ako ana-ana to.
1: Daily man.
0: Abin po na akong salita ng trailer sa salita kahit, ba?
1: Nindot kayo animated.
0: Animated.
1: Wow.
0: Igamit ang mga Pinoy.
1: Oh, yes.
0: Oo, sa anime.
1: Okay Amin lang, utak, parting gwapo ha.
0: Cartoons na.
1: Oh, cartoons. Oo. So, ang naitabo?
0: Pag paminaw ni mo sa kwan, mensahe ka tropang Marbs. Ipaino lang dyan ka.
1: Unsa man dai mensahe?
3: Pinawa!
1: Ha? Actually, ang iyang message sa mga bata, malingaw sila tanaw. Wow!
0: Monkey!
1: Dara, nice. Ay, kalingaw, nice kayo. Uy, entertaining kayo. Dara,
4: Go on! Start singing!
1: Uy!
5: We attempt to bypass China and initiate the so-called maritime delimitation talks.
1: English to ha?
4: Wrong song!
1: Wrong song
4: stupid
1: kuno!
4: Stupid monkey! We gave you the other
0: stupid
4: lyrics!
0: Stupid ha? Stupid?
4: Here it is! Oh, for goodness sake!
6: Wait! This wasn't in the script!
1: Ay! Gilabay! Gagisugat o?
0: Water cannon!
1: Pak! Igong unggoy!
0: Tuwad! Tuwali!
1: Lagpot!
5: Or litter that too.
1: Di basta-basta.
0: So, katropang Marvs karon na sila, ha? Unsa may naato at katropang Arv, Andy o katropang Marvs ang nasabtan kay
1: dun
0: kung paminawan niyo ang beat katropang Marvs, yes. Mura lang siya ka na ganing mga kaning nursery rhymes, mga pang children na songs.
1: Yeah.
0: But ang message mga katropa is very somehow dulot.
1: Lalong kayo.
0: Kasing-kasing sa mga Pinoy.
1: Yes.
0: Muna nga daghag ni Alma nga mga opisyal nato sa nasod kay para sa ilaha racist ang naisgutan nga video.
1: Correct.
0: So ang video mga katropa, gipagula ni siya sa usa ka Chinese run nga kaning media. I-post sa ilang Facebook page, no? So apil sa kaning caption or kato kaning gistorya dito diha sa kaning video mga katropa. The louder certain Philippine politicians sing, the further they stray from the truth.
1: Uy!
0: Kasi pasabot ana katropang Marbs.
1: Agoy!
0: Oh, giingon sa video nga the more dang up, sige dog mama.
1: Ang mga politiko
0: sa Pilipinas. labot daw sa South China Sea, mas mulabaw daw, musamot daw nga malayo ta sa kamatuoran.
1: Mm.
0: Ang pagkanta dito katropang Marvs, kung baga more siyag metaphor ba nga nagpasabot o kaning pahayag or kampanya. Mm. So the more nga masigig yaw-yaw, sigig angkon, sigig duso sa kaning atong claim din sa West
1: na
0: Philippine Sea, the more daw nga nagkalayo daw ta sa kamatuoran. Appeal na siya sa mensahe sa video. Samtang,
1: oh, kini mga katropa ha? Tapon unsa pagyud mga katropa to makita din ha. Akay ang nakita mo gud nato nakasuot og barong. Mm-hmm. Ang barong ato ang pambansang kasuotan ng lalaki.
0: Unya ang iyang kalo katropa kalo, Marvs, pang kanang buli.
1: Mag-uuma.
0: Yes.
1: Oh,
0: unya, napagay mensahe diri nga 10 years on the so-called South China Sea Arbitration Award remains no remedy for peace but a source of confrontation dressed up by law.
1: Uy, kini ha.
0: So, mo ni siya mga katropa in the, di ba gitawag tag karaoke show?
1: Mm.
0: The Philippine politicians daw karaoke show lays bare the farce. Mga katropa. Ang pasabot daw ana, no, ingon sa kong amigo nga how'd kay mag-translate nga ang karaoke show gikuan daw niya dito sa kaning muragi yaga-yagaan ang mga politiko nga katauhanan ang mga politiko sa Pilipinas.
1: Oh.
0: No, nga ginapakita lang daw nila nga kaning ang ilahang kumbaga ang ilahang mga statements kay wala doy kamatuoran og dili daw gikan sa ilahang kasingkasing.
1: In short daw kontrolado ang ilang mga pamahayag.
0: Ang ingon pa dinhi nga ang Pilipinas daw nahimo daw nga kaning they are turning their country into a pawn in someone else's geopolitical game. So ang pawn mga katropa, 'di ba, kumayong tag sa chess katropang Marvs.
1: Monay,
0: ang pinaka weak
1: frontliners.
0: Oo, pero mo ni ang pinaka weak nga kaning piyesa sa chess mga katropa. So gisusama daw ana ang Pilipinas. Kay para sa kaning China, based sa video nga ginakontrol ta sa kaning
1: duha ka nasod actually na ice vlog, no?
0: Giuto-uto daw ta sa Estados Unidos ug sa Japan.
1: Actually, bag-uhay lang baya nato gi-celebrate mga katropa ha ang kini mismong Arbitral Award.
0: Yes.
1: No? Kini,
0: itong mupod ang adlaw sa pag-release aning nasigutan nga video.
1: Grabe,
0: na
1: no?
0: Para sa ilaha kung baga panamastamas ba no sa kanilang desisyon no nga iyagid sa Pilipinas by law ang kaning ilogan nga portion sa West Philippine Sea. But then mo na siya mga katropa ang Chinese pod no nga kaning government. Ingon sila katropang Marvs nga no, wala may labot dyan.
1: Oy, nang hinaw.
0: Tugot sa amo, wala siya ni Agi sa amo, ang wala na na proofread.
1: Grabe ha?
0: Oh,
1: actually kini is nasudnon baya ni nga kuan no
0: mantalaan nga kaning media no. So pasabot yung mga state run kumbaga sa to sa Pilipinas PTV no. So kumbaga
1: sala na kay na mga ginapagawas
0: niya. Don't tell me nga pataka lang mo gawas din ha ang everything nga mo gawas din ha possibly will reflect jud sa government.
1: Correct.
0: And mo na nga ang mga official po nato sa Pilipinas di po nato ma-blame ka tropang Marvs na malma sila nga ha. What the? Anang mo gibuguan mo sa amin nga grabe gay kay mudra ka kaning stricto, grabe ka kontrolado ang mga tao even sa paggamit og social media. Kung unsa lang nga mga social media sites ang pwede nila nga i-open, ingon ana mo ka kontrolado nya mo, ingon mo karon nga ang gi-post din na sa state run media kay wala ni agi sa inyo. Ay, dili lang taana dili.
1: Lisod na kay mga katropa no kung kini lang katropang andi kay madamay gud in town tong mga kinibitang limpyo kaayo kasing-kasing nga udi gusto anang mga butanga.
0: Oo. Ang katawanan karon katropang Mars, though di man siya katawanan, pero as a citizen ba mahimuot ka kay imbes as one country no kaning atoang kondinahon ang gibuhat and mag-request ta nga kuan na tanggala kay naa pa gid sa ilang page karon no ang video. Bisan ang DFA nagkuan na og letter ang sa, dito sa Chinese Embassy nga i-request nung atang-tango na siya nga kwan kasi racist nga and kumbaga dili siya kaning karispe-respeto ba kumbaga
1: nakaloko
0: sa mga Pilipino katropang Marvs. So niya imbes nga mag-isa ta labi na gudang ato mga opisyal kasi syempre mogining na sila din ha di ba kasi sila ang manguna sa pag wala man tanayin nga makigira din ta din ha wala insist lang nato no nga kumbaga dili po tayo no yanuhon lang sa ubang nasod but at the same time dili po ta nga mo trigger din ha og kagubot nga mo resulta sa
1: agoy. Ay, ay,
0: syempre, wala tayong ika-sukol. So, ang katawanan katropang Marvs, kaya nga itong mga official mismo, muna po yung nagawin away.
1: Actually, isa akong gipaabot katropang Andy, kung naakini itong mga official, maningog bagyod ni sila.
0: Nay, naningog, pero nag-away-away naman, hinuon ng mga sinadurog ang mga official.
1: What? Na-tabunan. Mga yes. Katropa kay giuna naman ang ilang
0: yung anong kita bakit tayo ang mag-aaway-away?
1: Shit!
0: Diba? Diba dapat dito ta mag-focus sa katong niingunta nga na disrespecta.
1: Yes.
0: Bakit ka tayo na ang nag-aaway-away dito?
1: No. Kay kung nang lupad na lagsugod ning atong mga nako. Kung nang maglupad ng mga mapakumputol laglawas kalit katropa nako. Dugay ra gyud.
0: Unta no, tinuod na sila no.
1: Di ka mo tuod ay katropang Andy?
0: Na usahay matuo ko, usahay pagpili.
1: Pinoa.
0: Kung tinuod na sila, ang yung ginako sila bahalag ma-confirm akong kahadlok pero palihog daw bi. Labanin ng mga water cannon din ha.
1: Pinoa.
0: Amora lang na kapasidad nga makalikay-likay din ha. Eh luoy kayo awag gud ang gi-cartoonify din ha nga kaning Pilipino kuno katropang Marvs nga nag nakabarong unya gipa tumba to ali ra gidin taon dito sa water cannon tingluya.
1: Oo daw dira mga katropa daw na abuso na ang kinimis mo nakaloko para sa ko ang mga katropa no. So karon sa tumo makaisuunan mo sugot lang ba mo nga tawagon or BIB ayon ta niini nga maong mga nasod tungod lamang niini ilang mga claims nga ilaha matud pa pero sulod sa pila ka tuig nagpabilin man sa kamot sa Pilipinas ang kining authority niini gitawag nga West Philippine Sea nga sa ilapod South China Sea.
0: Oo. Okay lang pud ba sa inyo nga kumbaga ang gidepict no nga kaning kumbaga hulagway sa usa ka Pilipino. Tanaw unsa unsang mata katropang Marvs.
1: Pero tingda ko apod in taon.
0: Sige daw.
1: Ayo masubran katropang Andy basin muran na gyug ako.
0: Ang wait katropang Marvs no. Bulisbad man ito. Grabe.
1: Grabe, oy.
0: Grabe naman kayo sa amin. Nakita niyo ba kami in person? Oh. Kasi kung hindi pa ito ang tunay na ganda at gwapo ng Pilipinas.
1: Akong gipaabot ko magpagula po dog AI generated nga video ang Philippines. Anani ng gawas katropang Andy? Ang mga Pinoy di na magpaulahi.
0: So giunsa man nila unsa may naon
1: na poy na dili insect di ha. Nanay baboy nga kan kinito. Ana di magpaulahi. Pero kana lang no kung mabalos punta ka tropang Andy daw wala
0: na. Yes, no? Kumbaga gisaway na gisaway, to ang dilimaayo nila nga binuhatan.
1: Correct.
0: Pero kung mabalos ka, unsay kalahian mo sa iya?
1: Yes, why kalahian?
0: Oo, so ang atoa din he is sa tarong nga pamaagi no. Request gid ta nga tanggalon na siya. Mukha mag public apology sila. Kay though bisan mo ingon ta nga dili na mo intention ingon ana ang dating sa inyo but the damage has been done. Ana ang nahitabo nga ang na-feel sa mga Pilipino.
1: Correct.
0: And kumbaga valid ang among na-feel no kay ikaw daw sige daw kamo dira ahimon mo na mo baboy dira nang sayo.
1: Sayo.
0: Ngita kong ulo. Kay dili dai. Love lang
1: love, ta. Love. Correct no.
0: Ingon pa ni Ma'am Jing Pegarido wala na nila gitagad kay ang ilang giuna kay ang impeachment mga
1: tanawa lang.
0: Pero ang DFA ha nagano sila nagpagawas din sila og statement and nagpagawas din sila og kaning nag-issue sila og kaning letter no ngadto sa Chinese embassy katropa para i-request nga tanggalon to siya kay naa pagyud gihapon siya and it's very kumbaga para sa uban no degrading siya sa side sa mga Pinoy ingon ani na lang gyud ba mi kakingkoy sa inyong pananaw
1: siguro mao ni mga pamaagi nila para siguro hinahinay bala sa ato ni kung ano kay para react gyud ni kadugayan kasi na strategy pod katropa nga ni
0: so TikTok na lang nato na.
1: Ay, kaya.
0: Tama, mag-imuhin mo sa mga unggoy-unggoy. TikTok ka sa mga
1: Pinoy.
0: Kalupo mo.
1: Relax ka, Tropang Andy.
0: Pag si Katropang Marvs maka-TikTok, makalan siya na.
1: Na.
0: Wow. Makalan sila, Katropang Marvs. Asa naman to, dirigin noong ko, Lord. Asa na.
1: Makawaw sila. Kay lupigon pa nung unggoy yung gibumba.
0: Oo, kay pag gumagbumba kay Katropang Marvs sa water cannon, abin niyo, muluka pa. Dili! Mulo pa, dogi.
1: Toa, dito sa sun. Okay na, katropang Andy. Okay, Ana. Sobra na dyan sa oras.
0: Ito, mga katropa, ha. Mo, ito ang naglanggob sa ito ang trending balita. And of course, ha, katropang Marvs, ato nang tanawon karon kung kinsa ba ang mananaog sa ito ang pa-Gcash.
1: Uy!
0: Uy, ubay-ubay ang mga nagatubang po din
1: pero
0: sa ito ang text line.
1: Uy, pero na pero.
0: Mm-hmm.
1: kung kinsa man ito'y pinakaunang nakatubag.
0: Maotoy ato ang dawat sa atong pa-premio.
1: Yes.
0: Our first question, katropa, is pila ka barko sa Pilipinas ang successfully nakalusot gikan sa Strait of Hormuz?
1: Mm-hmm.
0: Ang tubag, katropang Marvs, o ang nakadaug, katropa.
1: Kaya.
0: Congratulations! We have a winner, SG Omar Kasan sa Bangkal, Davao City!
1: Ayun, congratulations! Whee! So, pila ganito? Upat kabarko.
0: Ayun. Samtang nag-answer po din siya actually katropang Marvs, ingon siya transport movement. Sa ikaduhang question, ingon po siya piston movement.
1: Medyo nga ganyan. At least PM na. Pero mali lang.
0: Mali, gihapon siya. Pero, na po yung nag-message din he. Wait lang. Okay, naapa din he, si Texter 9350. Si Esterlita Montesino.

0: Luz, ingon siya, pasang Mazda daw.
1: Aboy, kaso oh, nanay nakauna.
0: Ang atong winner sa atong second question, mga katropa, si Sir
1: Carlo Navales. Congratulations. Tama imong tubag, Sir Pasdang o Pasang Mazda. Pasang Mazda.
0: Pasang Mazda. Mm. Sir Carlo Navales, palihugmi og PM sa yes. imuhang GCash number sa atong Facebook page. Aron nga among mapadala sa imuhang premyo. And of course, ato ang winner po sa atong first question mm-hmm. dinhi sa may Bangkal Davao City. Sir, please confirm po kung kani nga number nga imong gigamit sa pag-text sa imong tubag. Mopod ba ni imuhang GCash number? Ayun. Kaya para atong ma-send sa inyo ha, mga katropa. Ayan, katropang Marvs, pahabol nga greetings before ta magbabay.
1: Ayan, of course, atong mga kaigsuunan ha, kung asa mga, by the way, advance congratulations kang brother Marjun. Ay, bano kay?
0: Bakit
1: uy, basin karong si Manaha, kaslo na siya.
0: Wow,
1: advance congratulations.
0: Of course. And the best wishes kanimo, katropa, and sa imuhang pinigugma sa kinabuhi. Baka naman.
1: Basta-basta. Okay, mutagin siya po iyang Paris pod, katropang Marvin. Siya. Siyempre ha, si... Kinsa ganito yung pare siya ay... Si Gladys!
0: Marvin, sure kang akambal ni siya, Marvin.
1: Wala kayo mga
0: katropa. Sure kang angkuno ni mga
1: ay. Ayan mga katropa.
0: Kasi kailangan na ito sa bayo ng inyong family tree. Kaya marag na yun, nakaproblema gamay.
1: Basi nasaag lang gamay.
0: Ito has kay katropang Marjun o sa imuhang partner din ha. Advance congratulations and best wishes kaninyo katropa. And sa mga katropa nga nag-birthday karong adlaw.
1: Uy, of course!
0: Uy, happy, happy birthday kaninyo.
2: Happy birthday!
0: Best wishes po sa itong mga katropa diha nga nag-celebrate sa ilang monthsary, anniversary, weeksary, or daysary karon mga katropa. Nagasalamat sa inyong pakiguban sa itong programang Central Weekending adlaw nga Domingo mga katropa, petsa 19 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. And of course, ang atong programa gipaluyuhan ka na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa
1: Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer Vision X Plus, Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ilabi na sa mga pag-ulan-ulan mga katropa, ito ang Zanton Herbal Oil. And of course, atong bago nga kape, ang Zanton Gold Coffee Mix.
0: Ayan, mapalit na siya mga katropa sa Yes to Health Clinics nationwide. Mm-hmm. Ingat man sa Shopee o Lazada o dinhi sa atong sibihan sa XFM 89.1 Davao sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Medina, Davao City. Wana kami igong oras. Dagang salamat once again sa pakiguban mga katropa. Hangtod sunod semana pohon. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong katropang Marvin Ebano.
0: Uga ko sab si katropang Andy Causon. Hangtod sunod semana pohon. Same time, same dial, same program. Central Weekend mga katropa. Ug kami magaingon.
1: Kamatuuran ang sandigan.
3: Central XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
5: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyido.
6: Kaklarex sana.
7: Exciting.
8: XFM.
9: Kaklarex sana.
10: Exciting.
11: Marami na ang natulungan ng Zanton Plus Herbal Capsule.
12: Marieta Villanueva. Thank you sa Zanton Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Thanks sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
13: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Zanton Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inom ko Zanton Plus.
11: Kamusad? Mag-Zanton Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli. Distingin yung inom ni

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
4: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
3: Oh, mo ba? Tigamitan ang gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
4: Oh pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer, tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
3: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
4: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
3: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw ug makakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
2: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
5: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Ang gugma mura ra na og boxing. Sa wala pa nimo gisugdan, kinahanglan andam na kang masakitan.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.

0: X FM.
1: Gak klarik sana.
2: Exciting.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isiwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: young skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
3: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, kaya kukuhaon, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
4: B! Ah, manakuhinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Ingon ang pingan. Nganong kalit mang gibyaan?
9: Kaklarek sana!
10: Exciting!

0: Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: XFM.
7: Kaklarik sana!
8: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
11: The Secret of Health.
12: Santod Plus Gold.
13: Ako si Don, sa kamaestra,
14: magka-ulcer ko.
13: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
12: Santod Plus Gold.
15: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
16: Vision X Plus user, atong paminawon.
17: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus.
16: kapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
16: Zanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sugay ko mga pi. Pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthone Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie ni taga-Panabo office worker.
16: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: X
14: FM.
19: X FM.
20: Kaklarik sana.
21: Exciting.

at hinihipan ng sariwang hangin. Sa aking kubo'y may paraluman, sa aking puso'y nakalarawan, at sa pagtulog ay mayroong rosas.

pangkaraniwan. Di man kastilyo ngunit paraiso, kahit na mukhang bahay-bahayan, ang aking kuboy isang tahanan.

0: FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
10: Dili na lagi.
9: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
10: Sa muka, oy.
9: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
10: I'm tired. Stress.
9: Dung.
10: Unsa man gyud?
9: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
10: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: in Davao City, XFM 89.1. Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
1: Extra Drive.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Mix FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapagpaniwang pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: The Secret of Health.
9: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
10: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
7: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
8: Santon Plus Gold.
11: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold,
9: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon nyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
13: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: X-F-M. X-F-M.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
5: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug naggulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Exciting!
15: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
16: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
16: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik, sana!
10: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1. Musika. Musika. Balita. Balita. Serbisyo. Serbisyo. XFM. Katropa mo.
1: Extra Drive.

0: Extra Dry.
1: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Ako si Gideon Galawiyot, taga-anak mong Turanda, Bodi Oro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may gabi yung hindi matulog.
7: Santon Plus Gold.
8: Kreatin, lami, natulog na kayo ko. Sa akong ihi, okay na kayo. Pero, wala akong kreatin, 94 lang. Itong nakapaminaw sa akong ipanultikar, sa akong mabalatian. Yun ang tulayan na ang doktor sa Yesu. Relativo kayo, matabang na sa inyong paglawas.
7: Zanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Zanthon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tuong kape, gitukara akong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom nako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna magapikto kayo sa akong trabaho. Naghan akong gitumar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
1: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap. X.
1: X. F. M.
0: XFM.
5: Kaklarik sana.
4: Exciting!
1: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
15: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
16: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
17: Life Talk, Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal. Kauban ng atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips og kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas og pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
1: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
18: Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
19: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
18: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
1: Extra Drive.

0: baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doa kabaw, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, usalag ko, kumutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Akawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyong magaan. Santon

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana.
5: Exciting.
1: Exciting.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Sagtod Plus Gold.
11: Ako si Don, sa kamaestra,
12: magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka simana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na masakit ang akong kuto-kuto.
10: Santon Plus Gold.
13: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The Secret of Health.
12: Zanthon Plus Coffee Mix User.
16: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawas, Zanthon Plus Coffee Mix ra jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
17: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa.
14: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
13: Sister Pain! Ako din si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Zanthon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Zanthon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
20: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: kadugayan ninyo, Gipon. Mura na lang mo ang nagigsoon.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
5: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: Ayan, yun po ang ating, tatawagan na po natin ang ating, nasa linya na ang ating, panauhin ngayon mga katropa, mga katropa, maayong gabi sa inyong tanan, hello?
1: Hello, John, good evening.
0: Yes, good evening, Offline Jong Jimenez, ayan.
1: Yes, fantastic morning.
0: Hi, fantastic morning. First time live diri sa Katropa, 89.1 XFM, ayan.
1: Thank you for having me.
0: Yes, our very own president of OPM, mga katropa, no? Very own, father ng IFAR Nation diri sa Mindanao, our very own upline Jong Jimenez, ayan. Inato lamang guning panguta na upline Jong, no? Na kanang, pwede ito magbinisaya, kay ang nagapaminaw,
1: okay.
0: Sa, timbayaon sa nato mga ang nagapaminaw karon sa ilang mga radio, no? Sa mga katropang nagapaminaw karon, ito kani mga katropa, ano ni siya kana ganing to educate sa ato matag usa sa ato karon nga nagapaminaw nga unsa man gyud ning iFern, oo kinsa man og unsa may naga nganong nagatiwala man nganong kaning iFern man gyud kana gina-introduce gyud ni sa mga doctors diri sa lalo na diri sa Philippines, no, kay kani man gyud ang ato ang company kay unsa na gyud ni siya 20 years more na gid ni diri siya sa ano kaninga negosyo nga dili lang para tabangan ang usa ka pobreng Juan de la Cruz nga kanang naglisod na og palit og kanang itambal sa ilang mga sakit og naa ni butho gid ni nga kaninga produkto nga makatabang sa toanya. Naa diri karon ang ato ang very own nga mag-explain unsa man gid ka importante ni nga kaning lalo na kaning atong pinaka flagship upline Jong, no, kaning Fern D Vitamin D3. Pangutan na lang gid ni upline Jong, unsay kwentong iFern ni mo Sir Jong sa upline Jong sa pag-abot sa produkto po?
1: Okay, again, salamat John, no, sa pag-invite ako karon. This is yung dakunin na oportunidad na maka-share ka sa ating haybalan. Pero muna sa ako sang i-share ang akong experience, no, kasi ako believer mag-yug ko nutraceuticals, no, hindi ko ka nang reliant lang sa tambal, kaya kabalo ka ang tambal, lagi mga side effects. Pero wala mong kong choice kay golf patient mong gugo, no? I think congenital ni, napasa sa ako ang mga nununo at 24, medyo nana ko yung mga lumps sa akong joints kay, again, because of diet food and because of congenital issue. So, I really gainom kong tambal na kabalo ko makadaon sa akong kidney pero wala kong choice, no? Kay sakit mong gugayo. So, thank God na-introduce ko ni Fern D, no? Siguro mga ano pa lang, mga 6 years ago pa lang. Kaya nakita na ako ngayon, pag inom na ko ani, nag-inay-inay magkahiyos ang mga hubag sa akong joints.
0: Wow.
1: So nakita, na-realize na ako, Angel, na kulang gilay ko sa vitamin D3 sa ako ang dugo. Pero mami nga ako, very passionate ko sa pag-share ani kay ang ato bang lawas, mauna nga akong nahibalaan na while I was in iPhone, na ang atong lawas, gihin mo sa Ginoo nga matay self-healing ability. Sama sa mga animals, wala may mga hospital dyan sa jungle, no? Pero nga nung maayo man sila sa ilang sakit. So, ang tubag day ana, kay pirmi sila bulad sa init. Kaya ang kanil biyahin vitamin D, gikan niya sa init. Kung magpabulad ka sa init, i-process na sa inyong balat, una masulit sa ilang bloodstream as vitamin D3, ang iyong trabaho is iyang ayuhon kung masakiton ni mga cell o katong mga cancer cell na iyang i-trigger ang self-destruction or mamatay ang mga cancer cell tungod sa presence sa vitamin D3 sa inyong dugo. So muna na ang ato ang mission dere sa iPhone is ipahibalo natin sa mga Pilipino kay muna ang realidad, muna nga kung magsakita, dagan din ang doktor, inumbenta ang mga synthetic drugs, yung may mga side effects, eh wala matakabalo na ang adlaw di ay isagay ka sa pinaka-basic na means ato ang mga cells. So, sama rin na sa tanong, up in jail, kung isulod din mo sa balay, kung di mainitan, mamatay, no?
0: Tama,
1: kita,
0: tama.
1: Dili lugar pa mamatay tayo, pero hinay-hinay tag kamatay. Pero sa sakit.
0: Tama, tama.
1: So, ang problema ng bugot at engine, kaya dili tagapabulad, kaya handok ka sa init, no? Lalo na kita ang mga Pinoy, yung atong skin, medyo brown pa yun, dili pa makapenetrate ang sunlight sa tuwang balat. So, mo na nga kinanglan kita mag-supplement. Mo na, diya mo pasok ang 20, kaya ang isa pasok dyan namin, mura kang nagpabulad o 30 to 45 minutes a day. Kaya mo man ang requirement. No? So, mo na siyang, ang ato ang mission is to promote awareness of the critical importance of vitamin D3 as a determinant of mortality. So sa ato pa, kung kung lang kang vitamin D3 sa imong dugo, medyo mag-isip-isip na tayo at risk ka of early death.
0: Yes.
1: Now just to highlight up Angel, ang number one killer sa tao is because of disease, no?
0: Yes.
1: 90% cause of death dahil sa sakit, and number one ana is heart attack.
0: Yes,
1: heart attack, kanya cancer, no? Kanya kaming mga diabetes, no? These are, tawag na to, mga lifestyle disease. And one of the major causes, ano, at Angel, is kulang ka sa sunlight.
0: Yes.
1: Pero kung wala tayo panahon magpagulad kay init, sakit, or impractical, kailangan dito mag-supplementation.
0: Yes.
1: So, na itong mission at Angel na mag-share ka sa mga tao sa itong himalan ay para mo tumar sila ni. And ang ikaduan na ito na mission is ato silang ipamember sa iPhone para makabarato sila.
0: Yes. No?
1: Kay ano maganda ang shop angel, kung bili ka member, ang presyo sa isa ka shop gel, 13 pesos ka pin. Pero pag member ka, 8 pesos na lang ka pin. Dago kayong diferensya.
0: Yes, tama.
1: So, mo na sinapromote din ato na para magtumar yun ang tao para mo haba-haba niya kinabuhi.
0: Yes, ayan. So tama kayo na imong istorya, upline jong, no? Like ako, isa ko sa mga testimony aning iFern, no? Ay yung Fern D, lalo na ning Fern D kay. Una, akong kwentong iFern pod upline jong, amen. Upline jong, no? Kaning insomnia. Oo, una jud ko insomnia. It's a dili katulog. Oo, ano ta sa kana ganing dependent ta sa kanang mga stress tabs, oo, na synthetic man dai na siya. The more ka magsigi na makabuang na tingala na lang ka nga dili na jud normal nga aligaga mura na ka og anxiety attack na jud. So dako kay tabo
1: tinudma at Angel magdugala lang ko gamay, no?
0: Yes,
1: so ngano ang importante kay ang vitamin D3 kay dili man gini siya actually vitamin, pro hormone siya, tawag ani pro hormone. In fact, mga medical doctors gina-prescribe na jud nila ni, no? Ay kabalo ka na-discover nila na more than 100 kasakit ang kaya niyang i-prevent o kaya niyang ayuhon.
0: Wow.
1: Kaya ang vitamin D3 yun, kinahanglan. Kaya na natong organ sa lawas, atong kidney, atong kasing-kasing, atong liver, na may cells. No? Muna ito naka-basic building block o for our organ. So, kada cell, gawin mo na sa ginoong na nakikitawag natong receptor sa vitamin D3. So, ang trabaho sa vitamin D3 is ayuhon na itong mga organ ni mo, no? Kung nakalay sakit, no? Ang iyong immune is, dili na niya ipalala pa. Or, if God allows it, kung kaya pa man siya ma-reverse pa, no? Ang imuang, kung whatever you are experiencing karoon na sakit, no? Mula nga, ang ato ang produkto na vitamin D3, ginatawag namin ang miracle pill sa mga doktor. So, dagdagan kayo siyang sakit na ma-prevent o maayo.
0: Ayan. So, upline jong, no, kaning nagapaminaw karon sa ato sa ilang mga radio or nagamonitor sa ilang Facebook live. So, kung kinsa pa mangi, wala pa kaila o vitamin D3, no? Fern D vitamin D3. FYI lang pala sa mga katropang nagapaminaw karon, ang Fern D vitamin D3, it's the number one vitamin D3 po sa buong mundo.
1: Seven times
0: na tayong nanalo sa Kensington Palace, if I'm not mistaken, upline jong.
1: World branding, no? So, kung atong pagbasihan ng world branding, ang Fern D, ang pinakagwapo nga vitamin D3 sa tibuok kalibutan.
0: Yes.
1: So, noong kita, kampante kayo pa, kaya mga, nalamagod ka sa news o PTB, no? Kanang mga libro nga ginagamit sa doktor pag nag-reseta sila tambal. Kaya nga, kung produkto is be considered na sa Food and Drug Administration as a human drug.
0: Yes.
1: Hindi lang siya vitamin. Kaya again, pro-hormone siya, nutraceutical siya, hindi lang siya for prevention, but also for treatment.
0: Yes. Ayan. So, sa nagapaminaw karon nga, medyo ka nang nagaon sa mono, kilala naman siguro ninyo ang Fern D Vitamin D3. Pwede ninyo mag-google sa internet, Why Doctors Trust iFern, na atay mga testimony na ako di ana sa ako ang YouTube channel, Angeli Hill iFern Testimony. So, dagan kaita di ana dito si upline Marites Barcelona ang stage 2 cancer. So, naapoy stage 3. Stage 3, naapoy stage 3 cancer dito sa breast cancer. Sir Pod. So, nga clear na gid siya. So, ay daghan kaayo ta ditong mga testimony. Pwede ninyo makita dito patunay nga ang produkto ng iFern, it's a miracle pill, yung tinatawag natin na Power Trio Upline Jong, ang Fern D, Fern Active og ang Milka. So, ayan.
1: Oo, tuloy na sila, no? Nagpatag na yung produkto nga makapahaba sa pinabuhay sa tao.
0: Yes.
1: Now, karon, kung gusto mo mas makahibalo pa or for more information, na makabisita mo sa iPhone Training Center,
0: yes.
1: Lalangtaat bang sa College Assurance Plan na auditorium,
0: yes.
1: Sa ground floor sa Kitain Building. Ang italang ninyo si Dr. Laarmy Manday, siya ang nag-operate ang iPhone Hub sa PANDA. Igna lang ninyo na nagdumog ninyo ang Vitamin D3 or ang Fern D sa program ni Angel,
0: ay.
1: Ni Up Angel, no, kay para ma-assist mo or ma-explain pa mo mas lalim pa, no, about ano ito ang produkto.
0: Yes.
1: Now, Up Angel, mag-rama tayo next part, no, kung unsa tayo mga other benefits sa iPhone,
0: yes.
1: No?
0: Yes.
1: Hindi mo po malang ipangutana, no?
0: Yes po. Ang mga, yes, mga katropa, ang oras, alas 6:49 na sa kagabion, no? So, hantod lang po ta, alas 7 sa kagabion. So, sa mga daghan pang mga pangutana, mga katropa, no, nga nag-monitor karon sa ilang mga radio, kung asa man ninyo na dungog ning atong, si ato ang ano karon, ang atong programa karon. Oo, pwede mo mag-add or mag-personal message sa ako ang Messenger, Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L, para matabangan mo kung unsa gyud ang inyong mga problema sa inyong mga sakit na aputay mga medical doctors na pwede pong makatabang. Naatay free nga ano ha, kanang naaram mo diri sa Davao, ipacheck ang inyong sugar na ang ato ang banggitan nga doktor, si Doktora Marina, o dira sa atong iFern Hub, no? At saka pwede po tama pa-check ang atong mga dugo kung high blood ka or ano pa, low blood or high blood. So, natay training upline jong every Saturday. Oo, pwede. Every Saturday natay ganap, no? Diyan sa Rizal Anda. Oo, fronting lang gina ang pinaka ano niya is diha sa CAP Auditorium. Ilan naman yun siguro ta sa CAP Auditorium, no? Oo, diha sa Rizal, kanang arcade diha nga medyo dako makita na ninyo kitain
1: dito.
0: Yes, opo. Ayan. So, Upline Jong, ang mga benefits po ng ating sa atong product.
1: Upline membership.
0: Yes po.
1: Actually, ang Upline membership is free. Libre ang membership, Upline Jong.
0: Yes po.
1: Ang guwapan lang sa tao na masabtan na ginoon siya ka-importante, lalo na ng vitamin D3, no? Is magpa-member lang siya, magpalit lang siyang product, kaya nalang tayo mga requirement kung unsang nasa sulod sa package ang usa ka ang produkto. So, ang iyang ipagawas na kwarta, magbalit sa iya sa products, no?
0: Yes.
1: Kaya once makapalit na siya ang package, i-register na natin siya sa iPhone system para diretso na siya makapalit sa iPhone at distributor's price na.
0: Yes.
1: So, dako kaya ang discount, no? From 13 pesos per soft gel, mahimo na lang 8 pesos and 15 centavos per soft gel. Pero,
0: yes,
1: tungod kayo sa kaya wala magbutang ina-advertise yun sa radio or sa TV,
0: yes,
1: ang ato ang marketing plan is word of mouth. So, usually, ikaw kung maayo ka sa sakit, hindi lang i-share sa limuang, lalo na sa limuang mga parinti, sa imong anak o sa imong parents, no? I-share nyo ang imong knowledge o i-share nyo yung experience kayo para makasave life ka po, no? So, once you do that, kung katong imong gisheran o nasistoryahan, gusto maka-discount, magpa-member po to sila kay para maka-discount po sila sa life. Now, pag magpa-member sila, naay very attractive incentive program si IFER, no? Kaya nga itong yung purpose is ma-sustain ang information drive. Ang detalye, Ani, siguro, at Angel, pwede man na nimo i-PM sa ilaha, no?
0: Yes.
1: Para ma-istorya din nimo ang insakto. No? So,
0: yes,
1: we are looking for people na gusto mo kita additional income sa dito sa IFER.
0: Yes,
1: sir. Ko ninyo at siguro tawag mo kang Angel kung masaya ang detalye.
0: Ayan. Yes, so. Ayan sa mga interesado, no, kana ganing daghan ka ayo karugi pang bati sa ilang mga lawas niya. Kana murag-murag, wala nag feeling ninyo nga wala nagid mo ikaayuhan. So, ayo gid mo kabalaka kay wala may imposible sa Ginoo. So, mo gana nga mo. Inom ta aning power tree, oh. Tapos sabayan natong pag-ampo. So, segue lang na to, mga katropa, no, nagsimba ba mo ganina? Unsay na-receive na message gikan kay pastor or kay father ko sa mga Catholic.
1: Yeah.
0: Ayan. So sa inyong mga kanagapaminaw, oo, pwede ni, pwede nyong pwede nyo kayo, pwede mo mo send sa ko sa Messenger Angeli Hill, mga interested sa mga or sa inyong lugar asa mo mag PM mo nga interesado mo or naamo diri sa Davao, please come and visit our hub dira sa fronting sa Cup Auditorium Kitain Building. Tapos mangutana mo, ay, nadungog na ko sa program ni Angel. Ayan. O, makita nyo ako in person. Daghan ka yung mga previous. Oo, mga daghan ka ayot ang pwedeng i-share sa inyo ha kung unsa kanindot ang ato ang iPhone product. Yes, sir. Upline Jong Jimenez. Last parting words na nagapaminaw ka ron.
1: Okay. Salamat, Angel, again sa oras, no. Again, ang ako lang main message sa mga tao is ang iPhone Madre, ang among mission is we change lives. Because we want your health to be at your best. Kabalo mo kahit nagkagwarta pero dili ka healthy, baliwala, no? So, ang atuang puhunan yun is ang atong lawas. So, kung magkasakit ka, mawadaan ka ang puhunan po, no? Mawadaan po ka ang pangunabuhi. So, ang gina-address ni Ivan is ang inyong health. Wala kung gusto mo mutabang sa mission para makalas ang information about the critical importance of vitamin D3, na aming incentive program na okay to give kayo ang kitaan dere at Angel, because
0: yes,
1: ang ato lang yun is ma-sustain ang drive, no? So ang income range dere can be 5 to 6 figures a month.
0: Yes.
1: Pwede nyo kitaan when you do the iPhone business. To help share the effectiveness and the criticality of our friend D. No? So, katulang aping dyan lang ako ang parting words. Ug salamat kayo o sa inyong mga tagapag paminaw na mga audience. Salamat kayo.
0: Ayan. Dagan kayong salamat, no, ang atong very own president ng OPM, oo, sa ating iFern Mindanao, oo. Very own, our spokesperson, our father, upline Jong Jimenez, PD, presidential director po ng iFern. So, mga katropa, sa nagpaminaw karon, makita natin in person how Sir Jong Jimenez explained the compensation. Kung gusto nyo po talagang unahin na muna ninyo ang health, you need to try the product, you need to intake the product. Pag walang kwento, walang kwenta, walang benta daw, kailangan gamitin na muna natin ang product. Ayan, thank you so much sa imo time sharing sa atong nagapaminaw karon, upline Jong Jimenez.
1: Thank you, Angel, to God be all the glory.
0: Yes po, God bless you po. Ayan, napaminaw na to ang isa sa mga haligi, no, sa iFer Nation Mindanao diri sa Davao City, our very own upline Jong Jimenez. Oo, si upline Jong Jimenez po, 30 years po siya sa San Miguel Corporation as executive officer ng marketing. Ayan po, ganun siya kagaling sa mga pagdating, hindi basta-basta mapapaniwala ang isang Jong Jimenez, mga katropa, kung hindi wala talaga siyang kwento sa product. So, ang napapawaw sa kanya sa product sa atin, sa product ng iFern is naa siya'y personal testimony pagdating sa iyang health. Ayan, mga katropa, kung interested mo talaga mapaminaw ang mga more testimony pa about why doctors trust iFern o ginatawag sa iFern Nation ang ano, ang kanang Power Trio, Miracle Power Trio, na apoy testimony sa akong YouTube channel, Angeli Hill Ifern Testimony. Ayan. Time check is alas 7:57 na sa kagabiun, mga katropa. Og magbabalik po ako mamaya sa tambayan sa katropa. Opo, patugtog po natin ang ating, oo, ano ipatugtog natin mga katropa? You're my heart, you're my soul. Oo, walang monitor dito katropang job. Tugtog. Ayan, dagan kayo salamat sa inyo ang pagpaminaw sa atong Live Talk with Angel Hill. Yun po ang It's All About Ifern. Ayan. Oo, may kwento din ako sa aking health, personal health po sa Ifern. Oo, paano ako natulungan ng Ifern during my accident. That was 2021. I almost lost my memory. Oo, naging tulong ng Power Trio po. Oo, para bumalik ang ating olirat. Oo, yun po. Mm-hmm. Four days po akong na-coma. Wala po akong malay. Opo, nang dahil nang nagising, salamat po sa Ifern Power Trio. Papakita natin din mamaya. Oh, next Sunday po. Next Sunday, ang aking testimony po. Ayan. Sige, katropang Jeff.
2: Inyong nabati ang Life Talk with Angel Hill, Skin Therapist. Hangtod sa sunod di gayon sa samang takna og istasyon.
3: Magkakaon lagi ta og lami. Pero maguna, mampong kasabaan eh.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
7: Kahibaw ka ba? Nasa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
8: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Proud kay ko sa akong kaugalingon. Kay bisag sige kapas mo, buhi man gihapon ko.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Kaklarek, sana?
10: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa.
2: Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 7:02 na sa kagabio. And this is your DJ Angel ng Tambayan sa Katropa.
3: DSK. Tambayan sa Katropa.

0: Ay, pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne, and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: Kaklarik sana!
2: Exciting!
9: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
10: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
9: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
11: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
12: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
11: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
9: Vision X Plus, user, atong paminawon.
13: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigiraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
14: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
9: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
11: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
16: One Turbo.
15: Oh, yes.
11: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
15: Mas lalakas ka pa. 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
15: 7 Plus Herbal Soap.
16: Para sa maputi nga panit.
15: Mahamis nga kutis.
16: 7 Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
15: Exciting!
17: Exciting!
11: Sister Pain.
18: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
19: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talaga ng stress.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
20: Mga katropa. Available.

0: Pretty Saman, Mamak Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
2: Baklarex, sana!
3: Exciting!
4: Tambayan sa katropa.

Ay, where El Yolambaday? Hi, mga katropa! Kumusta naman mo, mga katropa? Oo. Kumusta naman ang atong mga ano dira, ah? Ay, kumusta naman mga katropa? Oo, ato nang itago dira kay bas monitor. Ma'am Jing Pigarido! Thank you for palagi ka talaga, ma'am. Ikaw na talaga. Oo. You are part of our family. Sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga radio, kay Randy, ayok ang ganina sa atong live talk, no? Ganina sa atong live talk na nag-monitor. Dagan kang salamat, sir. Oo. Si Randy Santisas, tama ba? If I'm not mistaken doon. Yes, Ma'am Jing Pigarido. Good. God is good all the time. Amen. Ayan sa mga tanang mga katropa karon, kumusta ang atong Domingo? Shout out tayo sa kong silingan dira, no? Si Esther Tadulang Riha sa Dumalag Dos. Opo, Punta Dumalag. Dumalag Dos. Neighbor, salamat kaayo sa imuhang lamian nga. Lamian nga. Unsa nagluto siya lami kaayo mga katropa. Lami kaayo nga. Nasa tumoy sa kundila. Ipagawas na ko akong dila mga katropa, ha? Para maunsa ninyo. Abasa ninyo. Unsa ay. Seriously. Serious lang pa. Nasa tumoy sa kundila pero dili na ako siya mga author. Oo, naghatag siya sa ako og biko. Ayan sa Esther Tadulang dira sa Dumalag Dos. Dagan kayong salamat sa imuha neighbors. Imo pag hatag sa ato ang alimian nga biko. Paskang lami agad yung biko. Patilaw na ako kay katropang technical Joff. Gidalaan na ako siyang biko. Ayan sa mga nagapaminaw karon. Agani na sa live talk. Dagan kayong salamat, no, sa nagapaminaw sa ato ang live talk with Angel Hill with our very own OPM President. Opo, Upline Jong Jimenez ng iFern. Ayan. Ang testimony di ay katropa, no, kay Upline Maritas Barcelona. She is cancer survivor, stage 2. Pwede ninyo makita ang atong panayam sa iyahang, ang atong interview. Oo, sa akong YouTube channel, iFern Testimony. Daghan ka ay ng iFern Testimony mga katropa. I-click lang ninyo ang iFern Testimony with Angel Hill or Angeli Hill. Ayan. So, sa tanong mga katropa karon nga nagapaminaw sa ilang mga panimalay, sa ilang mga radyo, asa man madungog ang atong mga sibya karong mga orasa og sa nagamonitor. Joel Daliva, good evening. DJ Angel watching live from Poblacion, Ilawood, Ilawood Capiz ito eh. Ayan, Ilawood, Panitan, Capiz. Ayan, gusto ko ba na dira sa inyo sa Ilawood. Unsa na nga hiligay nun ang sinyong storya dira, sir, na, sir Joel. Ilonggo ka, sir. May adagabi sa inyo tanan dira. Ayan, sa Ilawood, Panitan, Capiz. Ayan. Kung may ara mo mga request, mag-request na ka mo. Kung i-request nyo ang puso ko, sorry po, I'm taken na po. Ayan! Ayan, shoutout po kay Upline Belinda. Oo, nakita kami sa church kanina po sa CLC Church, po di sa Cup Auditorium. Ayan po, grabe ka, ano, share ko lang ang word ni Pastora, ang widow ni Pastor Hurley Montes. Ang real name pala ni Pastor Hurley Montes is Hercules. Kaya pala siya Hurley Montes. Hercules Montes. Bishop. Si Bishop Hurley Hercules Montes. Ayan. Opo, doon po tayo nag-church kanina sa CLC. Grabe power ka ay katropa, no, ang iyang kanaganing word. Opo. Be courageous. Oo. Be strong. Huwag na tayong matakot mga katropa. Huwag tayong matakot kasi ang galing ang ating ano, kumbaga ang backup natin.
pag once si Lord ang atong backup, wala na talagang tatalo pa. Ayan. Remember the footprints in the sand. Akala mo iniwanan ka na ng tanan. Wala na. Iniwanan ka ng pamilya. Iniwanan ka ng lahat. O parang feeling mo ikaw na lang mag-isa katropa. It's a lie. Hindi yan totoo, mga katropa. Hindi mo alam. Gisapnay na ka. Gikugos na ka. Wa ka kabalo nga gikugos na ka. Ayan. Sa mga katropa karon nga nagapaminaw nga na ginapagdaanan, oo, financially insufficient, physically, o drained health is not that kind of, hindi na talaga, ang daming mga sakit-sakit, wala pang pera, ang dami pang sakit. Oo, pobre na nga, daghan pagid kaig sakit. Oo. Alam nyo mga katropa, is a, kadang sometimes dili gina to masabta, no? Pero naagid na siya yung reason. Nga naman yun, nagkasakit man ko. Oo, nga wala na gani kwarta. Oo, pag namakwarta, magkikwarta, one day millionaire, man good. Oo, inom diris, ano, whatever, kung unsay makadaot. O, everyday, ganaga soft drinks. Oo, unsa pa, kulang og tubig. Oo, isa na ko, ana, nga kanang kung dili ka mo inom og ano, Herbalife tea, dili ka, dili ma-oblige ang imong body to drink, but it's just mind lang talaga yan. Labanan na to. We are, kumbagi, butang gani ang utok sa ibabaw, dili sa ubos. Oo. Kung ato ang kasing-kasing ang atong gamiton, oo, atong manduan ang atong utok, oo, sa atong kasing-kasing na. Oo, yun na, nga dili ta mapag-isip. Dili ta makapag-isip. Storya, ana, pagmahay day na angkon ko. Oo. Ang oras, alas 7.30 na sa kagabion, mga katropa. Sa tanan naga-monitor karon, dagan kayong salamat. Sir Joel, please share our live, mga katropa. Dagan kayong salamat. Magbabalik po ako after sa ating mga dance mode music, mga katropa. This is your sexy DJ Angel ng TSK.

0: man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
1: Klarek sana?
2: Exciting!
3: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
4: Ging Bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Bibingka.
1: Klarek!
2: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
6: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast, Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
6: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
9: gamot pa, mapalit sa mga butika.
6: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
9: The Secret of Health.
6: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
10: The Secret of Health.
0: Kaklarik sana!
2: Exciting!
11: Sis the Pain!
12: Ako si Haroldan, saka Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun, yung Sis the Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahira dyan kayo ang Sis the Pain.
11: Sis the Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sis the Pain! Symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Clarex!
15: Exciting!
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Niño season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Niño leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
17: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
19: M2C Graphics Davao.
20: Ma-expire man gani ng tambal na di gamiton? Unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon?
21: Ow.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
22: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
23: Tambayan sa katropa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.
2: Ayan.

Kumusta inyong pagpanihapon? How was ang pagpanihapon? Kumusta ang mga pagpanihapon dihang Damita? Unsa man inyong sud-an? Oo. Kinsa may ano wala naga problema dira sa ano? Unsa man? Wala naga problema sa ilang timbang. Ayan mga katropa kong ikaw na ay balak maglambing kay Mrs. Unsa may inumon? Ang Turbo Capsule, Sir Erwin. Shoutout kay Sir Erwin. Opo. Mm-hmm. Ang atong dakilang fan si Sir Erwin. And Sir Marce Magale. Good evening, DJ. Tapa pang pag ano, anis ma'am, pag-pronounce sa imuhang apelyendo. Ayan, Joel Daliva from Kailawood. Panitan copies. Oh, layo-layo nito. Ah, mas malayo itong kay Ma'am Jing. Ma'am Jing Pigarido from Maharlika. Maharlika Village of Canada. Sabi. Oh, gikan sa Canada si Ma'am. Naabitay nag-PM kay gikan daw siya sa Canada pero wala man dahil sa Canada. Ay, dito naman dahil sa buhangin. Ikaw ba? Ikaw, sir ba? Ayan, Sir Erwin, kung ikaw na ay balak maglabing-labing kay Mrs., oo, mag-inom og Turbo Capsule. 30 minutes before maglabing-labing, mga katropa. Asa man yung mapalit ang Turbo Capsule for men and women's. Women's with S. Men Enhancer. Opo, mapalit kini sa inyong mga suking mga butika dira sa inyong mga lugar. O mapalit po na dira sa Shopee o sa Lazada and TikTok. O kanina sigig tawag tong nag-order. Mag-order gani mo mga katropa o mga tumaga po ninyo yung mga cellphone. Lisod po kung tumagon kung naata sa on-air. Ganahan ko dili sa monitor gamay kay kong bukton mga katropa. Ay, inginini. Ayan. Oo. Lami kayo. Sige na nga. Anong sabi mo, Sir Erwin? Basahin na nga natin. Sabi ni Sir Erwin, good evening. Pakatropa, kusog ulan diri sa San Jose, Santo Tomas, Davao del Norte. Ayan. Lami kayo na din, katropang Erwin. Mo na tayo sa Santo Tomas. O maghinalang ta sa imuhong mga hiniktan dira, ah? Oo. Kay atong halang-halangon. Oo, hinalang kaayo. Oo. And then, pag may hinalang, pag may alak, may bala. Amo. Oo. Ayan mga katropa, ingat sa mga lugar nga prone sa landslide, ha? Oo. Ingat mga katropa, kay wata kabalo. Kung ang inyong balay nagadahili or na nga sa ibabaw sa inyong balay, nagdahili na katropa, ingat, hawa na dira magbakwit na tangtanan kay lisod sad kung natabunan tang buhi. Okay lang matabunan tang patay pero matabunan tang buhi na paskang sakitas kamatayon. Oo, di na ko maano, dili na ko na ma-imagine. Opo. Mas okay na mga katropa prevention habang layo pa pangandam na. Oo. Murag na good nang ato anang dawato no, murag ato anang maghinulsol na ta. Oo, maduta sa relihiyon no. Manginusol natas itong mga sala kay mas okay man ang makapangayon at patagpasaylo kaysa oo, natamaan ta din ang whatever ang natamaan na nawata nakapangayog pasaylo. Ayan. Sa ito ng mga nakasala, sa kuwa, pagpasaylo, tanamong tanan. Stop! Anong i-stop, Manggodoy? Ayan. Balik ta dire. O sa mga tanang nga na maglisod og pagpasaylo sa mga taong nakasala sa ilaha, asa magsugod ang kapasayloan mga katropa? Magsugod ang kapasayloan mga katropa sa imong kaugalingon. Nganong dili makapasaylo sa taong nakasala sa imuha, kay ikaw mismo dili nimo mapasaylo imong kaugalingon. Usa ka maghatag og pasaylo sa uban? Pasayloa sa ang imong kaugalingon. Kay dili lang siya ang sadan sa tanan. Naapog kay sala katropa. Oo. Iyang sala, imong sala, atong mga sala.
Oo. Kaya, before murag ana ra gani siya katropa, before ka manilhig sa tungkaran sa uban, silhigi sad na imong tungkaran. Oo, sige kag paghimantay sa uban, ikaw bantayanan sad. Mo nang ako diligid ko ganahan katropa nga manumbalay or moadto sa silingan para magchismis kay daghag istorya, daghag mali. Oo. Moadto ra jud ko sa silingan kung mangayog bahaw. Mahaw. Oh, moadto ra ko sa silingan katropa kung mangayo kog bahaw, lisod sad. Kung ikaw ang akong masilingan, mangayo kog agi po sa imuha kol. Okay, sabi na kasabot sa agi po. Oo, mga ikog agi po kay maghaling kong kalayo, kay magsugba kong marot. Ay! O magsugba ko og talong. Talong nga paskang lamia. Isaw-saw sa ginamos. O parisan o yellow corn. Nga dukot-dukot ka tropa. O, kinsa may makarelate? O naay, nilaw-oy. Nga daghan nga paskag yung laputa kay naay unsa, naay okra, naay alugbati, may pagalugbati og okra, danlog pa. Magdanlog lang yan kung mukha og okra, mudanlog lang kung mukha unog saloyot. Paska na yung ugaha katropa. Kung nag-uga na, unsay himuon. Pag-inom ka mo, og turbo capsule, mga kababaihan o kalalakihan. O, isigwi ko na rin mga katropa, mag-fern E, vitamin E, kung gusto nyong magbasa ang inyong skin. Ay, akala ko anong magbasa eh. O, may pang uga kay magbasa pag maulanan. Nya, wa man poy ulan-ulan. Oo, di man puta maulanan. So perminti go taga dry ani ka tropa. Oo. Kaya maginom ta og Fern E vitamin E. Oo. It's potent compare. Oo, asa i-compare sa leading brand. Oo, mag Fern E vitamin E mga katropa kung ikaw dry season na. O, padulong na ka sa pagkauga. Oo. Ang imong utok naguga, inuma. Pag-inom o Fern Active. O, kaya itong Fern Active katropa na ana siya ay unsa. B1, B2, B12. Kung ikaw aligaga, dili maka-focus, pag-inom o Fern

Kanilami kay mga katropa, gwapa man gid ang tagiya ani katropa. Paspas kang lami agid ang iyang hot fresh daily Ate Ging's famous bibingka katropa. Pag matilawan ni mo mga katropa ang bibingka ni Ate Ging, kaning famous Ging bibingka katropa, makaingon jud kag mas lami gini sa leading brand. Lami kayo mga katropa, walang katulad. I can guarantee with you that. Money back guarantee. Kung wala ka nalamian, ibalik nang ko sa may imong kwarta. Oo. Pag nalamian ka katropa, bayari ko double. Amo agaw. Dili ta mag-endorse mga katropa. Oo. Kung dili gyud tinud-anay nga lami mga katropa. Pag moingon tag lami, paskang lami ah. Walay lipod-lipod mga katropa. Ang Ging famous bibingka dira sa Carmen katropa, diha sa Balutan sa Carmen. Hapit diha sa Ging's famous bibingka. Kung gikan ka sa dito sa Tagum mga banda katropa, padulong kag Davao, naana siya sa right side. Opo. Pagpadulong ka katropa sa Butuan or Tagum, naana siya sa left side. Oo. Paskang lami agyod katropa, makaingon yung kag pwede na siya pang naamoy mga event, naamoy mga event katropa, naamoy mga gatherings, naay birthday, naay bunyag, naay unsa pa anniversary. Pag naani ang Ging's famous bibingka katropa, mao gyud ay una mahalin mga katropa. Oo, lalo na kung ako inyong kuhaon nga host. Oo, shout out dai katropa ha. Opo, dili ko polybook ha, dili pa ko polybook. Sa tanang gustong magkuha, o shoutout na ako kong self. Sa lahat ng gusto magkuha o ano, host, sa inyong anniversary, sa inyong mansary, lisod sad. Onsary. Sa inyong mansary, ano? Sa inyong mansary, sa inyong anniversary, sa inyong birthday, sa inyong mga wedding dira ah. Opo, celebration sa singleness. Oo, kung gusto nyo magpa-party. Oo. Pag gusto nyo magkaroon ng host na kanagining pag-uli sa balay sa inyohang mga inyong mga bisita, dala-dala nila ang ilang alingagngag. Ay, Diyos! Oo, kanagining host nga, kanang magsige na lang dyan kay katawa. Oo. Sige na lang dyan kagkatawa. Sige lang. Kung magsakit inyong tiyan mga katropa, ayaw kabalaka kay naatay Solo Mint. Oo, ang haplas na walang katulad. O ipag-giveaways na to ang Ging's famous bibingka dira sa Carmen kay Ate Ging. Ayaw kabalaka katropa kay ang tanan ninyong problema na ay solusyon. Oo, pag walay solusyon, ikaw ang amo ang himuag solusyon. Sabi! Shout out sa mga nagpaminaw karon. Oo. Ang problema mga katropa, ayaw problema ha. Kay problema na gani na siya. Problema ho, padyo na ni mo. Moreragod na katropa nga. Kung ang imong problema, ang imong naong, problema ha. Hayaan na ni mo ang imong naong, mamroblema sa imong naong. Ah, diba? Ano sabi? Bitaw katropa. Ang tambal, oo, ang tambal sa mga kana ganing mga kanang unusual nga gibati katropa ang pagkatawa. Oo. Tawanan mo yung problema mo, bakit hindi? Oo. Sabi nga ng kanta, bakit hindi? Ayan. O natin ipatugtog mga katropa kay sabayan nato, no? Time check is alas 8:16 na sa kagabion. O karaoke tayo. Oo. Yung paprak na ano, katropang Joff, yung paano kung wala ka na. Naadin ay rock. Rock. Classic rock. Classic rock. Kanyang pinasikat ni siya nga kanta ni Dolce mga katropa, kaning paano. Oo, girevive ni siya. O isa karakista. O naging pop rock classic. Oo, nindot kayo siya paminaon. Mas nindot pa paminaon sa imuhang gibati karon. Ay! Sabi. O, pasalamatan na to si Ayongs Gulayan dira sa Dato sa Lumay Marilog District. Shout out, mate. Ayan. Ang Solo Mint na walang katulad, kukunin ko kay Ayong Gulayan. Gitagaan ko niyag Dog na Chihuahua. Ay, thank you kayo, mate. Nanapod mi dagdag sa akong

unon og ako ang ilove. Ay, iro na lang ka kahigong maon ta jud ka. Ay, na walang katulad. Sabi. Oh, dito ka sa Kumbalay, taga-alaga ng aking dog. Oo. Anyway, mga katropa, shoutout nato ang atong mga product na Power Treo, Fern D, Vitamin D3, Fern Active, and Milk. Yan po ang ating maintenance for life. Apo. For life. Oo. Hindi po siya pro life. For life. Oo. Kasi meron na kaming sun life. Ah, diba? Pag may sun, may life. Oo. Ganun. Ayan. Sige po. Muusad na po ta. Iusad na to. Oo. Dagan kayong salamat nila, no, sa printing sa AP. Oo, sa ATM. APM? Oo. Shoutout kay Dato. Ay, kay pobreng Dato. Ay, kay upline. Ay, kay Sir, Jaws. Oo. Diyan sa Cloud Maru. Oo, siya po yung, dyan, marketing executive ng APM at saka sa Cloud Maru. Ayan. Hey! Sige. Oo. Nanay, ready na nga to ang karaoke. Karaoke in the house. Opo. Oo, meron tayong Violet Ibo Kalibutan. O, pinasikat. O, pinaklasik. Oo, na mga rap. Meron na tayong Himayang Nahunlat. Classic. Oo, may mga gina-revive sa mga good singers nowadays. Sa mga kanta ng mga classic, mga katropa. Pag Sunday, nindutay kayo. Ayan, blooming kayo mga katropa karon ang nakasimba o na-release ang ano. Sige, paminaw na to ning. Ayan. Ingon sa gimino na no. Tama ba?

0: Hey, down na bilanggo in town sa usa ka danggo. Sabayan mo ka, tropa. Gustong-gusto mo to eh.
1: Wala na masayod kung unsang angin buhaton.
0: Nakashave ba ta?

Single po ako, ma'am. Dali diri. Ay, napakupol. Ano ni? Pabo. Ay, labi ba ng pabo? Ayan. Nanong single man ka, Sir Erwin? By choice? Ayan. Kani nga kanta ka, tropa?

sa kita. Ayan mga katropa, sa mga nagabigo, nabigo diha, gibyaan. Ayan. Sige, tuloy-tuloy lang itong karaoke in the radio. Sabayan mo katropa. Kani pinasikat ni Dolce, katong inyong silingan. Sige po, sabayan natin katropa. Mas nindot kini kay Clara.

0: Ayan, o sa kamuna, og aning stage na wata ka ni isa kagantang nga, tik-tik mga katropa. Ay, magkaanin doon tayo, gitsa na mga tog-tog. Ay!
1: Wala sa isip ko na ito'y gagawin mo.
0: Tak.

Ayan. Utong, mga katropa. Ayan mo kanina ito ang Karaoke Sunday Special. Oh, with your tambayan sa katropa. Oo. Usa ka mo awa ani nga stage, mga katropa. Dawata kining gugmang gaurus-urus gikan sa inyong DJ Angel ng tambayan sa katropa. Gugma, mga katropa. Ayan. Ayan.

0: Ayan, ang galing ng pagka-revive. Oo. Ayan, sa mga nakarelate, no? Sa mga mahilig sa jukebox. Opo. Hindi tayo paminahon ka, tropa. Ang kanta ng jukebox. Ayan, classic. Umamatay. Oo. Igo na day. Oo. Get revived. Indot ka paminahon ka, tropa, ang classic na revision.
1: Igo na day. Igo na day.
0: Wow.

0: Sabayan mo katropa ang karaoke. Huh? Alas 8:31 na sa kagabion. Pagka-hapdos katropa.
1: Daw dili ko na maantos.
0: Antusa! Kaya gituyuan man na nimo. Ayaw sudunga.

Balik na in town, day. Nagpaabot in town si Undo, day. Shoutout kay Jewel Daliva, Marcy Magale, Erwin Ala Erwin. Thank you kay Ma'am Jing Pigarido. Sa tanang nagamonitor ka ron sa ilang mga radio, enjoy na to ang classic revision, revive sa mga pop rock classic singers, mga old songs.

Ayan mga katropa, magbabalik po ang inyong sexy DJ Angel. I-enjoy na po ninyo ang pagpaminaw sa atong mga classic, classic collection sa ating playlist. Sige, pwede po kayo mag-karaoke. Oo, ganon. Sabay giling-giling ka, tropa. Parang ikaw lang isa. Slow motion, mga katropa. Ayan. Oo, pagka nindutag yun. Habang nagasayaw ka mag-usa, diha sa inyong panimalay. Papikit-pikit.

0: Ayan, sa tanong mag-request, pwede po kayo mag-request, mga katropa. Oo. Ang request ni ano, Costa Klee, opo. Meron siyang kanta na classic gapon di katropang Jof, no? Ayan, nindot kayo ang iyang pagka-revive. Oo, iyang revision sa Ego na Day. Oo, nindot, paminawon, ang Ego na Day. Ayan, magbabalik ako katropang Jof. Habang i-enjoy sa mga katropa, mga music natin, magbabalik po ako. Padayon po yung magandang music. Opo. Habang magbabalik tayo. Sige, padayon mo yun. Oo, kasi nagpikit-pikit tagad ang mata ni Sir Erwin.
1: Forget the past that makes you cry. Focus rin ako para sigira kag smile.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw bakang ang LED bulb, mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Clarex!
3: Exciting!
7: Santo Plus Gold.
8: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
9: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next, daghan na ang natubangan.
12: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
11: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
13: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyang kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pang pakusog.
14: Turbo.
15: Pang padugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble ang kalipay.
16: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
17: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
18: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas.
2: ang lakas.
18: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
2: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalom. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap.
19: Bili na!
2: Santon Plus Herbal Soap.
20: Kaklarik sana!
2: Exciting!
18: Sister Pain!
21: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Husa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
18: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
22: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko, Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
18: Santon Gold Coffee Mix.
23: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kog kalag sigig paramdam nimo, mura pud kag patay, dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
24: Kaklarek sana.
2: Exciting.

Ayan. Ayan, nakala ko, kaya okay ako eh. Kinsa sinyang gipanggamong labaw pa kanako. Napagunta na ba yan ni mo katropa sa imong sa imong hang hinigugma? Oo. Katong gi-atik-atik ka, nga gikan siya dito sa usa ka lugar. Oo. Tapos wala dahil siya dito ni Adto. Lahi dito yung gi-Adto. Nag-ingon siya nga nagtrabaho siya pero nagsigwi po di ay siya sa lain nga dalan. Ay! Panyamangutana ka, kinsa siya. Nganong nagluib ka? Time check is alas 8:49 na sa kagabi on. Mabuto na po ang alas 9. Oo. Lunes! Sugato na to ang atong Lunes. Ugma. Oo. Nang puno o kalipay o new mindset. Oo. Dili na to nga kanang magbugtok na pud ta ka tropa kay ay miskwela na pud ko. Ay mamata na pud ko. Oo. Pag weekends klipay kaayo. Pag weekdays, magsugod na ang Monday. Oo, lahi na pud ang mindset. Always remember, it start with new beginning. And Monday starts sa Sunday. Sunday pa lang daan. Dawato na nato ang mga grasya nga moabot sa ato ang mga katropa. Oo, wala pa ganin iabot ang grasya. Imuha na nang i-claim na nimo nga naa na dyan ang grasya. Oo. Dili ta magsigig negative kay kung magsigitag negative, kaunong yun na to ang negative. Lisod sad. Oo. Just think positive. Ayan. Muna ginaingon mga katropa, kinsa siya. Ikaw ragyod ang nakahibalo kung kinsa siya. Ayan. Sige mga katropa. Dagan kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa, no? Oo. Sana nakakatawa ka karong hinaut-unta nga nakakatawa ka na kinakatunan sa atong mga sa itong mga sigway karon mga katropa, kung ikaw nagbangutan sa imong kasing-kasing, diri pagtambay sa tambayan sa katropa. Oo, kay mga katawa kagwa diri wa dito. Ingini na. Oo. Ayaw sige problemahan ang imong problema katropa kay problema jud na. Mhm. Ang problema naagi na siya'y solusyon. Kung walay solusyon, dili na siya problema. Mura ko sa mathematics ka tropa, if there is a problem, there is a formula. Ah, diba? Sabi, based in English ko eh. Ayan, wag ganyan na, in a problem, there is a formula. What is the formula? Unsa man kay formula ka tropa? Ang formula, isang musalig ka, divided by, equals, multiplication, minus, i-minus negative equals, onsa, positive, negative, negative plus negative equals positive to positive, positive mindset. Ayan. Positibo lang ta mga katropa, perminte. Oo, kaya kita ragin nagdala sa kadaugan sa atong kinabuhi. Kung ikaw magpapildi ka sa mga problema mga katropa, wala gyud nay paadtuan dito gyud ka sa katimpawakan. Ay magkabisaya ginato ay ganan sa tato. Unsa daw? Maka ano ba buta diri mga katropa, maka istorya tag mga laglom kay mga Bisaya ba? O akala ko saya ko. Hindi pala. Bitaw. Bitaw sa atong pagkatulog karon mga katropa, dalo nato ang kalipay sa atong kasing-kasing para ugma na atay paabuton nga positive sa atong kinabuhi. O sa tamatulog, we need to cleanse our spirit, our mind. Tanggalo nato ang mga negativity sa atong mga nakadikit sa atong mga skin. Sa imuhang utok, mag-declutter ka katropa. Tanggala. Mm-hmm. Unsay declutter, tanggalon ang mga dili na dapat lungluman diha sa imong utok. Dili lagi na nako kaya. Ayaw lagi ko ana kay dili man na ako. Oo, kinsa gay nag-practice og drive nga makapadagan na dayon siya og kuan sa sinta sing ano sa 80. Magsugod bang gina siya sa 10. Oo, sipa-sipa gamay nga ano sa gasolinador lisod sa ipalupad niya. Ana ra na siya mga katropa. Sa tanan nga magsugod pa lang. Mm-hmm. Magsugod kita sa
step one. Oo. Hantod nga maabot kita sa pinakatok-tok. Oo. Kung mahulog ka, kung mahulog ka, nagtinanga ka, bitaw. We need to learn from our mistakes. So, matututo tayo din sa pagkamali, mga katropa. Dili man ta mahimo og teacher dayon kung dili ta magsugod sa nursery. Ah, diba, sabi? Oo. Kung ikaw karon na ay ginapang unsa gani kanang murag sa imong kasing-kasing, oo, murag dili na kaganahan mo simba, di na kamuhaganahan mo atong simbangan, kay guilty kay kasi imong ginahimo ka tropa, ayaw padalaan ang guilt feeling ka tropa. Kay ngano pag musulod ka og simbahan, ayaw huna-huna ang mga tao nagapalibot sa imuha, kay wala man na sila kabalo kung between you and your God. Bisag unsa pa nilang gipangistorya diha, makasala lang na siya, basta ipikit ang imong mata, musulod ka sa simbahan, mangayo kag pasaylo, kung unsa may mga sala ni mong agihimo, kay dili magyata perfect. Bisan pa si Perfecto, Perfecto rin ganyan pangalan, pero di gina siya perfect. There is no such thing as perfect. Walay perfect, mga katropa. Nagkamali ka, matututo ka, ayan, magpasaylo si mong kaugalingon, of course, magpasaylo sa Ginoo. Kana, nagrasyahan kita, ana. Ayan, daghang kayong salamat sa pag-uban-uban sa atong programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel ng TSK. See you tomorrow, mga katropa. Bye-bye, good night. Ingat po sa mga ulan o sa mga landslide prone diya sa inyong mga lugar. Opo, life is too short.

0: nagtaklare sana.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Pia Sasel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa ni Lord Jesus nga iyan, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Annabelle, taga Batanguinho Village, Matina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lali magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan. Kapoy Kayo, sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan. Dili na ko magduka o lami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape. Mawala akong sakit sa akong lawas. Mawala akong katulugon. Sukad na nakainom ko o Premium D3 Coffee Mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan ta mo na inom mo kape na Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to og relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
3: Saton, patinase, halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Kaya raw, kunya, nagdala sa kadong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
8: Ang singot ug luha parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy naka.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!

0: Chat. Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
0: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
9: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pag inom og Premium D3 ra gyud na nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
17: Exciting!
18: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
18: Sure ka?
16: Oo.
18: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
18: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Lahigyod. Basta naka-turbo. Yeah!
19: Turbo Food Supplement for Men.
20: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
21: Turbo, wagas ang lakas.
20: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
22: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kaklarek sana!
1: Exciting!
23: Exciting!
24: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Как Пларик сана.
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarex, Ana?
3: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes. XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
3: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag may tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Santo Plus Gold.
8: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lami nga kung kwansa ng kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang mo kutokotok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next, daghan ang natubangan.
12: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abin akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
11: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
13: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo. Ang pakusog.
15: Turbo.
14: Ang pagdugay sa away.
15: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
16: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
17: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
18: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
19: Turbo, wagas
4: ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
15: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: 7 Plus Herbal Soap.
20: Bili na!
15: 7 Plus Herbal Soap.
21: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
22: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
23: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
24: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, unya, igdala sa kadug tubig daan. Im na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom!
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen. Lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Ka-Clarence, Ana?
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Good morning, katropa. Oras nato alas 4:02 na sa buntag.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Sa kutob sa maabot ni nilang pagsibyaning mga oras sa mga higala, good morning kaniyong tanan mga katropa. Welcome sa nining laing hugna na sab sa tuang pagpanaguban uban mga higala. Diri sa tuang rondahanay sa kabuntago na lang sa Ronda Balita.
2: Ronda Balita.
1: Sayapon mga katropa ko ang inyong tigronda ning mga orasa. Katropang Marvin Ibano ning adlaw kita nga Lunes mga higala. Pitsa 20 na ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Ito programa mga katropa, gipaluhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbo Man Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, Premium D3 Herbal Siotong Clear Skin Herbal Soap. Labi na mga katropa, nga ning mga higayunahan, ning mga kiningan, ning mga simanahuna, lauban dyapon mga katropa ang mga pag-ulan-ulan. That's why kinahanglan yun magbaton kita sa ato ang kilid kanunay ni ining haplas. Ngayon tabang alang sa pagtambal, niinig ipang mati din ha mga katropa, lawin na ka ng mga panuhot mga higala. Kinahanglan magbaton ka o Zanton Herbal Oil. Mga katropa, of course, pwede kaayo. Labi na panahon sa ating tugnaw, pagkalami gayon mga pe. Pagkape kita, sama na lamang nining healthy nga kape, ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Good morning sa ito mga kaisuunan nga nagtanaw na diri sa ito ang Facebook Live. Huwag naminaw din sa ito ang XFM 89.1 Davao City. Naka-tune in kanunay mga katropa. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanana.
3: Good morning!
1: Ayan mga katropa, padangat lamang inyong mga mensahe, komento diri sa ito ang Facebook Live. Ato ng Timbawason mga katropa. And of course, ito mga kaisuunan nga, nangitap giyapog laaganan. Mga katropa, mamahimo ka mong makalaag din sa New Year's Peak Mountain Resort. Mga katropa, nahimutang sa barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Good morning, good morning, good morning sa tanan mga igala nga nagmatana. Si Sir Randy Santisas listening, good morning kanimo sir.
3: Good morning!
1: Katropa, ang Ichi Boy, our kid rapper of Mindanao, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yan, good morning kanimo katropa nga Arky.
3: Good morning!
1: Yan, nagmatana sab si Ma'am Nita Valderosa, good morning usab diha. May hapon sa Canada kini si Ma'am Nita, dagang salamat sa pagsubaybay ma.
3: Good morning!
1: Yan mga katropa, and of course ito makaisuunan nga nangitan ini mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Available kining tanan mga katropa, mapalit kini sa nagkadaiya nga mga parmasyag butika. Dini sa tungdakbayan sa Davao mga katropa paminaw ha. Kaya diri pwede mapalit ang kininaisgutan nga mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Sama na lamang sa Rojon Pharmacy, Soyho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Bria Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko. So ito mga kaigsuunan dras Tibungko ha. Sa Pharmacia Eva available mga katropa. Dirusab sa may Turil, Wise by Turil Pharmacy. Sa Sandawa area, Gio and Jen Pharmacy Sandawa. Samtang napod sa Panakan, Gio and Den Pharmacy usab mga katropa. Diripod sa JT City Pharmacy sa Puan area ka na. Ha? JT City Pharmacy. And sa Johan's Pharmacy, Herlin Pharmacy. Sa mga katropa, Herlin Pharmacy. Sa Samal Usab, na-available kini sa Rollins Pharmacy. O sa San Pedro, sa Golden Drug, mga katropa. Kana, bisitahan niyo mga igala. Aron kamo or mapalit ninyo kini, available ang mga produkto sa naisgutan ng mga parmasya, mga katropa. Yan ha! Morning, alas 4:07 na tamaglangay. Rundahan na nato ang panghitabo sa tuang lokalidad sa tong Dakbayan sa Davao.
2: Runda Balita.
1: Good morning, kaninyo tanan mga igala ha! Ang mga katropa na maglangay ito sa Timbawason ang sitwasyon sa tuang panahon. Kay diri sa tuang area sa Davao City kagabi, mga katropa, aduna gid kitay natala ng mga pag-ulan. Ha? Kusog-kusog mga katropa kay pagkabuntag agwi na na po yung mga nagbasa. At mga katropa mga motor nga wa na tabunan. Kana mga igala kay sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga katropa, as of 2:12 a.m. inilamang sa iyo sa buntag mga katropa sa gihapon. Ilalom kita sa weather system nga localized thunderstorms mga katropa. Dinang pipila ka mga areas o kadaghanan sa mga areas sa Davao City na kasinati kini og mapanganurun nga kalangitan mga higala. Samtang hugot nga gimonitor sa CDRRMO Davao ang Bato River. Labi na mga tributaries ni ini sa lipada sa river. Sa baybahing barangay Bato, mga katropa, kung asa na monitor na kini, anasa code green o safe level na kini mga higala. Samtang ang creek monitoring diri sa may Purok 7, barangay Bangkas Heights, o ang mga tributaries usab diri sa may Bago Creek, mga katropa, ananasab kini sa safe level mga higala. Samtang sa Bago Creek, dapit sa may barangay Bago Aplaya, code yellow, alert level kini mga higala, hinoon pa dahin kini nga nagasubside mga katropa. Samtang sa Lipadas, Matina, Talomo, Davao, Bunawan, ug Lasang Rivers, mga katropa, code green na kini, o na kini sa safe level, mga higala. Ikan dihangan, natala mga katropa kagabi, mga bandang alas 11, mga katropa, dihangan, grabe ang pagsaka sa tubig sa naisgutan ng mga kasapaan. Panginoon mga katropa, no, kanunay gihapon nga gipaigmat ang mga residente, labi na nanimuyo din sa may Daplin sa kasapaan, nga di magkumpiyansa mga katropa. Kaya possibly or basin niya anytime, no, kalita lang mo taas ang tubig. And ilabi na sa mga kaisuunan nga nimuyo sa mga slope areas. Sa mga bukirong bahin mga katropa, amping-amping kanunay. Labi na ni kung nag-straight na, no, ang kinimismong mga pag-ulan-ulan. Kaya posible ka na, labi na monitor ninyo mga katropa or na matikdan nga mga ginagmayang paghulog-hulog sa mga bato. O ginagmayang mga pagdahili sa yuta sa mga area. Mga katropa, kinahanglan nga magpatuman gilay kamo o gahinanaling evacuation sa pagsiguro sa kaluwasan sa matag-usa, ilabi na sa mga miyembro sa inyong pamilya.
2: Runda Balita.
4: Local news. Local news.
1: Alas 4:09 mga katropa sa pikasbahin mga higala.
2: Runda Balita.
1: Nagpahibalo ang Department of Public Works and Highways 11 mga katropa. Nga ilabi na ni atong mga apektado nining landslide ng mga kadalanan diri sa Davao Region. Diri sa Mati City mga katropa, partikular sa may sitio Kulisisi, barangay Tagabakid, City of Mati, Davao Oriental. Gi-anunsyo sa DPWH 11 nga pasado na or kani mismo nga pasabol na or pwede na maagian ang Usaka Lane alang sa tanang matang sasakyanan mga katropa. Apan hinoon gipahimangnuan ang tanang mga motorista o mga biyahero nga magpadayon gyapon sa pag-amping sa pag-agi sa mga lugar. Kay sanglit pa dahil usab kini nga gi-monitor sa mga official advisories mga katropa. Labi na kung talking about nining kadandog sa nisgutang lugar mga igala amping-amping, hinay-hinay lamang sa pagpadagan aron na dili mga katropa ma-slide. Labi na kini mga perting linginag mga ligid mga igala kini mga bagong mga motor karon. Amping-amping sa pag-agi sa mga area mga katropa aron malikay sa pagkabalintong in town mga higala.
2: Runda Balita.
1: Samtang talking about usab nining karsada sa may bahin usab diri sa may President Diosdado Macapagal National Highway mga katropa. Nagpadayon gyapon ang clearing operation sa maong lugar mga katropa. Panhinoon diri usab sa may Davao Bukidnon Road mga higala. Kini mga katropa, padayon ang nagpahimang no atong DPWH 11 ngadto sa mga motorista na padayon lamang mutuman sa mga advisories labi na sa mga traffic signages. O mutuman sa ginapatumang regulasyon, traffic regulation sa mga naka-standby, naka-man din ha nga mga traffic enforcers mga katropa. aron na masiguro ang kaluwasan sa matag usa hinuon. Kini mga katropa na may gihatag nga alternatibo nga ruta. Inon layo-layo gid mga katropa kung tuyoon jud ninyo og agi mga higala. Palinong mga katropa sa mga commuters ay kabalaka kay sa Gihapon talking about ining apektado nga mga sitwasyon sa kadalanan mga katropa na yung mga pamaagi ang mga transport sectors din ha. Paunsa nga mahatod Gihapon kamo sa inyong mga destinasyon. Taliwala pa man noon mga siguro na ay ginagmay kalangay. Panatis mahatod kamo nga malampuson mga katropa og luwas sa inyong mga areas mga katropa.
2: Runda Batina.
1: Alas 4:12 na sa buntag mga higala. By the way, good morning ha sa itong mga kaigsuunan sa itong mga XFM stations. Personnel mga katropa diri sa Tibok Isla sa Mindanao. May pagkakot sa Davao City mga katropa. O sa itong mga kaigsuunan nga biyahe pagyapon nato di mga oras sa amping-amping ganun ay may gala sa inyong pagbiyahe mga katropa. No, ampo mo na gitawag ampu-amping kanunay. Kaya kung tao na lang mga katropa, kung di ka mag-ampo pagikan sa imong biyahe, no? Kaya yung mag-ampo mga katropa, mo na gitawagong pagtuo na adunay buhat, no? Nag-ampo ka, nag-amping pagyod, aw sigurado mga katropa, iwas mo ang buhang kining biyahe mga higala. So amping kanunay, sa biyahe sa tuntanan ng mga kaigsuunan nga naminaw karon ilabi na sa itong mga POJ drivers, mga bicycle drivers, sa itong mga vendors mga katropa. Good morning kaninyong tanan once again mga higala.
3: Good morning!
1: Las 4:13 na sa buntag mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin mga higala, adunay mga natala mga katropa nga sunog na sayo palang gani sa kabuntagon mga katropa.
2: Runda Balita.
1: Subala sa report mga higala, adunay natala nga sunog din mismo dool sa Osaka gasoline station diri sa barangay Pampanga, Davao City mga higala. Inong girespondihan na kini sa mga kabumbirohan o katangan na lamang nato ang dugang pa. Nung natin yung mismong impormasyon detalye gikan sa ato ang Davao City Fire District mga katropa, labot ni ini mga higala. Yan, good morning kaninyo.
2: Runda Balita.
1: Amping-amping sa pamakaigsuunan ng himutang dool sa maunga area mga katropa. And by the way, nunot ni ini nga grabe atong Davao City mga higala ha? Kaya ginapas si Ugdag yun nila ang kinibitawang magkakahimana ni ini. At gastuhan yun ang mga katropa. I-allocate na yun ang mga budget alang ni anak mga igala. Siyanglit ang kining gikonsidera na Davao Central 911 Ambulance Bus mga igala. Parting kakua sa bus. Kung tanaw mga igala, pwede na kaayop himuong pamasayroan.
2: Runda Balita.
1: Subalaw sa mga katropa ni EMS or Emergency

0: So kining nga bus or kining emergency bus mga katropa, ambulance bus mga igala, gikonsidera kini ingon nga pinakadako sab nga ambulance sa tibuok Southeast Asia mga higala. So naa ang Davao City ni ana mga katropa. Ok, ingon nga urban city mga higala. Di ko magpaulahi ang dakbayan sa Davao talking about pagbato na ni ini mismo mga moderno nga mga kagabitan na hindi na mga katropa di magpaulahi ng standard kining services mga katropa. Na mga higala ang isa sa ginapasigarbo sa tuang dakbayan sa Davao mga higala. Labi na sa pasiugda mga katropa nga mga emergency response vehicles. Atul ka na mga katropa ha sa kinibitaw nga gitawag nga pagpasundayag nini mismo nga Davao City Central 911 Emergency Response Vehicles and Equipments mga katropa. Gagilusad kini sa may Rotonda Ecoland ning atoang syudad sa Davao ning milabayng adlaw adlong Domingo mga katropa tanda sa kahaponon mga higala.
1: Ronda Balita.
0: Alas 4:16 na mga katropa sa pikasbahin sa tuang Ronda Balitang Lokal.
1: Ronda Balita.
2: Local news. Local news.
0: By the way mga katropa sa tuang lokalidad sa tuang syudad sa Davao mga katropa ha. Mismo si DSWD Secretary Rex Gatchalian nibisita kini mga katropa ngadto mismo sa labing na apektuhan sa mga pagbaha, landslide ug linog mga katropa. In particular kana sa may Jose Abad Santos, Conjas, Davao Occidental mga katropa niini kanang ha adlaw or niini kanang weekend mga higala. So kana mga katropa agig pagpabati no? Nini nga presensya sa DSWD nga di ginila pasagdan ang makaigsuunan nato nga naapektuhan sa kalamidad mga katropa. Huwag ka na may gala itong atangan ng dugang detalye ni Ana sa Express Balita mga katropa. Samtang sa pikasbahin padayon nga gipangita sa mga otoridad mga katropa ang kining 12 anyos nga batang lalaki nga gikatahong nahulog diri mismo sa may Bukana River mga higala. Ni mga katropa natala ang pagkahulog ni ini samtang nga gadula-dula matod pa sila sa dike mga katropa dihang allegedly gitulak matod pa kini sa iyang kaubanan usab nga minor de edad. O dito nahulog kini sa sapa mga higala. O gadili o gawa sa badugay na wala kini mga katropa ay hapaman naabot ang mga responders mga higala. Itong katangan ang dugang mga pagpaningkamot sa itong mga otoridad na sa search and rescue teams sa itong Central 911, sa itong kapulisan o sa itong Coast Guard mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Hindi may gala samtang hugdanon nga ginasubay karon sa Davao City Police Office ang responsable ni pagpakatag og online bomb threat mga katropa. Hindi mismo nga bomb threat mga igala ha. Nag-target kini sa Osaka National High School. Diri sa tuag syudad sa Davao mga katropa. Noon, yung bag-uhay lang mga igala gikumpirma sa Davao City Police Office nga negatibo sa mga eksplosibo ug bomba ang nahisgutan nga tulunghaan mga katropa. No particular ang kining nahisgutan nga tulunghaan mga igala. Adiri mismo kana sa may area mga katropa sa F Bustamante. Sang klaruhon mga katropa kaya sa F Bustamante mga igala labi na partikular sa May Francisco Bustamante National High School mga katropa. So gikumpirma sa Davao City Police Office nga luwas kinigikan sa mga eksplosibo apan hugot nila karon ginasubay mga katropa ang gigikanan ni ining bomb threat kay nakadilit na sa Facebook ang maong posting bomb threat mga higala. Samtang hugot ko na paimang noong kapulisan ngadto sa publiko nga aduna gyud magsunod nga seryosong silot alang ni bisan kinsang mapamatud ang responsable ni bomb threat. Labi na nagpahimang no sa publiko nga dili or ayaw gayud kamo pag-post. Seryoso man kana, gara-gara, prank mga katropa nga mga bomb threat mga igala ilabi na sa mga institusyon sa mga tulungaan mga katropa kay seryoso gayud kamong gukron sa ato ang kapulisan.
1: Ronda Balita.
0: Alas 4:19 na sa buntag mga katropa.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita.

0: Alas 4:19, mga katropa, oras na to, hatod ka na to, mahigala sa Crop Gold. And of course, mga katropa, sa to ang Turbo Man Enhancer. Sa to makaigsuunan ha, pang ibta na intaw ninyo mga katropa. Ang inyong mga nakasaksak na mga charger. Ayun yung magkakuna-una, ano? Labi na sa to makaigsuunan na nakainumog turbo, kay tibuok simana ang epekto ni mga katropa. Ang mga manoy mga igala ha. Mga kabalido mga katropa nga medyo nagluya kay na kanang nakigunong pud sa sitwasyon sa panahon. Ay mga katropa yung kumpiyansa basin makaapekto ka na sa relasyon ninyo mga magtiayon mga higala. Hindi na kamo turbo dietary supplement for men kay dili lang kini maka pabaskog sa inyong mga manoy mga katropa. But of course makapaboost sab kini sa inyong immune system mga higala. Turbo Man Enhancer mga katropa, mamahimo usab kini ninyo mapalit mga katropa sa nagkadayang Yes to Health Clinics. Diri sa to ang Davao City, may galan himutang lamang atong Yes to Health Clinics. Yes to Health Clinic at mang lamang sa Kawayan Drive. Partikular mga katropa din sa may bayang GSIS Heights, matina ni ato ang syudad sa Davao. Available sab kini mga katropa sa Farmasya Eva Kalinan, Jaylan Pharmacy, SES Generics, Amesco Health Med Pharmacy, Quisa Pharmacy, ADRR Pharmacy sa Kabantian ka na mga igala. Apilo sa Drisa Samal, AKC Pharmacy. Samtang lakip sa Drisa Userl Pharmacy, HB1 mga katropa, available kini mga produkto sa Yes to Health Clinics. Sa L3 Pharmacy, Kalinan ka na mga igala ha. Sa itong mga residente dira sa Kalinan. Sa 318 Pharmacy, Mia and Jen Buhangin ka na. Available sab kini sa Tesco, Botica Navares, Mental Relocation, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Maing buntag nagmatana sa mga igala si Ma'am Jing Pegarido. Good morning kanimo Ma'am Jing.
2: Good morning.
0: Sir Uncle Dars mga katropa nagmatana sa good morning watching live from Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Good morning.
0: Yeah, mga katropa, to sang ampakan mga igala, runda na nato panghitabo sa ato ang kasigbit ng mga rehiyon.
1: Runda Balita.
3: Regional News.
0: By the way mga katropa ha, niini lamang weekend mga katropa, malampuso na nga naabot dinim sa may munisipyo sa Talakugon, Agusan del Sur mga katropa, ang statue o kaya gihimo nga sculpture ni MVP Rene Bobet, Rene Clert Bobet Butterbonya mga katropa. So kinaagi kapag hinumdom no sa Ligasilla nga gibilin in town sa mga batanong atleta, student athlete in town mga katropa nga nakabisan sa kinabuhi ang anakin sa usa ka team building sa ilang mismong basketball team sa Ateneo de Manila mga katropa. Kinagala daghan in town ang mga nisugat sa pag-abot sa maong sculpture mga katropa uban ang pagpasiugda nga di yun nila malimtan ang ilabi na mga katropa ang pagkabuutan ang pagka-humble ni ining Rene mga higala nga mapasiugda yun ayong kapanaminan alang sa mga batanong atleta, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: And may gala sa Pikas Bahin, mga katropa, adunay duha ka mga pagpangatake. Duga to ang mahinumduman, mga katropa, dili pa lamang dugay. Adunay, padayon nga gina-investigahan karon sa mga otoridad. Dili lamang ang kapulisan ang padayon nag-investiga, even ang mga militar, mga katropa. Labi na niining pagpanglabay o granada. Partikular sa area diri sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao may galakon barm. Mga katropa kay sanglit adunay mga insidente, duha ka insidente matod pa. Ang natala ni atong adlaw mga higala, Hulyo 18. Pagpanglabay kini og granada mga katropa to ang nasayran diri sa may barangay Makagiling Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Takna sa kagabion usab kana mga katropa uga usab mga higala sa Pikas Bahin katong sa poblasyon Mother Poblasyon Sharif Agwak Maguindanao del Sur mga katropa aduna sa natala diin nakuha sa CCTV ang maong panghitabo ang military truck adunay karga nga mga kasundaluhan usahan kini granada mga higala diin mga natala duha ka mga sundalo ang naangol ug adunay duha tulo ka mga civilian rather mga katropa ang nasamdan usab sa maong panghitabo mga higala. Concerning kayo kini ay pagkapisog in town sa mga kriminal mga katropa, wapay suot nga helmet, way tabon sa ilang mga panagway mga higala, buha sa CCTV ug kana mga katropa ang padayong ginasubay karon sa itong mga otoridad aron matagad kini og pagtagad.
1: Runda Balita.
0: Oras sa itong katropa, alas 4:24 na sa kabuntagon. May gala good morning usab sa ito mga kaigsuunan nga nagapinaning mga orasa. Siguraduhan mga katropang kami ang kape nga inyong ginainom mga gala. Kanang healthy nga dili makahatag o kining kakulba. Kanang bitawang kalita lang mo magpalpitate. Kanang mga, mga katropa makita lamang kamong ok-ok nga nitog pa sa inyong ilong mudaga na dahil mo makuyapan. Mga katropa, base nun niya result or epekto ka na sa kape nga inyong ginainom nga naghatag o dugang nervyos kaninyo mga gala. O palpitation mga katropayag kumpiyansa. Basin matrigger hinoon ang uban ninyo mga balatian mga higala. At kung ninyo mga katropa mag-inom o healthy nga kape, sama na lamang sa Zanton Plus Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix o ato ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Ay mga gala, alas 4.25 na yun mga katropa. Halit na maglangay ito ng rondahan ang panghitabo sa ito ang kauluhang bahin mga katropa. Sitwasyon sa ito ang nasod Pilipinas.
1: Runda Balita.
3: National News. National News.
0: By the way mga katropa, okay ra ba mo? Kay wa pagyapon gidilit mga galin ining mantalaan usab sa China mga katropa. Ay ginimikataga video nga. Daw! Agi characterize ang mga Pilipino ingon nga unggoy.
1: Runda Balita.
0: Sugot ra ba mo ni anak mga katropa? No, nagpadayag na sa ila mismo nagkadaiya nga mga pagkundina. Ang nagkadaiya nga mga opisyal sa ato ang nasod mga katropa nga wala na tarong, no? Daw gihimong giapak-apakan lamang ang mga Pilipino mga katropa. So, sabala mismo mga igala, mismo atong Defense Secretary maugin nangunay sa pagpadangat sa iya mismo nga reaksyon labot ni ini nga daw ng hagit ng China. Mga katropa, taliwala pa man sa legality nga gihuptan sa atong nasod Pilipinas ini mismong naisgutan nga pag-angkon sa ining West Philippine Sea mga katropa. Lagi na ining gitawag o arbitral award mga higala na pila na ka mga tuig kining gihuptan sa Pilipinas but pasabot adunay mga legalities pagbaton og dokumento o ila kini sa international law nga ang Pilipinas ang nag-angkon o nag-authorize sa naisgutan ng kadagatang bahin sa West Philippine Sea.
1: Runda Balita.
0: By the way mga katropa, usab mga higala sa pikas bahin mga katropa. Kaya to ang mga senador ingon instead nga magtinabangay mga katropa. Nini mismong problema giatubang sa tuang nasod Pilipinas mga higala. Nagdinautay naman hinoon kini mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Nasabi ba ka mo mga higala nga subala mismo ni Senator Ping Lacson. Akusahan na ni ini mga higala. Akusahan magud siya ni Senator Alan Peter Cayetano nga matud pa. Sumusunod lamang matud pa sa kung unsay gidikta sa kasamtangang administrasyon or administrasyong Marcos.
1: Runda Balita.
0: Ni mga higala ha ang maisugon nga gibutyag ni Senator Cayetano na sumala pa. Kining si Lacson na mga higala daw na himo matud pa nga pon ora kining ulipon. Sinod naman matud pa kini sa kung unsa ang ginasugo sa kasamtangang administrasyon mga katropa. Samtang gibutyag usab ni Cayetano nga nagtinabangay matud pa ang kining kaalyado sa mga administrasyong or kasamtangang administrasyon aron nga mapalagpot si VP Sara Duterte sa pwesto tungod matud pa sa taas nga tsansa nga mudaog kini sa nagkaduol nga 2028 national election mga katropa. At ang mga tangan ng dugang pang mga kasikas niya na may gala unsay mga tubag mga katropa ilabi na ni iningipadangatan sa mong pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
1: Runda Balita.
0: Alas 4.28 na mga katropa sa pikas bahin mga higala.
1: Runda Balita.
0: By the way mga katropa ha, mismong ang ato ang Philippine National Police atong kapulisan mga katropa is mag-deploy matod pa kinig anaa sa 20,000 ka mga PNP officers sa Quezon City Batasang Pambansa aron sa paghatag kinig siguridad agi pagpanganda mo sab kini mga katropa sa pagsulod sa final phase sa kining gitawag og ikalima nga State of the Nation Address konsona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mga katropa karong July 27, 2026 mga higala.
1: Runda Balita.
0: Na mga katropa, gibutyag usab mismo si Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nagbutyag nga fully prepared 100% na ang andam sa atong kapulisan sa paghatag seguridad sa nagkaduol nga State of the Nation Address sa tuwag Pangulong Bongbong Marcos Jr. mga katropa.
1: Bunda Balita.
0: And of course mga igala sa pikas bahin mga katropa, didasig mismo ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang mga kabatan-unang Pilipino mga higala nga mahimong defender sa kamatuoran o gauban ining mahimong aktibo nga partner sa pagprotekta sa soberanya sa tuang nasod o ilabi na ang katungod sa West Philippine Sea mga katropa. Kinitaliwala mga higala sa ginapakita mga higala nga kinimismong pag-BIBI sa China sa tuang o labi na sa mga Pilipino na matod pa mga katropa gibarugan sa China nga way katungod ang nasod Pilipinas sa pag-angkon meaning sa Ilahapon nga area South China Sea kini mga katropa. Mga igala, ang pipila ka mga update sa ito ang nasod Pilipinas mga igala. At tangin na lamang ang dugang pa mga hisgutanan sa itong musunod na programa Exciting Pilipinas kauban si katropang Bricks Flores mga katropa. Wala mo kita higong oras sa itong pagpanaguban-uban mga igala. Dagang salamat sa itong mga kaigsuunan na nagpadangat sa ilang mga komentog reaksyon. Si Ma'am Jing Pegarido, maing buntag sa tanan, mga katropa, God is good all the time, mga katropa. Dagang salamat sa pagpakiguban, mga katropa. Of course, at ang inalamang musunod na programa sa Exciting Pilipinas, and of course, ang musunod diana, ang Express Balita, mga higala. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwer sa XFM Network Philippines. Alang sa nikyosang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong tigronda, tigbalita ning orasa katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, mga higala, kamatuuran ang sandigan.
1: Runda Balita.
0: Oras nato katropa, alas 4:31 sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan, mabiyaan. XFM katropa mo.
1: Alan Abay, Alan Abay sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Bricks Flores sa XFM Davao.
6: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
12: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
10: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea! Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
17: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
19: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, Diyos ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa Diyos ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na Diyos ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa Diyos kini.
18: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
21: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
22: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
23: XFM.
24: Kaklarik sana.
25: Exciting.
26: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
27: Kaklarik sana.
28: Exciting.
27: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:41.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na! Oras Philippine Standard Time, alas 4:31 na magigala sa Kabuntagon! XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning! Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas!
0: Good morning!
3: Igala, Luzon, Visayas ug Mindanao, good morning! Kumusta kaninyong tanan mga kaigsunan? Kini si katropang Rex Flores sa magigoban na sob kaninyo. Ang tud kita sa unahan, paghatod kaninyo sa mga impormasyon, mga balita, ngayon sa mga isikutanan nga angay na ito, nga hatagan o pagtagan. Pinabinasa, mga pangitabo sulod sa mga milabay nga mga inuras. May buntag sa itong mga igsoon, diri karon sa Dakbayan sa Davao. Kumusta? Kagabi pa nagsigiga inulan mga katrupa, no? Diri sa Dakbayan sa Davao. Kada, gumikan kayo. May uban nga mga lugar nga medyo gamala. Gauga mga kaigsunan ang ilahang lugar. Gumikan kay ang hubad ni ana gikan sa DOST Pag-asa. Iyon pa nila mga kaigsunan nga localized thunderstorms kana siya mga katropa, no? So, gumikan kay dunay mga lugar nga giulan, kusog kayo, gabaha-baha na gani. Pero ang hubad mga kaigsunan, hasta nga piuta kanang kuan kayo baka na bang igang. No? So man ang nahitabo mga kaigsunan nga sa uban nga mga lugar nga medyo murag ipangbaha, tapos dunay lugar pod nga kuan kana bang grabe ka uga. Nanato mga lugar bing nga gipangulan, may buntag sa inyo ha diha, nangandam ba mo? Nananaw ba mo da sa inyo hang kilid pasin unya uga na dunay na natipak. Labi na to nga mga lugar nga medyo matawag na tong landslide prone area. Dili pong uban mga lugar mga kaigsunan ko nga medyo murag duol sa sapa, no, sa river banks. Magbantay-bantay pod mo basin unya uga natumpag na ng kilid ninyo diha. Nagkaduol na di ang tubig sapa diha nga baha, no? Delikado kayo mga kaigsunan, di na rabagin in town ma-rewind ang kanabang mga panghitabo. Kunya pata magbasol, mahiga na nga to anata, galutaw-lutaw na ta dito uban sa mga gapnod mga kaigsunan. Ato pa nang ibalik ang panahon, di na nababalik. No, sa tuang kanunay nga pagprepara, kanunay nga ipataas ang tuang preparasyon mga kaigsunan, pagpangandam para nga di ta mahimong biktima mga higala o maalaot sa mga kalamidad. Nakang kay mga lugar mahigala karon nga di medyo murag na kasinati mga kaigsunan ko ga problema, no? Dunay mga pagbaha, dunay mga landslide. Unya gani, doon natin balita mahigala nga bukid nun o Davao Road mga higala na ito nakalabay nga adlaw. Grabing kuano, grabing traffic nga nahitabo, nahiguman mahigala sa to ang mga motorista. Transportation dito mahigala na bugto gumikan kay nalumpag mahigala kini kalsada gumikan sa padayon nga pag-ulan. Na good morning sa to mga kaigsunan nga manakaron sa mga probinsya sakop sa Davao Region. Kumusta mo? Ang Digo City karong buntaga mga kaigsunan, deklarado ra ba ni sila karon sa palasyo sa Malacañang special na working holiday gumikan sa ilahang Padigusan Festival. Oh, good morning kaninyo diha mga taga Digo City. Ilahang ginakwa, no? Ilahang gina may balo nila dito mga kaigsunan. Doon na sila mga kalingawan. Diha na pita sa Digos. Good morning kaninyo. Diha, amping-amping lang po mo sa inyohang mga paglingaw-lingaw. Sa may mga kalingawan nga na diha karong i-offer mahigala sa local government. Or sa private baka mga higala nga nagdumala aning Padigusan Festival sa Digos City sa Davao del Sur. Good morning sa to mga kaigsunan din napita sa may Davao Occidental. Kay unya punto mahigala sa to ang hatagan o pagtagad sa balat rich portion mga kaigsunan. Ang kining sangguniang panlalawigan, sangguniang panlunsod na mga kaigsunan, sangguniang bayan, no? Sa Jose Abad Santo sa Davao Occidental. Davao del Sur, maguni ka ni Anto, no? Gagihangyo ni sila sa ilang mayor ko, no? Mga kaigsonan nga, mga konsihal. Sihal, pwede ba ninyo i-reprogram ang atuang savings sa trust fund para nga magamit na to as emergency fund sa relocation site, ipalit o relocation site alang sa mga napiktuhan sa lunok, sa baha, na ito nakalabay ng mga adlaw. Karon kay wa managi atiman mga kaigsunan at upaga mga kaigsunan ko sa mga konsihal. Ang botog na kinahanglan o talay ha? Ang mga konsihal para nga ilahang matagad mga katrupa o ilang kaaprubahan diritso ang hangyo sa ilang mayor. Kumikan kay naintahon ka puyo sa kinibang ginatawag at Tent City ang pipila ka mga residente dito na nabiktima sa baha, nabiktima na sa linog, di baha pagyon. Karon ang hangyo ang local ang mayor, no? Ang mayor sa Jose Bansanto sa iya mga kauban ng mga public officials, mga elected officials, mga konsihal. Ang konsihal mga kaigsunan wa ni aproba.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Exciting nga mga kaigsunan kana unya atong hatagan og pagtagad dinhi lamang sa inyo pagsunod sa tuang panaguban. By the way, adlaw karon nga Lunes, tiban ininyo mga kaigsunan kay usay makalimot na ko sa adlaw. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 20 karon nga adlaw, pitsa 20 karon mahigala sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Grabe mga kaigsunan na Lunes karon ugma Martes na po. Siyempre, pag human sa Lunes, Martes na po na. Human sa Martes, Miyerkules na po. Tingala lang ka, mahiga lang, Biyernes na po din. Ito, by the way, good morning sa tanan nato nga mga kaigsunan din karon sa Tibok, nasud sa Pilipinas, sa viewing sa tuang Facebook live streaming broadcast sa XFM Network Philippines. Grabe na sa 89.1 XFM Davao. Welcome diri karon sa panaguban ng Exciting Pilipinas. Kini inyong ilagad si Katrupang Bricks Flores. Pakaigsunan diri karon sa tuang mabalita nga tong hatagan og pagtagad mga kaigsunan, mga top stories usabi nga tong atimanon karon nga buntaga mahigala pinagi sa tong Express Pasada headlines.
4: XFM headlines. Headlines. Express Pasada.
3: Sinado mo desisyon na karong adlaw mga kaigsunan may kalambigitan sa hangyo nga prosecution. Sa hangyo sa prosecution nga kuhaon karon ang tax records ni Vice President Sara Duterte.
4: Express Pasada.
3: Kini matugutan ka mga kaigsunan, doon na pa na yung mga pangutana hangtod sa pagkakaroon mga katropa kung tugutan ba no sa mga konsihal, mga senador, mga kaigsunan, wala ba'y question diha mga kaigsunan, wala ba'y mga balaod nga medyo lisod kayo mahigalang kung anon ba, lisod nga supakon, lisod i-bend mga kaigsunan, sumala pa ni Senator Rafi, si Erwin Tolfo, nga sometimes we bend the law. No, di ba? Now, lantaw na to ni unya mga katrupa kung unsa ang ipakanaog nga desisyon, hukom sa mga jurors, kini nga to ang mga Senate justices sa impeachment case mahigala ni Vice President Sara Duterte. Sa nga pang bahin mga kaigsunan dini karon sa to ang mga balita, National Bureau of Investigation ibalos nga to sa remarks ni Senator Alan Cayetano. Ibang daw medyo brag bugal-bugal mga katropa nga ko ano nga bugal-bugal mga katropa nga remarks ni Senator Alan Peter Cayetano ko no against kay matibag. Sa nugapang bahin mga kaigsunan, Senator Lacson ang ulikta na kuno karon og bagay ebidensya aron nga mabutang ngadto sa bugnaw nga rihas si Senator Cayetano. Wala na rin sila nag-iusa diya karon sa Senado. Ha? Dapat mong tanong, kining pastor man ni si Alan Peter Cayetano, unya, pulis ba po ning si Kwan na Lacson, kaning PNP chief. So kung pulis mangod ka, ang imuhang intention diha mga higala sa service is peace. Ha? Katagapatuman, mga kalinaw, mga kaigsunan, para nga husay, di ba? Bob, ito na ginatawag mahiga lang taga-maintain sa kahusay o kalinaw ng ato ang Philippine National Police, ang ato ang PNP. Ikaroon, mahiga lang kung mao'y taga-paulbos, kagubot, away nada, mga kaigsunan, kiniiyahang kanhing record, mga kaigsunan, o kanhing position as PNP chief. Nagkaroon nga na himong senador. Tao na po nato ni. Wait, ansi lang ta mga kaigsunan, no? Kung unsa gyud mahitabo diha karon sa ginatawag nga nagapanguliktan ni siya karon mga ebidensya, may labot diha karon sa ngadto kang Senator Alan Lacson og iya kuno nga ipasulod ngadto sa rehas kining si Alan Peter Cayetano. Karon kay gibalikan man ni siya mahigala sa kanhing akusasyon sa iyaha taliwala mga higala. Di ba doon na ni-issue ka ni Anto si Lacson mahigala nga siminto? Nag-produce mahigala o nga mga siminto ni Nawa, ba no? Nawa, mga katrupa. Ang lisod ani mga kaigsunan, kining si Senator Lacson, kaya doon na ba yan yung mga previous nga kaso na katago-tago ba yan ni Anto, mga katrupa? Diba? Gawa sa katong kuratong baliling, katong PR man mga kaigsunan nga si Dacer. Babi Dacer mga katrupa, tumbling man to. Lacson po yung usa sa mga natudlo na ito. Mahigala, ilisod na. Huwag yun, mga kaigsunan against kay Senator Lacson. Hindi mahigala, unya nga tuhatagan huwag pagtagad mga katrupa, din nilamang sa inyong pagsunod sa tuwang panaguban. Samtang din ikaroon sa mga balita, mahigala nga tuhatagan huwag pagtagad sa tuwang Express Pasada headline.
4: Express Pasada.
3: Mga pagitabo, mga katrupa nga nagkakitabo sulod sa milabay nga mga inuras. Ato ipabot alangan to sa tanan nato nga mga tigpaminaw sa radio mahigala sa 89.1 XFM Davao o ingon manusab sa tuang Facebook live streaming broadcast sa XFM Davao 89.1 mga kaigsunan. Alright. Ang XFM Katrupa Digital. Oops! Para sa to mga katrupa, karong nga naminaw ha? Basin og padayon paghapon mo nagligid-ligid gihapon mo diha bisan og alas hapit na alas 5, alas 4:55 na sa buntag mga katrupa. Pangbango na mo diha, pagkuha na mo dito og initana ninyo og tubig para nga makatimpla na mo og kape.
4: Express Pasada.
3: Diba? Klaro? Kailisod kayo mga katrupa nga magsugod ta sa tung adlaw nga wala tay na natagamtam mga kaigsunan. Nga! Kape!
4: Express Pasada.
3: Maghisgot ganit ang kape mga katrupa, dili na takaroon sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape ng bayan mga kaigsunan, kape na tambal pa, o pabansang kape ng Pilipinas. Ano man mga kaigsunan nga kini ang atuang dapat iusar mga kaigsunan sa pag-inom. Unsa manggiday na anak katrupang bricks. Nga naman nga, kini ang among piliyon para nga among imnon. Unsa ba'y tanyag nini karon sa muang lawas? Kana mahigala, dunay dako kay kini nga tanyag mga katrupa. Imano ba mo mga kaigsunan, ang soybeans, malunggay, ug mangustin is muna siya karon ang powerful plant-based nga gi-pack mga kaigsunan into a sachet. Gihimong kape mga kaigsunan. Ugmao ka ng sod karon diha sa Santon Plus Coffee Mix including soybeans, no? Unsa may na-provide diha ni mga kaigsunan kana ato nang hisgutan unyang taud-taud mga kaigsunan. Ang inyong buhaton sa karon, pag init mo diha karon og tubig para nga duna moy katimplahan sa inyohang kape. Ha? Bangon na mga kaigsunan kay buntag na. Okay, dini karon sa tuwang nga panahon nga pagatod sa tuwang mga balita mga katrupa dini sa tuwang nga panaguban.
4: Express Pasada.
3: Sa pagatod karon sa tuwang mga balita sa pinagi sa tuwang Express Pasada. Sa tuwang mga balitang lokal mga kaigsunan. Bukidnon Davao Highway na bugto human nga nahugno.
4: Express Pasada.
3: Nakatilaw og temporaryong pagsara ug dili magian ang dakong bahin sa Bukidnon Davao Highway, particular na sa may sitio Marahan, Barangay Mariloga, Davao City. Uban kini nga nahugno o nahugno tungod sa landslide nga nahitabo tungod sa sunod-sunod sa mga pag-ulan. Gitambagan ang mga motorista nga moagi una sa mga alternatibo nga mga ruta.
4: Express Pasada. Express Pasada.
3: Kinala maminaw gyud kanunay mga kaigsunan sa radyo ang ato mga kaigsunan no nga mga biyahe, mga biyahedor. E base nunya og malanganin mo malangan na gyud hinuon kayo mo sa inyong biyahe unya gastos pa kay mo sa krudo. Mayra ba untag barato mo mahal ra ba? Mahal ra ba kayo niya? Tapos diyan na po'y gaung-ung ron nga mumahal na po. Sa lugar pang bahin mga kaigsunan sa tuwang mga balita. Nariskyo nga Philippine Eagle sa Bukidnon. Wala na yung taon maluwas pa.
4: Express Pasada.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang bagong rescue nga Philippine Eagle na si Sawaga Dalwangan samtang giatiman kini sa intensive care unit sa Philippine Eagle Center sa may Barakatan, Davao City. Ang agila nga nasalbar gikan sa may Bukidnon nahitabo kini ni atong Hulyo 3 ning kasamtangan nga tuig. Gidala diri dapita sa Davao apan wala in town kini maluwas gumikan sa grabing mga sabad nga nahiaguman.
4: Express Pasada.
3: Sayang mga kaigsoonan no dunay mga tawo manggudba nga wa masayod bahigalag unsay bili aning maong matang sa mamananap. Mo ni ginatiman gini siya og taman karon mga kaigsoonan kay gamay na lang kaayo ni sila nga nabilin. Kung magpasagad, palayon nga magpasagad ang mga tao diha karon sa mga kabaranggayan, mga kaigsunan, makakita og langga mga kaigsunan, hala diretso dayong pamusil, no? Mahurot gining ato ang mga agila, mga katropa. Amita bo ani mahurot gining ato ang mga agila. Oh. So, kining si Sawaga Dalwangan mga igson. Nakabsan gyud siyang kinabuhi, gumikan kay grabe itong mga samad, dunay samad sa iyang pako, dunay mga kuan na ganin, no? Dunay mga nagimok sa nga, mga particles sa iyang lawas mga kaigsunan. So buti pasabot nga dugay na kay nga gidaladala sa baong langgam ang kining maong sakit.
2: Rex Flores
4: Express Pasada.
3: Wala nga wala gyud in town, kini in town pa maluwas mga kaigsunan bisan og gagi. Tambalan pa kini og todo mga igsoon. Sa dugang pangbahin din karon sa itong mga balitang regional.
4: Express Pasada.
3: Grenade attack sa may Maguindanao tumong sa army convoy o detachment sa kasundaluhan. Election related incident kuno sumala pa sa kapulisan.
4: Express Pasada.
3: Druha kasunod-sunod nga pagbusikad o granada nga naitabo kini sa may Maguindanao. Una sa convoy sa 2nd Scout Ranger Battalion, kinsayanong gilabayan o granada sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Duruha ka masundalo, gatulo ka masibilyan ang gikaingon nga nangangol. Misunod usab ang usa ka lalaki nga nagmotor, kinsa milabay usab kini o usa ka granada, sunod ngadto sa base sa militar sa Charlie Company. 7th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Sultan Kudarat. Partikular na sa may Maguindanao del Norte, netabo kini dungan sa pagpatuman sa COMELEC gunban alang sumabot nga barm parliamentary elections karong bulan sa September kasamtangan nga tuig. Gipasaka na sa heightened alert ang tanan nga may unit sa militar sa maong lugar. Sa dugang bahin mga kaigsunan dini karon sa tuang balita.
4: Express Pasada.
3: Unang Super Health Center sa Barm giinagurahan na.
4: Express Pasada.
3: Purman lang giablihan ang pinakaunang Super Health Center sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm. Kini gipamutang sa may barangay Gambar, Mother Kabuntalan, Maguindanao del Norte. Tumong nini nga mas mapadali ang paghatag og serbisyong medikal ngadto sa mga nagapanginhanglan gikan sa lagyo nga malugar sa maong dapit. Good news niya, alangan to sa mga nagkinahanglan o kinibang medical services, mga kaigsoonan. Gitanyag kini sa pinagi mahigala sa programa sa itong gobyerno karon sa Department of Health, mga kaigsoonan. Oh. Actually, kining Super Health Center, iyan ni kay Kwan eh. Iyan ni kay Senator Bunggo.
2: Rex Flo.
1: Exciting!
3: Abot, ugnapa ba si Senator Bunggo ani karong panahon na mga kaigsunan? Muraga na behind naman eh. Murag lain na may ga-bit-bit aning programaha mga kaigsunan. Samtang dinikaroon sa itong balitang nasyonal mga kaigsunan ko, di sa pinagi sa ito ang Express Pasada. Testimonya sa National Bureau of Investigation NBI Chief ipabuto sa prosecution batok ni VP Sara Duterte karong adlaw.
4: Express Pasada. Express Pasada.
3: Gipabot ang pagpabusikad nga testimonya gikan ni National Bureau of Investigation NBI Chief Matibag karong adlaw Hulyo 20 sa Senate Impeachment Court. Apan ang House Prosecution magpagawas og tibok detalye sa mga bank records og pinansyal nga dokumento sa Vice Presidente base sa hukom sa Senado karong adlaw.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
4: Express Pasada.
3: Sa katapusang bayan, 81 ka mga Pilipinong seafarers luwas nga nagkagawas gikan sa Strait of Hormuz.
4: Express Pasada.
3: Gikonfirma sa Department of Foreign Affairs, DFA, nga luwas na gikan sa Cacuyao ang upat ka madagko nga mabarkong rehistrado sa Pilipinas nga ginumala kini sa 81 ka mga marinong Pilipino. Uban nga nabalapuson kini nga nakagawas gikan sa Cuyao nga conflict area sa Strait of Hormuz taliwala sa nagpadayong tensyon sa Middle East.
4: Express Pasada. Express Pasada.
3: Makaiksyon na niyo nabati kining ato ang mga balita. Ato ang gihatagan karo pagtagad sa ito panaguban ang Exciting Pilipinas pinagi sa ito ang Express Pasada Headlines.
4: Headlines. Headlines.
3: Samtang sa ito nang gikaingon, ang ato ang hatagan o pagtagad sa itong pagbalik mga katropa, kinibang dito na pita sa lungsod sa Jose Bad Santos. Actually, kining Jose Bad Santos province, usa kini kasakop sa probinsya sa Occidental. Kaniadto Davao del Sur, no? Now, ang nakaluluoy manggo dinhi, gumikan kay gikusukuso na sila og baha. Ah, gilubok pagid sila sa linog.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Ka-remember ninyo mga katropa nga dili gani makadiretso dayon og hatod og ayuda kini bang to ang mga taga DSWD gumikan kay naglisod sa pag-agi ang mga sakyanan nga nagkarga og kinibang relief, no? Alangad to sa mga katawhang apektado sa linog.
4: Express Pasada.
3: Hinungdan nga ang DPWH sa Regional Office 11 nagpadala og mga ekipo aron nga motabang mga kaigsunan sa pagwahing adtong mga midahili nga mga yuta bukid mga higala nga mitabon nga to sa ilang kalsada. Doon na pa'y mga kuana ka na bang sapa nga natabunan o yuta gumikan kay midahili na lumpag ang kining bukid nila dito. Natabunan ang ilang sapa. Ang ilang sapa karon nagsigig tubod, gasigipog tubo mga kaigsunan ang tubig kay nalinaw na ni kay natabunan lagi ag natabunan ang ihang agiana, no? Ang iyang river bed. Oh. Karon kinaagihan naman po ni silag baha mga kaigsunan. Oh, di ba? Napundo matong tubig na himo na tong dam. Karon pag gawa sa tubig mahigila ang volume sa tubig mga kaigsunan ni bundak ni dito sa usa ka lugar. To aporting kawasak mga kaigsunan sa mga Pinoyanan sa to mga kaigsunan. Gawas lang na itong mga grabe kang kukrito, niya tag-as kayo nga mga balay, wagit sila natandog. Pero ang yano yung taon nga mga lumulupyo, mga kaigso na nagpuyo lang o yanong mga Pinoyan na. Unsa na itabo nila? Ha? Gipang-anod pa ilang mga balay na naghampag na nga matay. Karon, ang ilang mayor nga to, naghangyo o reprogramming sa ilaha ko no, mga kaigsunan ko nga savings gikan sila mga previous trust fund. Ang question, giaprubahan ba sa ilang konseho? Kini ba ang usa sa mga pamaagi? Ha? Pamaaging legal aron nga makagamit og kwartang magasto ang local government para ngadto sa ilang mga constituents. Kana maigilaon niya sa itong pagbalik, hatagan na ta o pagtagad. Pinagi sa itong panaguban ang exciting Pilipinas, mga katropa. Alas 5:07 na sa buntag Philippine Standard Time. Kining oras, gihatod ka na ito karon sa Samton Plus Coffee Mix. Kapinatambal pa, pambansang kape ng Pilipinas. Alas 5:07 na sa buntag Philippine Standard Time.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Mga katrupa, exciting.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gweter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
11: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
14: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Maunang giawahag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Vision Next, daghan na ang natabangan.
16: 5 nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
15: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig naay dala nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
19: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di yun nalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag, nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
13: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
20: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
21: Mga katropa. Available

0: Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
6: Kaklarek sana.
3: Exciting.
2: Balik tama katrupa dinhi karon sa panaguban na exciting Pilipinas alas 5:14 na sa buntag Philippine Standard Time. Inigapon yung alagad si katrupang Brick Explorers. All right. Mga kaigsuna, no? By the way, nganong kusay pa sabot sa inyo ano? Nganong kinahanglang kinibang Santon Plus Coffee Mix ang ato ang pilion? Kasi talagang kadaghan kayong kape nga makita na to karon sa mga merkado, diha karon sa mga grocery stores, no? Kinahanglan gyud nga pilion nato ang Santon Plus Coffee Mix. Mga kaigsunan. No? Kay sa ako nang gikaingon kaganina mga katropa, duna ni siya'y kinibang ginatawag nga malunggay, soybeans, kinibang mangustin. Okay. Namuni siya karon ang ginatawag nga powerful plant-based mahigala nga gisud kini siya karon og usa ka sasi para nga kumplituhon ang panginahanglan sa lawas sa tao. Di ba?
7: Good morning!
2: Doon na sa protein, mga kaigsunan nga tanyag, gikan kini mga katrupa sa soybeans. Ha? Plus, essential usab kayo kini siya mahigala sa mga vitamins like vitamin C o gawas pa diha, may naapay powerful antioxidants. Di ba? Nang sa pa may pangitaon nimo karon be nga sigurado man ta nga once maka take kita mga katrupa nining nahisgutan nga kape dili lang di ay ginakuha na to, no, gina patagbaw na to, ginapasatisfy na to ang atong kagalingon nga nakainom kita og ini tubig plus may naapay lasa. Nagprovide pa kini di ay siya mga kaigsunan og tabang ayuda para ma-maintain ang ato ang health. Di ba? Oh. Giprotektahan ini ang imuhang kasi

Kaping Santon Plus, mga katropa. Herbal kini siya, plant-based kini. Kato ganing mga tao nga nag-palpitate, mga katropa, pag once na makainom ani, wala na i-palpitate. Di na ka mag-kurug-kurug, mga kaigsunan. Now, balikan na to. Giprotektahan inyong heart. Nag-support usab kini sa inyong immune system o nag-maintain pag yun sa inyong healthy kayo nga digestion. No, di ba? Mabantayan ninyo nga once makainom mo ani kining Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, maayo ang inyohang pupo, maayo inyong buhos, mga kaisunan, no? Paglabay sa inyohang mga dapat ilabay nga ugaw. O, mani na kanindot ani. So, in short, mga kaigsunan, dako kay kini og tabang ang malunggay, mangustin og soybeans. Kining tanan, mga kaigsunan, makuha lang ni pinagi sa pag-inom ninyo og Santon Plus Coffee Mix. Okay. Now, mangutana mo asa ni paliton? Dito ni palita sa mga drugstores, sama na lamang sa Mercury Drugstores, diya sa South Star Drugs. Pwede usab ninyo karon nga paliton diya karon sa TGP o sa Generica Pharmacies. Unya nationwide kini. Pwede po nga bisitahon po ninyo ang mga klinika sa Yes to Health Incorporated. Diri sa Dakpan sa Davao, mga katropa, ang Yes to Health Clinic na imutang kini sa door number 3, Silpol Building, sa GSIS site sa Matina, Siyudad sa Davao. No? So, muna karon na mga lugar nga pwede ka mo nga makabisita. Pwede ka mo, mga katropa, nga maka-adto para nga makapalit sa mga produkto nga iya sa Y2H or Yes to Health, mga kaigsunan. Now, available kini siya sa tanan nga mga Yes to Health wellness pharmacies o Yes to Health clinic, mga kaigsunan, nationwide. Asa man mong lugar na karon na naabot, no? O sa Pilipinas, mga katropa, pwede na ninyo nga atuan ngadto sa mga Yes to Health clinic. Pwede usab nga via online, mapalit mo via online sa kuan kini bang Shopee o Lazada. So di na mo maglisod, mga kaigsunan, sa pagpalit ani. All right. Now, unyang tawtaw do natay mga pharmacy nga pwede usab ninyo karon nga atuan ang Rodion Pharmacy, Soyho Pharmacy, ang Sizel Pharmacy, Eurozerl sa pharmacy, ang AGM Turil Pharmacy, ang Bria Pharmacy Mental, ang Health Med Mental, Benz Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess DS Kabantian Pharmacy, Pharmacia Eva Tibungko. Kini nga mga produkto tanan sa Yes to Health, inyuhan ning mapalit aning maong mga butika. Pwede sa atuan ninyo karon ang Geo and Gen Pharmacy sa Sandawa. Diri Sandawa, kuha na ni sa karon kinibang Torres, Guillermo Torres Street, mga kaigsunan, padulong na sa may Ikulanda, Candelaria, mga katropa, no? So, atoy na ninyo dito para nga inyohang mapalit ang inyong mga kinahanglan ng mga produkto nga iya sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan. Di pa, ang Wise by Turil Pharmacy, no? Ang Gio and Gen Panakan, ang JT City Pharmacy Puan, ang Yuhan's Pharmacy, Herlin's Pharmacy Sasa, ang Rue Line sa Pharmacy Samal, Golden Drug San Pedro, ang Pharmacia Iba Kalinan, Gian Pharmacy, ang Ses Generics, Amesco, Health Med Pharmacy, Quisa Pharmacy, ADRR Pharmacy Kabantian, AKC Pharmacy Samal, ang Urels Pharmacy, HB1, uguban pa nga mga parmasiya, mga kaigsunan. Okay. So, wa may problema. Ato ilan ang mga parmasiya nga nakaroon sa inyohang lugar, mga silingan ninyo nga mga parmasi, pangutanaw, asa napitan nyo pwede mapalit ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga kaigsunan. Lawas na to ang ato unahon sa pagatiman. Ha? Magunsa man ta sa ato ang mga paginabuhi karong paningkamot na itong trabaho, mga kaigsunan, kung atong lawas daot, no? Good morning! Daot ang atong lawas. So, why mahitabo? Why kay ma-perform nga husto, mga kaigsunan? Musa,
Unahon na ito pagkatiman ang ito ang maayong palawas karon o dangup mo karon sa Yes to Health Incorporated.

0: incorporated products, mga katropa. Ano ni mga produkto nga nagpangga kanunay kaninyo, available mahigala sa mga butika doon sa inyong mga lugar. Alright, dini karon sa itong panahin nga panaguban, mga kaigsunan. By the way, good morning sa di karon sa itong mga tigpaminaw, Randy Santisa. Sir, good morning! Si Ma'am Nita Valderosa, good morning, ma'am. Dinapita sa may Canada. Mayong buntag sa imuha di, ma'am. Si Ma'am Jeline Kalungsod Simblante. Good morning, Philippines. Good morning, sir. Good morning po sa akong lalab kuno. Amping diha. Yan pa ha. Kay basaho na to ni ihang mga message nila, mga katropa. Amping diha, lab. Miss you. Kita, lab. Sa miss na lab. Thank you. Asa man di mong lalab di? Ah, okay. Watching from Riyadh sa Saudi Arabia. Si Jeline Kalungsod Simblante. Alright. Asa makadapita diri sa Davao, ma'am? Sa Davao region. Si Luvito Niñeza. Good morning, Sir Briggs. Good morning po nimo, Sir Luvito. Tristan Wait Gulay. Mayong aga, katropang Briggs. Mayong aga po, sir, no? Mayong aga, sir. Si Timpaha kay medyo murag mo kalit log kuan ay. Si Joel Deliva o Daliva, Gloria Malala Apilo, Sheridan kuno. Good morning, always listening from Bayugan City. Good morning kaninyo mga taga Bayugan. Happy listening sa inyong tanan diha, mga kaigsoonan. Salamat kay sa inyong makanunayon nga suporta sa XFM Davao, mga katropa. Alright, dalunta mo dito karon sa tong hisgutanan, mga katropa, usa sa makadali ha. Inibang panghitabo diri dapita sa may Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Okay. Now, base diya karon sa gi-post sa ilang mayor diri dapita sa may mayor diri dapita, mga katropa, sa Jose Abad Santos, nagpaibalo siya nganhi nga doon na siya ginapadala nga requests alangad to sa iyang mga kaubanan nga mga elected officials diri dapita sa kuan. Napapangitaon ako tong iyang posta. Kay kibalo ka, kining gamito na nato mahigala, muwa na hinoon. Ana ginakalitsi-litsi, mga kaigsunan, ang panahon. No? Anyway, diri karon sa iyahang minsahi mahigala. Para bang dismayado, no? Ang tuno, mga higala, sa mayor na dismay siya na sanay tabo dito dapita sa iyang lungsod. Okay. Sumapa diri karon sa iyang sulat, ito po yung hindi ina-approve. Hindi po tayo nag-request ng additional calamity fund. Hello po, ito po yung hindi ina-approve ng sanguniang bayan nung hindi naka-preside si Vice Mayor J2 Arciaga Joyce. Alright. Now, sa iyang pagpasabot nga himagot sa tuno sa iyang postings sa iyang social media account, mga kaigsunan, sumala pa niya, hindi po tayo nag-request ng additional 12 million calamity fund. Nag-approve lang po tayo or nagpa-approve lang po tayo ng reprogramming ng 12M from our trust fund. Yung trust fund po ay galing sa savings natin sa calamity fund for the past years dahil maayos ang paggamit natin ng calamity fund at hindi natin ninakaw ang pera. According to the law, gumikan kay kining mayor po diha, mahigala, is a lawyer, no? Si Mayor John Joyce, si Jason John Joyce, o Triple J, mga katropa, no? Alright. Now, sumala pa niya, sumala ko no sa balaod, need ng approval ng SB paggagamitin na ang savings. Okay? So, klaro! Now, tiwaso na ito ni, kitas-tas ni iyang ginasuwat, mga katropa, no? Ito po ang brick down ng reprogramming na kinakailangan or kailangan sana natin ngayon dahil sa lindol at flash flood. 8.7 million ay pambili sana ng relocation site para sa mga nawalan ng bahay. Alright. 1.3 million naman ay repair ng ating municipal gym o municipal evacuation center. 1.2 M ay para sa fuel dahil araw-araw po ay may biyahe ang ating mga trucks at iba pang sasakyan para maghatid ng mga pagkain sa mga bakwit at sa pagresponde sa emergency. 650K para naman sa supplies, labor at tracking services. Hindi rin po tayo binigyan ng authorization para bumili ng rescue vehicles na may pundo na for the year. Kailangan din sana natin yon sa pag-rescue sa panahon ng mga baha at ibang emergencies. Sa ngayon po ay hindi muna natin ito maasikaso. Dahil naman, wala pang approval ng SB. Sana ay maaprubahan na ito sa susunod na sesyon sa Tuesday. Sa to pa, ugma na, no? Ang narinig ko na reason kung bakit di inaprubahan ay dahil wala pa daw kaming liquidation sa calamity fund. Period. Ang COA ay may regular naman na audit sa local government unit, LGU. Hindi rin required ang liquidation ng existing calamity fund sa paggamit ng trust fund or savings from previous years. Klaro ha? Kay ang reason ko no, rason mga higala sa makonsihal, kung nga no nga wa nila giaprubahan, gumikan kay kinahanglan nila ang liquidation sa local government unit sa pundo nga gi-allocate ang gi-allocate para sa saving o sa kanibang trust fund. Gikan sa ilang trust fund. Okay. Pero ang kuha ko no, wa naman ang kinahanglan anang liquidation. Sa ato pa mga kaigsoonan, mga butaw pala itong mga ISB sa butaw ba no? Tao nga way mga utok. Amo na ya. Ang mga kunsihal diha dapita sa may Jose Abad Santos. All right. Kay kinahanglan pa ba nilang liquidation nga ingo naman ko nga ngano na kinahanglan pa mong liquidation nga wa man ang gipanginanglan sa koa. Di ba? Now, ganun pa man ay handa naman ang executive department na mag-submit ng breakdown of expenses simula nung trahedya. Hindi lang namin maibigay agad-agad kasi Lunes pinadala ni Konsihal Jala Joyce ang liter sa ang liter at Tuesday na ang season. Hindi namin sari-sari store. Hindi naman sari-sari store ang munisipyo. At may mga prior approved commitments na ang mga empleyado na gusto niyang ipatawag. Pero may listahan naman kami ng lahat ng mga expenses. Bilang ama ng bayan ng Jazz o Jose Abad Santos, hangad ko ang kooperasyon ng mga kunsihal para matugunan ang mga emergency needs ng munisipyo lalo na sa mga bakwits. May mga nagsasabi sa akin na magbigay na lang ng pera sa mga kunsihal para maaprubahan ang request pero hindi ko ito gagawin dahil naniniwala ako sa kabutihan ng kanilang mga puso. Noong nangangampanya sila, ang pangako nila ay tumutulong sa mga Jacinios at hindi pagkaitan ng relocation site, rescue vehicles at iba pang pangangailangan. Isang tabi natin ang pamulitika. Unahin natin ang kapakanan ng mga taong pinangakuhan nating pagsilbihan. Muli, hindi po kami humihingi ng karagdagang calamity fund, isang simpleng reprogramming lang po ng existing na pundo. Para sa kaalaman ng lahat, ito po ay ang pangalan ng mga kunsihal na handang suportahan ang panukala na ito through the leadership of presiding officer VMJ2 Joyce. Mo ni mga musuporta o, Konsehal Pinky Malaki, Konsehal Roger Castro, Konsehal Belen Argoncelio, Konsehal Muning Libron, IPMAR Dato Tubon, SK Federation President Itchong Diloy. Paki okay. So mo ni mga konsehal mahigil lang mo suporta. All right. Lantaw na to diri karon mga kaigsoonan no. Sa makadali lang mga igsoon. Kining gipang bat-bat nga mga balaod mga kaigsoonan. Kay dunay mga pangutana diha. Kay dunay balaod, dunay ginamention dito ang sangguniang bayan kuno nga it requires liquidation. Yet, according to the mayor, mga kaigsoonan, there's no such thing required by COA, kini bang ginatawag na liquidation? Kaya kung liquidation maigala, almost every quarter mga katrupa, dunay mga liquidation ngayon moon ang commission on audit. Ang matag munisipyo, doon na po na COA ba? Doon na yung ginatawag na resident COA. Diba? Ang ilang himo na mga kaigsoonan, nagsige raman na sila kwenta dyan sa pilay gasto sa mayor, pilay gastos kunsyal, diba? Pilay gasto sa local government everyday. Daily ba ang ilahang liquidation or weekly? Alright. Now, diri karon mga kaigsoonan, no? Dunay balaod, di amangkot sa tuwang ginalantaw di karon mga kaigsoonan. Sa Section 305 sa Republic Act 7160 o kinibang ginatawag na itong Local Government Code of the Philippines, mahigala, no? Local Government Code. Ang fundamental principle sa local fiscal administration is ginasulti naman diha nga, no money shall be paid out of the local treasury except in pursuance of an appropriations ordinance of law. So, kini nagpasabot mga kaigsoonan, no? Nagpasabot nga kung mogamit og pundo ang local government unit, kinanglan nga dunay appropriations ordinance nga giaprubahan sa SB. That is why ang mayor mahigala wala ga shortcut miagi ngadto sa mga konsehal. Pero ang mga konsehal aning lungsod bisan og gilubok na mga kaigsoonan og galinog gilampaso na mahigala og tubig baha buta og bungol gihapon ang mga tunto nga mga konsehal niining maong lungsod sa Jose Abad Santos. Ang botog asa nga planeta nagpuyo ni mga litse nga mga konsehal. Diba? Daw sila nakita dito mga kaigsoonan. Tanaw ninyo karon ang video. Mga kaigsoonan. Dahil usa ka video nga ko ang nakuha dito mga kaigsoonan ko sa usa ka barangay niya nga ang dagko ba kanini nga balay o oh, ipangtabunan mga kaigsoonan may makuha pa natong audio ani katropang Ken. Daw? Paminawa na to ha. Tanaw paminawa ninyo. Tanawin ninyo karon ang ato ang video
1: okay, mga bigod. Balay nilang Antinati Castro. Ang diri nga area kaning portion morning sa lubong diri ni Angkol Siri o ni Andy Castro. Wala o? Tabunan diyo ng mga kwan?
2: Kahoy?
0: Nag-view ta karon may kilang video no? So muna karon mga higala ang usa sa mga hulagway nga itong nakita mga kaigsoonan nga gishare na to sa ito ang mga tigpaminaw, sa ito mga viewers. Kay siguro man dyan ko mga kaigsoonan, kita ganit, nakakita ganita sa sitwasyon mga higala nga narata dirilayo kay tani atas Davao. Unsa na ka ito mga tao nga naagid sila gid ang naa dito. Diba? Ang mga konsyal, di ba na taga Manila, di ba na taga Davao. Taga Jose Abad Santos, mampod gito sila. Imposible kayo mga katrupa, gawa sila nakasaksi sa damyos nga gihatod mga kaigsoonan sa baha na ito nakalabay nga si Mana. Gibaha na sila, gilinog na sila, gibaha pag yun. Tanawa ra gud ko kadagko kay ning mga nagabalintong mga igala nga mga putol-putol nga mga lubi. Namitabon maigala ning dagko nga mga panimalay ngani aning usa ka barangay sa lungsod sa Jose Bad Santos. Namo ni karon mga kaigsoonan ang gina-request, ginahangyo nila. Na kung mahimo, aprobahin ninyo. All right. Hiskutan nga trust fund shall not be paid out except in fulfillment of the purpose for which the trust was created. Busa man gani, mga katrupa, ang trust fund dili mamaymong gamiton gawas kung ang paggamit nini uyon sa katuyuan nini og pinaagi sa legal nga proseso. Wala na sipyat ang mayor. Nidangob siya nga to sa mga konsihal. Konsihal, aprobahin ninyo ni. Kaya mo ni gina-require ka sa tumbalaod. Pero kinima konsihal nga nagpapili di ay aning lungsura mahigala butaw. Ha? Dunay ulo pero walang laman. Di ba? Kumbaga mga kaigsunan, tao ni nga kanang giugsok sa umayan orman man ray.
2: Pinawa!
0: Mga kaigsunan, bumalik taon niya sa tuwang nga panaguban ang mga reports na usab gikan sa tuwang mga sister station sa XFM Network Philippines, Mindanao area. Man lamang usab sa mga pabalog, gikan karon sa tuwang technical department samtang atong oras, alas 5.38 na sa buntag, hatod ka na to sa Premium D3 Soft Gel Capsule. 5.38 na ang atong oras, Philippines Standard Time.
3: XFM.
4: Klarit sana.
5: Exciting!
6: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
8: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba
6: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
9: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
10: Oh, sakit kaya kuntian lula.
9: Ngano man?
10: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
9: Mali na nga kape ang imong giinom.
10: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
14: Available sa mga butika.
15: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
16: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o biligon pa yun kini.
16: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa,
2: Club. Available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Good morning! Good morning!
6: Balik tama ka trupa, dinikaroon sa Topanaguban, Exciting Pilipinas, alas 5.44 na sa buntag! Sa taon sa nato kining mga reports karon gikan sa to mga sister stations mga panghitabo sulod sa mga milabay nga inuras gikan sa to ang mga igso mga sibyanan sa Mindanao area. Unaw nato diri karon napita mahigala sa may Caraga region sa San Franz, no? Babay sa may San Isidro, Surigao del Norte na disgrasya kuno gikawatan pa, na disgrasya na gikawatan pa. Check na to ang report, mga higila, katrupang mo sa balita, si katrupang Limuel Ukay. Katrupang Limuel Ukay, good morning, please come in.
7: Live report. Live report.
8: Hustisya og tabang karon ang gihangyo sa pamilya sa biktimang si Dominga Fernandez. Human kini makasinati og kaguol dili lang tungod sa disgrasya kon dili tungod sa pagpangawat nga nahitabo kaniya dito sa Barangay Del Pilar, San Isidro, Surigao del Norte. Sumala sa taho na disgrasya ang sakyanan sa biktima dihang kalit lang nga natangtang ang ligid sa sidecar nga niadtong tungura nga puno sa kargang kupras. Apan imbis nga tabangan ang naglisod nga biktima, usa ka lumalabay nga motorista ang nihunong. Imbis nga magpakita og kaluoy, gipahimuslan niini ang kahimtang sa biktima pinaagi sa pagkuha sa usa ka sako nga kupras, gikarga sa iyang motorsiklo ug daling mipadagan palayo. Tungod sa gihimong pakigsusi sa pamilya, nakuhaan og hulagway ang suspitsado pinaagi sa tabang sa usa ka CCTV footage sa maong dapit sa maong recording. Dako og tabang ang nakitang plaka sa motorsiklo sa suspitsadong adunay numerong 336 AQM. Nanawagan karon ang pamilya ni Fernandez sa publiko nga kinsay makaila sa maong tao o motorsiklo nga i-report gilayon kini aron manubag sa gihimong salaod. Sa pagkakaron, gipaimbestigahan na sa lokal nga kapulisan ang maong insidente aron ilhon ug dakpon ang maumapahimuslanong driver. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar ug premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limuel Pagalaran Ukay, X-FM News.
7: Live report! Live report!
6: Nasalamat kadubang Limuel Ukay sa report na nukad gikan sa XFM San Francisco. Sa pikas gabahin, may gala tabukan usab nato karon ang Bukidnon area. Gumikan kay di ay target sa bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Unit sa Bukidnon. Wala kuno nakadagan human na akto nga napalitan kini og druga nga shabu. Kadubang mo sa balita si kadubang Hanilo Tabios. Kadubang Hanilo Tabios, good morning, please come in.
7: Live report. Live report.
9: Gilayong gipusasan sa mga sakop sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit ang usa ka target sa drug bypass operation diang nikagat sa paon sa undercover nga pulis atol sa gihimong operasyon pasado alas 3:43 sa hapon Hulyo 18, 2026 sa Purok Tres, Pasayanon, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Dinakpan na ila nga si Ibra, 50 anyos, minyo, walay trabaho, residente sa naisgutang lugar. Napalitan si Ibra og usa ka pakete sa gituhang shabu nga nagkantidad og 1,000 pesos atol sa sa mga operasyon na sa gimong body search nakuha sa iyong posisyon ang unom kapakete sa gituhang shabu nga gibanabana nga motimbang og 27.30 grams sa usa ka cellphone, sling bag og bypass money. Samtang anaa sa 27.55 grams ang nakuhang shabu nga adunay estimated drug price nga 187,340 pesos. Sa karon ang dinakpan na nakakustodiya na sa Kalilangan Detention Facility o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok nini. Mga katropa, para dili mas stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health, muatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
10: Makmak mo mga talingan!
7: Live!
6: Alright, thank you so much sa kadupang Hanilo Tabio sa report na nukad gikan sa XFM Bukidnon.
7: Live report. Live report.
6: Okay, mga katropa ha. Diapay pagpahibalo nato sa uban nato nga mga pharmacy karon mga kaigsunan para sa lugar nga diin pwede usab kamo nga makapalit pa karon og mga produkto sa Yestol Incorporated. Kini mao mga higala kini bang 318 Pharmacy, ang Mia and Jen na Buhangin, Tesco, ang Butika Navares, Butika Navares. All right, Mintal Relocation, ang FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, Princess DS Buhangin. So mao kini karon ang mga lugar mga higala nga pwede ninyong atuan para karon sa mga produkto nga pwede ninyong paliton mga kaigsunan gikan sa Yes to Health Incorporated. Now, tanang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan, mao ni siya karon ang ato mga food supplement pag ayuda diha karon sa tuang lawas mahigala para nga malayo kita sa mga sakit. Of course, mga kaigsunan, mga ganito nga ito ang ginapasabot ka ninyo, no? Nga soybeans, na diri karon ang kinibang ginatawag na malunggay o kinibang malunggay o kining mangustin. Gikan sa kape pa lang na siya makatrupa. Uban pa nga mga produkto niya ni mga ilatangin na ninyo, gikan sa to ang mga kaubanan nga magsisibya, gikan diri sa XFM Davao. Wala naman tayo oras ang alas sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kinisi katropang Briggs Flores, magbiling ka niyo kung sa kaming buntag, dalaygon ng Diyos Davao. God bless Philippines!
7: Live XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: Kaklarik sana.
13: Exciting.
7: Santo Plus Gold.
14: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
7: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga all sa inyong mga lugar.
15: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Vision Next, daghan ang natubangan.
13: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay ka-epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
11: Vision X, sulay ang ka-epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
18: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Noong permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
17: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
19: Turbo Dietary Supplement for Men.
20: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
21: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
22: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
23: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Uzerl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den

0: Golden Drug San Pedro.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaling akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o bilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C,
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, at collagen, lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
17: Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Puhon makarealize ra ka
18: nga ang imong gibaliwala, mao di ay ang imong gipangita.
2: Kaklarek sana!
11: Exciting!
19: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
20: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
22: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek, Ana!
23: Exciting!
2: Exciting!

0: personal hatod kaninyo sa VisionX Plus. Sa detalye, moabot sa 8 ka mga tao ang kumpirmadong namatay o 25 ang naangol human sa drone attack na gituhang gilusad sa Ukraine batok sa kasad pangbahin sa Russia. Sumalakang Tambov Governor Evgeny Pershov na igo sa usa ka drone ang usa ka bodega sa lungsod sa Kotovsk na maoy o hinungdan sa mga casualty o kadaot sa maong lugar. Ibutyag usab sa mga otoridad sa Russia nga mikabat sa 28 ka drone sa Ukraine ang ilang pukan o na-intercept atol sa mga operasyon sa depensa. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang pagtambal sa 25 o kapin 25 ka mga tao nga nakaangkon o nagkalain-laing samad samtang nagpadayon usab ang investigasyon sa insidente.
1: Dugang sa balitang international katropa, muabot sab sa kapin usagatos ka mga panimalay ang naugdaw sa usa ka dakong sunog nga miigo sa syudad sa Drammen sa Norway nga nagpugos sa mga otoridad sa pag-evacuate sa daghang mga residente. Sumala sa mga report, paspas nga mikaylap ang kalayo tungod sa kusog nga hangin ug nakaabot pa sa mga kasikbit nga lugar nga nakahatag og dugang kabalaka sa mga responder. Nasayran nga anaa sa 60 ka mga bumbero ug mga helicopter ang gipakatag aron mapugngan ang paglapad sa sunog ug balikayan ang mas dakong kadaot sa komunidad. Bisan sa gidak-on sa insidente, walay natalang namatay samtang nagpadayon ang investigasyon aron matino ang hinungdan sa mong sunog ug ang gidak-on sa kadaot niini.
2: Express Balita.
0: Alas 6:19 mga katropa, karon atong siren ang detalye sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Ang Balitang Nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Detalye sa mga Balitang Nasyonal, atong siren pinaagi sa atong sister station ang XFM Mega Manila.
3: Mga katropa, sisimulan po ngayong araw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng cash assistance sa ilalim ng pinalawak na United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or Uplift Program. Ayon po sa DSWD, assistant secretary na si Irene Dumlao, kabilang sa Group 1 ang 3.5 million na beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at walang gutom program, natatanggap ng one-time cash assistance na hanggang 2,000 pesos. Samantalang Group 2 ay binubuo ng 2.5 million na mahihirap at near-poor households na wala sa 4Ps, habang ang Group 3 ay may 1.5 million na miyembro ng Social Security System o SSS na may monthly salary credit na 20,000 pesos pababa. Tatanggap naman ng 2,000 pesos kada buwan hanggang Disyembre taong 2026 o taong kasalukuyan ang mga benepisyaryo ng Group 2 at Group 3. Ito ang naging inisyatiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makatulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng presyo ng langis.
2: Express Balita.
3: Nilinaw naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na hindi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang gumawa ng listahan ng mga benepisyaryo ng uplift assistance para sa Group 2 at Group 3. Ayon kay Gatchalian, ang listahan ay nagmula sa Philippine Statistics Authority o PSA at nakabatay sa resulta ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS, kung saan nakabahayan na kabilang sa poor at not poor category. Ipinaliwanag ng kalihim na ang papel lamang ng DSWD ay ang cross-matching ng listahang ibinigay ng PSA upang matiyak sa tamang pagpapatupad ng cash assistance. Binigyan din ni Gatchalian na wala umanong kapangyarihan ng DSWD na magdagdag o magbawas ng mga pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo. Dagdag pa ng kalihim, walang naging pakialam ang sinumang politiko, opisyal o local government unit o LGU sa pagpili ng mga tatanggap ng uplift assistance upang matiyak na ang proseso ay patas, transparent at nakabatay lamang sa opisyal na datos.
2: Express Balita.
3: Samantala, target ng mga senador, senator judges, na pabilisin ang paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng paglilimita sa mga argumento sa mga isyong direktang may kinalaman sa kaso. Ayon kay Senator Judge Erwin Tulfo, pinag-aaralan din ng mga senador na simulan ng mas maaga ang pagdinig mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon na maaaring i-extend hanggang alas 3 ng hapon bago ang regular na sesyon ng Senado. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na inaasahang hihigpitan ng Senate President Francis Escudero bilang presiding officer ang paghawak sa mga mosyon na depensa at prosekusyon upang manatiling nakatuon ang mga ito sa impeachment case. Dagdag pa niya, nais ding maresolba agad ang mga nakabinbing procedural issues, kabilang ang mungkahi sa bank at tax records ni na VP Duterte at ng asawa nitong si Attorney

0: Manasa Scarpio upang hindi na humaba pa ang paglilitis. Express Magpapasya ngayong araw ang Senate Impeachment Court kung pagbibigyan ang hiling ng prosecution na magpalabas ng subpoena sa bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Manasa Scarpio. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Reginald Tongol, tanging mga senator judges na dadalo sa pagdinig ngayong araw ang may karapatan na makaboboto kung saan kailangan ng 50% plus one vote. Ibig sabihin kung 21 ang senador na naroroon, kailangan ng prosekusyon ng 11 boto para aprobahan ang motion. Sinabi naman ng legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Benjamin Tolosa Jr. na kumpiyansa silang mapagbibigyan ang kanilang hiling dahil may matibay umano itong legal na batayan. Iginit din ng prosecution na ang impeachment proceedings ay kabilang sa mga exemptions sa bank secrecy laws kaya maaari umanong hilingin ng naturang mga dokumento. Ipinagtanggol ng House Prosecution Panel ang hiling nito na makuha ang bank, anti-money laundering council o AMLAC at Bureau of Internal Revenue Records ni na Vice President Sara Duterte at asawa nitong si Attorney Manasa Scarpio. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Partylist Representative Terry Ridon, hindi may tuturing na fishing expedition ang akbang ng prosekusyon dahil bilyong pisong transaksyon ang sakop ng hinihinging mga dokumento. Sinabi rin ni Ridon na umaabot umano sa 6.7 billion pesos ang kabuuang transaksyon sa loob ng 2 dekada. Kabilang ang 4.4 billion pesos na inflows sa mga bank account na mag-asawa kaya't karapatan ng pumalaman ito bilang isa si VP Duterte sa pinakamataas na opisyal na bansa. Kumpiyansa naman ng House Prosecution na mapapaniwala nila ang mga Senate Impeachment Court na may sapat na batayan upang ipalabas ang hinihinging financial at tax records.
1: Balik din yung mga katropa sa dakbayan sa Davao sa atong oras alas 6:25 na sa buntaga. Pagkaroon na itong siren, ang detalye sa balitang paugnat sa kusog.
2: Balitang sports, balita sa sports.
3: Alang sa balitang paugnat sa kusog kung balitang sports, mga katropa, hatod kini kaninyo sa Turboman Enhancer. Subling mag-uban sila Pinay Netter Alex Yala o Grand Slam Champion Venus Williams sa doubles event sa WTA 500 Mubadala DC Open. Gikan kana karong Hulyo 27 hangtod Agosto 2 sa Washington DC. Kinihuman gihatagan og wild card entry sila Yala o Williams sa tournament organizers. Kahin mudumang nag-uban ang duha sa Bad Homburg Open sa Germany. Matuman ang handom ni Williams nga subli silang mag-uban ni Yala sanglit na ila-ila na usab ni ini ang ginikanan ni Yala. Samtang sa bahin ni Yala, usa matud pa kadakong garbo ug dungog ang subling makauban si Williams nga usa ka legendary tennis player ug giila kini sa kalibutan sa maong natad sa sports.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:26 sa balitang showbiz.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Sa detalye, opisyal nang gipahibalo sa aktres nga si Yassi Pressman nga engaged na siya sa iyang dugay ng nobyo nga si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Gipaambit sa couple pinagi sa ilang social media accounts ang mga hulagway sa espesyal nga higayon. Din gipangayo ni Villafuerte ang kamot ni Pressman alang sa kaminyon. Nahitabo ang proposal sa usa ka outdoor setting. Din makita ang emosyonal ug malipayong reaksyon sa aktres at tul sa maong engagement proposal. Nasayran nga kapin sa tulo ka tuig na ang relasyon sa duha ug daghang mga higala sa showbiz. Ingon man mga supporters ang mipadayag og pahalipay human sa ilang engagement announcement.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Alas 6:27 sa buntag katropa o karon sa balitang Lucky Ragyud kun LRG. Ang balitang LRG katropa hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. May 25 anyos nga lalaki sa New Zealand, gibantog nga pinakatigulang nga water skier sa kalibutan. Sa detalye katropa, mi marka sa Guinness World Records ang 25 anyos nga si Brian Murray sa New Zealand, isip pinakatigulang nga lalaki nga water skier sa kalibutan. Nakuha niya ang titulo human malampusong nag-water ski sa edad nga 94 anyos ug 318 o 318 kaadlaw. Bisan sa iyang edad, padayon nga nag-practice o nag-ehersisyo si Murray, aro mapadayon ang iyang kusog o balanse sa pag-waterski. Matod pa niya nga ang aktibong pagkinabuhi, mao'y dakong hinungdan sa iyang ligon nga panglawas. Sugod pa sa dekada 1950, gihigugma na ni Murray ang waterskiing. Wala niya tuguti ang edad nga mahimong babag sa iyang hilig. Hinunoa, gihimo niya kini nga inspirasyon aron padayon nga mulihok ug magmalampuson. Naghatag og inspirasyon ang iyang talagsaong record sa daghang tao sa tibuok kalibutan nga nagpamatuod nga ang determinasyon, disiplina ug aktibong pagkinabuhi walay gipili nga edad. Ni adtong Abril 17, tuig 2026, mipatong si Murray sa edad nga 95.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Alas 9:29, sayro nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Unsa ba kaimportante ang atay ug paunsa kini protektahan mga katropa? Importante kaayo ang atay o liver tungod kay kini ang naglimpyo sa dugo, nagproseso sa tambal og sustansya ug nagtabang sa pagtunaw sa pagkaon. Kung himsog ang imong atay, mas maayo usab ang dagan sa ubang bahin sa lawas. Kung madaot ang atay, mahimong mutungha ang fatty liver, hepatitis, cirrhosis o bisan cancer sa atay. Ang mga timailhan niini mao ang dali kapuyo, pagkawala sa gana mukaon, pagdalag sa mata ug panit ug paghubag sa tiyan. Aron nga maprotektahan ang atay kanunay ug kaon, uga prutas, utanon, isda ug uban pang pagkaong dato sa fiber. Likay ang sobra nga mantikaon nga mga pagkaon sama sa mga processed food. Tamis nga ilimnon ug ilabi na ang sobra nga pag-inom sa alcohol. Makatabang usab ang regular nga ehersisyo, magmaintena sa hustong timbang, igo nga pag-inom og tubig ug pagpakonsulta sa doktor kung adunay timailhan sa sakit sa atay. Hinumdumi mga katropa nga ang himsog nga atay maoy pundason sa himsog nga lawas.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Ug mga katropa, mo katong naglangkob sa tong Express Balita sa buntag. Ing adlaw nga Lunes, pet sa 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Maayong paghigop sa inyong Xanthone Plus Coffee Mix din ha sa itong mga katropa nga naminaw sa ilang tag sa kamaradyo o ga naglantaw karon sa itong Facebook Live. Katropang Marvs?
3: Yes, of course. Itong makaigsuunan, labi na mga motorista ha. Amping-amping kanunay sa biyahe. Labi na sa katong mga kadalanan nga naapektuhan sa landslide.
1: And of course, mga katropa, ayaw kalimot sa pag-inom sa itong Xanthone Vitamin C. Labi na nga matod pa sa pag-asa, lauman gihapon ang mga pag-ulan-ulan. Panahon sa hapon o gabi, ihatod ka na sa localized thunderstorm. Maayong buntag sa itong mga katropa nga naglantaw karon sa itong Facebook Live.
2: Good morning!
1: Maing buntag katropang Rex Ordaniza Jing Pegarido, katropang Rex Munar Arellano, katropang Harold Salang sa New Corellia, Davao del Norte, katropang Nita Valderosa, Lea Manalaysay, katropang Thay Alcaraz ug Tristan Yat Gulay. Mga katropa, atangi ang musunod nga programang The Secret of Health. Kauban ang atong President o CEO, si Dr. Remely Tuoy. Ingon man ang programang Bullseye, kauban si katropang Alan Abais. Ug sa ngalan na lamang sa ginatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
3: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Marvin Ebano.
1: Ug sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita katropang Andy Causon. Ug kami magaingon,
3: kamatuuran ang sandigan.
2: Express Balita. Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita. XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: Alan Abay sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
6: XFM.
7: Kaklarik sana.
8: Exciting.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
11: Ako si Melissa nga taga Bugusibo, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti nako, mga suwayan og tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
13: The Secret of Health.
10: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
12: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Vision Next, daghan ang natabangan.
16: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduha-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
15: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
13: The Secret of Health.
17: Santon Plus Coffee Mix.
18: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
13: Santon Plus Coffee Mix.
6: Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
10: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: The Secret of Health.
10: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
6: The Secret of Health.
10: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
8: XFM. XFM.
19: Kaklarik sana.
20: Exciting.
21: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
22: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
24: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
22: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM.
1: Kak Clarik sana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanboy na ako, akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Breya Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUNDEN Pharmacy Sandawa, GUNDEN Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
14: Alan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
15: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Kaklarek, sana!
18: Exciting!
15: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras mga katropa, alas 6:49 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
1: Yun. Good morning. Tepamba. What Monday ni? Very good. Along tanan. Kumusta mos mga amigos y amigas? Welcome us mga parikoy, mga parikay. At mga kalomor, mga kaloman sa matagal lugar o probinsya sa Rion. Good morning mga higala, mga darling. Welcome back sa tuwang Commando City on Se. Inyuhang lingkod, mga gatropa. Ay wa mangkini mag tindog. Good morning nato. Alan na bais po managlawig ta gutob ta alas 9 sa buntag ng atuang at tulumanon inyong tulumanon ang Bullseye. Mangumusta na kita mga katropa sa inyong lugar. Duna ba yung mga pagulan-ulan karon bunga sa kining atuang dilimayong lakad sa atong panahon. Ano'y pag-asa na ito ka mga katropa nga mo subang si Haring Adlaw. Ano mga oras sa mga katropa manggiulawon pagkaroon si Haring Araw. Pero good morning lamang gyapon na ito. Kaya gitungagan tao, gadugang gutlo sa ito ang kinabuhi mga katropa. Isa man tuod nga dunay mga pipilang mga nagabangutan karon mga panahonan. Sabi na rin ito ang mga kasangkayan. Nagaduhan na po niya. May gani ang isa sa Manila, mga katropa. Dili dool-dool rin. Ito ang mga kaila, mga members sa family. And also mga katropa ang kining yung una ito mga family friend. Unang-una, condolence. Huwag karon ang lubong usap, no? Ning Pastor Felipe Lomarda. Last night, kagabi lamang. Naghan ang mga nagasimpatiya mga katropa, no? Bulahan ka, nataga-real doon eh. Ito ang kalomon rin mga katropa. Nakuhaan tag isa ka listener karon. Si Tatay Felipe Lomarda. So, malipayon ang iyang pagpanaw. Akong gitanaw mga katropa ang iyang sitwasyon. Naga-smile kini samtang naga-higda nga to sa lungan. Anaginang mamatay ka mga katropa nga dunay ginuo sa imong kinabuhi. Nindot kayo imong panaw. Pero pag wala gani, puro lang ka sige gunahon na anang mga malita o gasa ni mo na ibalhe. Magkunot ang imong agtang ya mga katropa kung ikaw kuhaon as kahitasan. Kung si Amy Marcos may pasultion mga katropa, ang daming room sa impyerno. Ako po'y nagtataka lang po kay Amy Marcos, bakit niya alam? Nanggaling na ba siya doon sa impyerno? Anyway, mga katropa, mga higala, ison, ginoon na ito mga katropa, ang ito ang mga issue for issue, trabaho lang, walang personalan, karong mga oransa. Salamat man sala mga katropa sa itong mga nagamata, karong mga panahon na. Thank you Lord, doon na po'y klase. Ito mga nagabakasyon mga katropa nga for so long. Ay namo sige gana-gani nga loko-loko din na mga higalab mga parikoy. Hala, mata odto na, oy! Traffic na gani ang kato mga hilit-hilit ng mga kalsada, mga katropa o kanang sipit kaayo ang agianan. Kaya nag-aatbangay ang mga tunghaan. Diri sa may Katalonan, Pequeño, Puerto Rico na pag maabot na ni mga orasa, mga tropa, ang linya sa mga sakyanan na maabot na nga to sa ikatulong subdivision. Siya sa Katalonan, Pequeño, mga katropa, napoy uban mga katropa, mahingon o ganang banto na kaya nag-traffic na kaya doon na dahil traffic personnel. Kaya gustuhan na mga katropa nila kaya maglusot-lusotan na ilang yun para madali. Pag naganay diha ang ato mga traffic personnel, pasalamatin na mga katropa kaya nag-antos yung tao, nagbarog-barog din na ay naligsi. Kaya nagpareha dito sa Sugbo ba ito mga katropa itong nahitabo, nga giligsan.
3: Pinawa!
1: Kung ito sa kauluhan itong giligsan yung tao mga katropa itong Grabe na po, Toy. Ha? Nag-stop na, tapos guha lang yapon, walay respeto. Narisituin na yung taon ng ato mga traffic personnel kay gamay na ba yung taon na silang swildo mga katropa niya. Garoon, kapoy na ba kayo ng magbarog-barog ka sa kalsada? Karoon ang panahon na, dapat mapasalamaton ta. Una na itong pasalamatan ng ato ang labang magagagahon. Thank you, Lord, for this wonderful moment, wonderful day, and your grace is sufficient for us. Labi na kining dugang gutlo o kudlit sa ato ang hinuman nga kinabuhi. Una ang atong palapakan si Lord. Thank you. No? Kaya huwag yung mahimo mga katropa kung kita walay ginoo sa itong kinabuhi. Huwag yung mahimo mga katropa. Huwag yung guidance din sa tuang mga umabot mga katropa. O kanunay kang mahadlok sa umalabot. So pag nakay faith in God, ang kini mga fears sa itong life mga katropa, mga hulga. Dili kini na ito igbali gumigan kaya ato man ang ginagcast ang itong burden sa Pangan. As He promised mga katropa, for He will carry us and give us peace. Thank you, Lord!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Parenta sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa kaya itong programa nga Bullseye!
2: Bullseye!
1: Atong mga partner mga katropa ang siyempre! Wow na wow! Ako ang nagtimpla ka ng mga katropa, Premium D3. Ano nagtimpla ko Premium D3 coffee mix? Kasi ko mo nang utana mga katropa. Kaya ako, akong tulog karon mga 2 hours lang. Okay, last night lagi gagabi. O niya, naman ko'y gamay nga, gamay lang hinunin akong astigma. Duga na ni, sa Pika's Station pa ko niya akong astigmatism. No? Nagadumdum ko sa kining tinaguan ako mga katropa nga kuan kanang tambal para sa astigmatism. Ngato ang mga katropa ang mga kapsula diri mga katropa nga gidgama diri sa Yes to Health Incorporated. Isa lang ni mga katropa kining Premium D3. Ang Premium D3 kining trabahoso kay ka, kulang ka sa tulog, dapat magka vitamin D3 ka. Pero kapi-kapi lang ni mga katropa nga puno sa premium sa vitamin D3. Doon na po yung antivirus sa niyo mga katropa. Muna pag-inom ni mo ani karon. Nanam! Pwerte ka nanam! Basta mga katropa, nalagsik o pinatik. Ikaduhan na ako ng timpla ka mga katropa. Wala nga kung asawa ni Ingon nga. Nga no, maning dalira man ni mahurot niya itong Premium D3. Ah, oh, shit. Ato ni Pamahoy, panyuto pa ni hapon mga katropa. Kini ba naman na itong trabaho mga katropa? Nga oras ang itong kalaban. Kini ni mga kurakot sa katiling ba itong kalaban? Ang oras! O niya ito ang mga katropa nga ginaapas sa kanunay. Gumikan kay gikinahang lang nga malagsikon kita nga mag-aatiman sa ito ang mga balita o impormasyon. Ito ang palibot mga katropa nga ikaw ako ang ngayong makisawsaw, makisayod, makikape. Karong mga panahon na. Ito ang mga produktong herbal gikan si Yes to Health Incorporated. Ito kini mga katropa nga mapalit. Sa Rujan Pharmacy, sa Soyho Pharmacy, sa Izel Pharmacy, o kini nga User All Pharmacy, na kini mga katropa sa AGM Turil, tapos sa Amisco Drugs, o Ses Genetics, o Jilan Pharmacy, Pharmacia Eva Kalinan, o Kisa Pharmacy, ADRR Pharmacy sa Gabantian, and AKC Pharmacy sa Maysamal, User Pharmacy, tapos sa HB1. Kini ako ang kapi mga katropa, ipalit na ako sa HB1. L3 Pharmacy sa Kalinan and 318 Pharmacy. Mia and Jen sa Buhangin, Tesco, Butika, Navares, Mintal Relocation, FRT Pharmacy sa Samal, Mamak Pharmacy, and Princess DS sa May Buhangin, mga katropa. Napunin sa Golden Drug diya sa May San Pedro Street, and Rollins Pharmacy sa May Samal, and Herlin Pharmacy sa May Sasa, and Yuhan's Pharmacy, and also sa JT City Pharmacy sa May Puan. And nakapalit na po ko diya sa May Puan. Kaya mo ko tagagian mga katropa. JT City Pharmacy sa May Puan. And J.U. and Jen Panakan. J.U. and Jen Pharmacy sa May Sandawa. And Wise by Turil Pharmacy. And Pharmacia Eva sa May Tibungko. And Francis Diaz sa Gabantian. Butika Liana Benz Pharmacy sa Samal. And Health Medical Health Med Mintal. And Biria Pharmacy sa May Mintal. And also in AJM sa May Turil. Baka natin yan, natin mga drugstores. Tatak, Yes to Health, mga katropa, ang nanawa. Kaya ang uban din ang mga katropa ng mga santon, santan na ito. Masig mo delikado ito, ha? Muna yung kinatuwa mga katropa ng Santon Gold Herbal Products. Well extracted kini basta kay tatak Y2H dina sa tuang mga butika. Paminawa yun ha mga katropa. Nam sir, naba ni Y2H diri nga tatak. Okay, nagpahimuningon mga katropa nga parihara na. Ah, santon. Parihara na, santon. Yeah, mga paila mga katropa kay diyon ni pariha og content mga katropa. Kay kini amo ang luto, kini amo ang kamungay diri mga katropa. Ah. Oh? Hmm. Nanam! Ayan!
2: Bullseye!
1: Sa ito nga pagkaginod, gatos na mga tropa, ato sandali kita ng mga headlines kanong mga rasa, katong oras, alas 5:59 na.
0: Headlines!
1: Headlines! Ito nga, headlines, ito ang mga bullseye target na ito mga tropa, kanong mga oras, ato ka na ito siyempre sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Headlines!
1: Sa balitan lokal, mga epektado sa baha ug linog sa Osiabad, Santos, Davao Occidental, gibisita ganin niya DSWD Secretary Rex Gatchalian.
0: Headlines.
1: 12 anyos nga bata lalaki padayon kining gipangita human nahulog kini sa Bulacan o Bulacan man ni Bucana River.
0: Headlines.
1: Namatay niya po ang pananaw mga tropa na mukalit lag uyog.
0: Headlines.
1: Na kinahanglan yung mga tropa nga matulog yug ka og bahalag walay labyog. DCPO hugtanong gisubay ang responsable sa bagong online bomb threat nga naga-target og local high o local high school. Diri mga katropa ato aning ginalantaw sa kanunay kini mga inani nga klase nga mga estudyante mga katropa wa jud ni kaugmao ni. Ang mga maestra ni kawawa mga katropa kay imo ni badlungon mao pa ni ang una magreklamo. Environmental group na nawagan kini og solusyon sa mga nasinati ang baha sa Davao.
0: Headlines.
1: Mga binitrabaho sa mga NV group mga katropa. Solusyon. Paman po'y gihatag ng suggestion.
3: Pinawa!
1: Davao City, gipasidunggan ang Davraa o Palarong Pambansa 2026 medalist. O sa milabayng simana mga katropa, ilakin nga gipahigayon ang paghatag o kaning pasidungog sa mga Davraa players mga katropa. Labi na sa pagpasidungog usab sa ito ang nipanaw nga MVP sa palarong pambansa. Nga hilabihan yung hubagas naong nabiyang bunuga, lapoy o lupaypay ang katawan. Grabe, no? Ambot lang ka mga katropa kung mapadayan ba rin pag-file. Huwag kaso, kiningon mo ito si Atty. Torion. Nga Atty., bakit naglaylo kayo? Wala na kayong balita dyan sa mga pina-file nyo na kaso. Kahit pro bono lang po kayo. Bakit lang ni Atty. Torion mga katropa? Papalampasin lang po daw at respeto din sa hiling ng family na tapusin lang po itong 40 days. Ito ngayon ha, abangan po natin yan kung mayroon talagang ipa-file na criminal case kung sino man. Pero ang DILG nag-file na eh. Septage Management Program sa Davao City Water District mas gipaligon.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, away sa yuta. Ginagin mga katropa nung away sa yuta. Grabe. Inunggan sa pagpamusil, patay sa chairman sa barangay ang suspect nakasibat mga katropa. Muna nga, pasalamat katropa nga Royce nga wa tay mga yuta.
3: Pinawa!
1: Magyoy, mga away na to. Ika 40 kaadlaw nga paghandom ka nga Bobet Materbunya sa Talakugon, Agusan del Sur, Malampuson o Malinaon. Kini nga natapos mga katropa.
0: Headlines.
1: Sa balita nga national o yung Senado, didesisyonan ngayong Lunes, ngayong araw nito, ang kahilingan ng prosecution na kunin ang tax records ni VP Sara. Ano kayo yung magiging desisyon yan? Ha? Abangan po natin yan mga katropa kasi dito meron tayong blow by blow coverage sa impeachment trial mga katropa. Piki na
0: VP Sara absuelto o konviktado the impeachment coverage.
1: Headlines. Piki na mga katropa ha sa tuang impeachment coverage sa balitang international. 8 ang patay, 25 ang naangol sa drone attack sa Ukraine batok sa Russia.
0: Headlines.
1: And the kapin usa ka gatos ka balay na ugdaw kini sa dako nga sunog dito sa Norway.
0: Headlines.
1: Og mga katropa mo kato ang naglangkob sa tuang mga headlines karong mga orasa. Adlaw kita karon nga Lunes, pizza 20 na ni Bulan sa Hulyo. tuig 2026 mga katropa. Ito ang programang Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Marito sa pag-like, pag-share, pag-follow mga katropa. Uy, doon ako'y utang di atong nakadaog niya atong Biyernes ha. Ani nga to ang caller mga katropa no. Nakalimot na ko nga i-PM ko Alan Abais lang po ang akin pong tawag aning Facebook Messenger. Kay wala nako nakita diri ang imong message nga ikaw to ang nakadaog sa programa nga Bullseye. Kung namina man kagaron. Karon kay ni amo ko nagalingkod diri dili man ni akong cellphone sa station man ni. I-message na lang diri ang imong GCash number kay. Sumataginting na GCash mga katropa ang atin pong ibibigay sa inyo 100 pesos sa panalo. Nakaraang Friday mga katropa. Dito sa topod ng mga balita, impormasyon nga tuang nga pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita mga katropa. Nakatambay na karon si katropa nga Marvin Ibano. Normal class sa F Bustamante National High School magpadayon karong adlaw. Human kini nagnegatibo gikan sa eksplosibo. Bida gyud ni manginani nga klase nga mga kining bomb scare mga katropa. Kato nang wala naka-study, wala mga assignment. Mao gyud na mga katropa ang kasagara diyang hinungdan ha. Ato nga sayron ang detalye manukad ni katropang Marvin Ibano.
3: Live report.
1: Katropang Marvin, go ahead.
4: Gitugutan na sa kapulisan ang administrasyon sa Francisco Bustamante National High School nga makapadayon na kini sa ilang normal nga klase o face-to-face sa class karong adlaw nga Lunes. Human kini nagnegatibo gikan sa mga eksplosibo. Ikumpirma sa Davao City Police Office nga human na kumpleto sa Explosive Ordnance Disposal o EOD unit niini ang clearing procedures. Wala kini na diskubrihan nga improvised explosive device kun IED o baka explosive material o bisan unsang peligroso nga mga butang sa tibuok premises sa mong tulungaan. Rason nga gideklara kini nga luwas nang magamit. Nasayran nga ayha na himong ang maong nahimong lakang sa kapulisan. Usa ka po sa Facebook ang mikatag nga naghulga direkta ngadto sa maong tulungaan nga nagtakda nga karong adlaw matud pa nga Lunes patyo niini ang tadang estudyante sa maong tulungaan pinaayo sab sa nakaandam nga bomba ug mga baril nga giingong anaa sulod sa maong school premises. Kansang responsable sa pagpakatag sa maong bomb threat padayon na karong ginasubay sa cyber security unit sa atoang kapulisan. Subli usab nga nagpahimangno ang DCPO ngadto sa publiko nga likayan ang susamang binuhatan sanglit aduna gayud silot nga tumangon ang sibisang kinsang magpamatud-ang nagahimo nini uban ang pagpasidaan nga seryosong aksyonan gayud sa DCPO ang tanang hulga ilabi na sa mga hulga batok sa educational institutions. Sa pikasbahin ato lang po ilakbit katropang Alan kining mga orasa sa gyapon ato ang dakbayan sa Davao dakong bahin ang obserba nato nga adunay pagpangdagom sa atoang kapanganuran. Hinuon wala pa kita na sinati nga pagpanligsik ni ining mga orasa samtang wa pa kita nakita pod nga pagsidlak ni Haring Araw ni ining mga higayuna. Maka na itong update diri sa atong syudad sa Davao, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
3: Live report.
1: Daga salamat kini mga katropa nga Marvin Ibano duna katay 7 minutos na palabay siga alas 7 sa buntag mga katropa. At usang luparan ng atoa pod ng mga patrollers gikan sa tuwa nga sister station Andres sa tuwa sa XFM Mindanao. Babae sa San Isidro, Surigao del Norte, aguloy, nadisgrasya. Nadisgrasya pa, gikawatan na. Matasan. Ato ang asero mga katropa ang detalye manukad ni katropa ang Lemuel Okay.
3: XFM Report.
1: Ay, exciting man din mga katropa. Bende, nalibat na jogo ani karon. Nalibat na jogo ani katropang Roy. Unong na motor nga nalambigit sa drug race sa Tagum City mga katropa. Impound kini sa ato nga kapulisan. Ato nga seron mga katropa ang report ni katropang Lara Sanyol.
3: XFM Report.
5: Mukabat sa unom ka mga motor ang dungang gi-impound sa mga sakop sa Tagum City Police Station. Human kini nalambigit sa drug race sa National Highway, Barangay Karukutan, Tagum City, sa milabay nga adlaw. Sumala sa report na paigayon ng traffic law enforcement operation ang traffic section sa Tagum City Police Station isip kabahin sa papakusog sa kaluwasan sa kadalanan og peace and order ubos sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, officer in charge. Di nasapon sa operatiba ang unom ka mga individual nga nagpahigayon og illegal nga lumba sa motor kansang tataw ko nakalapas sa Republic Act 4136 Ulan Transportation and Traffic Code tungod sa kalapasan sa mga driver sa traffic ordinance. Gisuan gining citation tickets samtang uban temporary operator's permit kon TOP samtang ang mga motor. Gindurso nga to sa London Transportation Office, Davao del Norte, impounding area, alang sa tukmang disposisyon. Samtang sumalapan ni Police Lieutenant Colonel Bahan, nga kabahin ng mga operasyon sa pagpaganikamot sa Tagum City Police Station, ubo sa iyang liderato, alang sa pagsumpo sa mga nagpagayon ng iligal nga lumba sa motor, kon drag race, nga naghatag og disturbo sa komunidad, o grisgo sa obang motorista, o pedestrian, kahinom naman nga naghan ang nagreklamo sa obang lapit sa dakbayan, tungod sa mga aktibidad sa iligal nga lumba sa motor. Din atong Hunyo 21 sa hapon, giimpawno sa kapulisan ang usa ka motor nga nalambigit sa drag race sa bypass road barangay Pagsabangan dungan sa paghangyo sa hepe nga undangon na kini sanglit dili sa buundang ang kapulisan sa ilang operasyon sa pagpangdakop para makita og maabot ang ambisyon dapat din abrementia daw vision mag vision express of gel capsule adlaw-adlaw katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas katropang Lara Sanyol XFM News
0: XFM report.
1: Ato na kita ay 10 minutos na paglabay sa kalas 7 sa buntag mga katropa Rumble sa mga kabatanonan at tulkin sa katapusang adlaw sa Tinalak Festival sa Corunadal City nakuhaan pagkini og video. Ang kompleto nga detalye sa ito ang balita mga katropa ni katropa nga Ivan Pulunan.
3: XFM Report.
6: Sa pool sa video ang pipila ka mga grupo sa kabatanunan nga nag-grumble sa mga dapit sa Corunadal City atul sa katapusang gabi sa Tinalak Festival 2026 sa South Cotabato. Makitaan sa video nga kuha sa usa ka aros kalduan nga gitabangan sa dili moubos sa upat ka lalaki ang laing lalaki gipanglampusan og lingkuranan gibunalan og botelya sa soft drinks og gikulata diin nakahiagom og dagang bunog og samad ang nasambit nga biktima. Nirespondi usab ang mga kapulisan sa nasambit nga pangitabo diin aktuhan ang maong pagpangbunal og pagpangulata samtang laing video usab sa mga kababaihan ang mikatag sa social media kundiin nagbirahay og buhok ang duha hangtod nga nangatumba adunay misulay og pugong kanila apan gituuang anaa sa impluwensya sa ilimnong makahubog ang mga nasampit adunay mga nalambigit sa rumble ang gidala sa Corunadal City Police Station apan padayon ang imbestigasyon sa mga otoridad. Kainom duman nganing niaging gabi ang katapusan sa selebrasyon sa Tinalak Festival 2026 diin nagapromotar unta og panagiusa og pagsinadya aron paspas mawala ang mga pamaol, tumar og cess the pain. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
7: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maopagpak lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
12: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
9: XFM.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
1: Bullseye! Balik din sa ito ang Bullseye, mga katropa. Doon kita ay 13 minutos na palabay sa kalasyete sa buntag sa ito ang mga balita. Karong mga orasa. Una sa tuwang mga balita mga katropa, ito sa ang ating biyaon nga mga sayo kaya nagkamata karon ha, Lia Labada, o Labadan, good morning po ni mo din na ha.
7: Good morning!
1: And Tristan Wyatt Gulay, Mayang Buntag, katropang Alan.
7: Good morning!
1: Harold Salang, watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte.
7: Good morning!
1: And Juran Mats, good morning Alan Abais mga katropa, good morning also to you. Oga sa mga sayo kay nakaaginod karon mga tropa o sa kapanginaot nga kamo din naa kanunay sa kapis kay sa tuwang nga panglawas. Mga katropa, bisa pa man tuod og kada nga dunay mga pipila ka mga panghitabo dito sa may Amarahan area. Pero ang kining atoa pod mga katropa nga relaxation nagpadayon. Dili sa tuwang nga gusto nga mag-staycation sa New Year's Peak Mountain Resort mga panahon na o karong panahon na puwerte yung nindota. Ang Sea of Clouds mga katropa wag yun giniingon og ng luod. Magpakita yun yung mga katropa diya sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District mga katropa. Dito mabati ni mo mga katropa ang bugnaw og priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kayong atalanawon nga makaparelax kini sa imuhang hunahuna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw ka silahang delicious nga buffet meal. Nga doon nag view sa kabukiran o perfect ni para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan ang imuhang sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort mga katropa, ang atuang pahulayan, ibaba ni atuang dakbayan. Like, share and follow sa ilahang FB page mga katropa. Ang New Year's Peak Mountain Resort kay dunay mga pinaptik nga promo. At least maka hibaw dayon mo mga katropa ug maka reserve dayon mo. Mali ka na mga katropa nga to usab nga karong mga news trends sa ning mga oras sa tuang pagpadayon sa tuang programa nga Bullseye. Grabe mga katropa ang mga panghitabo no sa milabay nga mga semana ha. Pero diri ko natandog mga katropa sa kining na salbar nga agila. Agila nga na-rescue gikan sa mga unggoy nga gusto mo kaon aning agila ha mga katropa kay hunahuna sa mga unggoy kami ra may piminti kaon kami na pay mo kaon imo. Una nga kaluoy no gikan sa pag-rescue mga katropa napatay na kanu matud o namatay na. Wadyo naka-survive mga katropa. Pero gantong nakahibag sa agila, gipasalamatan kini mga katropa. Kaya grabe ang iyahang effort, no? Ayun siya ay kanaganing naging search ang effort mga katropa nga ma-rescue kini. Hashtag dakuar ba ning agilahan, no? Ang update, ani, gipahibaw na karon sa Philippine Eagle Foundation sa pagkamatay ni Philippine Eagle Sawaga Dalwangan. Moni ang pangalan niya mga katropa sa post. Hindi atul na siyahang rehabilitasyon sa Philippine Eagle Center. Tumala sa foundation, nagpakita una og positibo nga kahimtang ang agila. Human sa iyahang pagluwas, diin kusog kini nga mukaon. Mas alerto og maayo ang pagtubag sa mga tambal og pagatiman. Apan sa ulahi mga katropa, nagkasinati kinyong kalit nga medical nga komplikasyon. Ug wala na maluwas, bisan pa sa paningkamot sa veterinary team mga katropa. So, gipahigayon na ang initial necropsy samtang nagpadayon ang histopathological examinations. Pero nga matino ang eksaktong hinungdan sa kamatayon. Gipasalamatan usab sa foundation ang tanang mga individual o gaahin siya nga mitabang o mitabang sa pagluwas o pagatiman sa maong Philippine Eagle mga katropa. At na balikan mga katropa, taon-taon nga tayo istorya, may kalabutan niya ng agila mga katropa ha. Dilita mga dalan o kalsada nga dili magian tungod kini sa landslide karon mga panahon na. Una diri sa Mati City mga katropa, do na pud ay problema din ha, no? Ang update sa dalan sa barangay taga Bakid, Mati City, temporaryo kini nga dili magian tungod kini sa landslide mga katropa. Ang kining parlamentary diri sa may presidenta Diosdado Macapagal National

0: Nations aron nga mapapas dayon ang mga natumpag nga yuta uga bato uga mabalik sa normal ang dagan sa trapiko sa maong national highway mga katropa.
1: Bullseye!
0: Gawas niya lang mga katropa, wapon nagpalupig in town kini nang gabiyahe padulong ato sa may Bukidnon area na apektuhan kini mga katropa karong mga panahon na. Kay diha sa Marilog district ni ay dalan mga tropa asa particularmente ni diya sa may Marahan no? Tanaw na to ni nga video mga tropa sa usa sa mga netizen grabe ang pagkapahak no sa yuta wala na kuan ang video diya wala na kuan walay sulod kini nga ko ang napadala walay sulod ini eh, oh ba nganong wala man ni sulod gikawat siguro ni nga video ha, mga tropa kay wa may sulod sa tuwa man eh. Ha, mo ba? Adiri na ta mga katropa. No, kini mga hulagway sa baguhay nga landslide sa Marilog Dagkong kasada mga katropa sa Bukidnon Road sa sityo Marahan, Marilog, Davao City ang apektado human sa baguhay pa lamang hitabong landslide sa lugar no. July 17 hitabo na 2026. Makita nga dunay balaing na damay uban pa. Ay din nagpagawas na usab og advisory ang DPWH alang sa posibleng ruta alang sa mga muagi sa umuagi nga sakyanan. So kini mga tropa ato ning tanaw no kay muraga gikuha ang content sa video ana engineer no muraga di take down ata sa kining netizen do nag courtesy ta na mga tropa gi take down sa netizen pero nana si dalan bro, rough road lang siya diri sa may Marahan mga tropa agi ka ganang Arakan. Sa Arakan nga portion, palibot ka, padulong ka ngadto sa ibabaw na anang Marilog. Makalapos lang ka mga tropa. It's about 9.5 kilometers. 9.5 kilometers, ha? Anyway, paspas man ang agyatiman. Dugay-dugay yun ang mga tropa ni. Mubiyahi era ba tagagayan noong mga pipila ka mga adlaw, mga katropa. Nako, hindi ko ni mga tropa ni. Imbis kay gabi ita mubiyahi na, buntag na lang siya. Elisod kay mubiyahi gabi mga tropa nga doon natay dalan nga wata kaswito.
2: Pinawa!
0: Dito ta mga katropa, paglabay o granada sa convoy sa mga sundalo. Grabe man eh. Gilantaw karon. O gilantaw karon nga dunay link sa teroristang grupo. Mao ni ang sitwasyon mga katropa. O, nakita nato sa video mga katropa. May gani kay nakalikay ning kuan kining 6x6 truck sa military. Mao nakahiring si mga katropa bang naay nang labay o bana pa nibutok kini dapin sa may kalsada. Oo. Unya naa paghihapon kini nasamdan mga katropa bisa pa man tuod og kana ganing wala gyud na antimano tong convoy sa military. Pero ang kini mga civilian, pero naay nasamdan diyan duha ka mga sundalo. Gilantaw karon mga katropa usa ka terroristic act ang nahitabo. Ano man nga gina-target nila mga katropa nga tuang nga kasundaluhan ang nga portion karon mga katropa, no? Dami ka kusunada po ni naglabay granada. Di lamang kana mga katropa na apoy usa ka insurente nga gilabay po granada ang kampo gyud mismo nila kaisog na sa mga tao karon ay. Diya sa may Sharif Agwak. Kabalo ka diya sa bar mga katropa nagsugod na sila o kana ganing nga kagubot. Man nga wa nagkasinabot mga katropa ang mga lideres diyang lugar.
1: Bullseye!
0: Wa sila makauyon mga tropa sa katong nga gitudlo din ha nga magdumala kanila sa administrasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gani nanawagan pa ning uban nga mga antay mga tropa nga dapat kuno matod pa din na mapakita kuno dito ning ato ang kuan kini si Sap Lagdamio. Special Assistant to the President mga tropa nga si Lagdamio. Mao ni ilang ginaing pangayo ang ulo nga dapat dili na kamupatong dirihang ano ka no unsa kay sala ni Anton Lagdamio mga tropa siguro nagsaad ni si Anton Lagdamio nga iyang dalon nito si Don Soleta unya wa mani madajon actually ato ning atangan mga tropa ang duga pa mga update ni kanapot na kay ang ahead after ana mga tropa dunal na poy encounter ang mga military durag na sila ilahang gigukod sa separate nga video ana mga katropa. Dirita sa ato ang pigas bahin sa ato ang mga news trends karong oras sa
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato na kita 23 minutos na paglabay sa kalas 7 sa buntag. Ang kining septic sewerage system sa Davao City Water District mga katropa nagkinahanglan kini karon og kooperasyon. No kay nanawagan karon ang Davao City Water District mga katropa og kanang cooperation may kalabutan nining septic sewerage system na to. Labi na kini mga

0: pataka mo o kanaganing labay o kananga hugaw mga katropa, no? Sa ilaha karong agipagawas nga advisory diya sa ilaha mga katropa nga pages naman, yung mga gipadala din nato mga katropa nga mga information, ang pagpasalig karon sa Davao City Water District kung DCWD, ang ilang pasalig nga dili lamang kutob sa paghatag og limpyo nga tubig sa kada kabalayan nga ilaha nga giserbisyuhan mga katropa, nga nasaydo sab kita mga katropa nga dili ko numatop pa madugay, maghatag usab ang DCWD o sanitation service o barato o kasaligan nga serbisyo sa pagsuyop. Mga katropa, kan dislodging ba? Nang nawagan lamang sila cooperation sa ato ang mga katilingban mga katropa nga ugaling musulod din na sa inyohang area ang kini mga crew sa DCWD alang nini mga paghinlo unsa man sa palibot mga katropa, kinahiyahan nato na og aron pod nga maproteksyonan ang atong tubig ilim don kay nag-agi na rabat na karon mga katropa sa surface water ang atong source mga katropa sa tubig nga ilim don kanaganing ibabaw sa tubig sa sapa. Unya moagi man ang mga proseso, dapat kita pod nga mga tilingban mag-amping ta di ta maghugaw-hugaw labay mga hugaw diha sa sapa. Bullseye! Bullseye! Mga katropa nga ito, usab nga, dalikitan sa ito mga news trends karong mga rasa. At ito sa mga katropa karon nga hatagan o pagtagad, doon niya ito mga katropa, ang kining uban pa na ito mga issue, por issue trabaho lang, walang personalan. Balikan na ito na mga katropa na ha, ang kining tumong sa DCWD. Unya po mga katropa, ato pang istoryahan kining single sa kuryente sa DLPC na DPLC naman na. Na-type na ko dyan, no? Na-type po, muratag si Lutok, ani? Single sa kuryente sa DLPC, Misaka, na usab mga katropa. Ato nang istoryahan sa itong pagbalik, kay Muramag, wala man dyo, kasika sa riyang ito ang konsiho mga katropa nga. Pag-question mo lang kung tinood ba ni o delay nila mga pasangil! Bullseye! Anay yun ni mga katropa, muna niya itong gikahadlukan kanyan to pa. Bullseye! Pagani ini ka tao nung poste sa Nordico mga katropa ng ilang ipangilisan ng DLPC. Paano, kita sa Davao City, nag-antos sa tayo.
1: Pinawa!
0: Grabe yun eh. Kanang dos-dos, nag-tris, nag-quatro yun ang increase. Grabe. Sa una, tag-sintabos-sintabos lang. Karong tag-tulaan na tag-istorya. Anyway,
2: Bullseye!
0: Ito nga pagbalik mga katropa, o kini nga DENR, gihangit karon nga palapdan pa ang edukasyon, may kalabutan sa pag-preserbar sa mga agila. Dapat lang kay daghan kayo mga katilingban sa bukid mga katropa nga ilahang gipangayam, dagko mga langgam, di kailag unsay niluparan sa agila.
2: Bullseye!
0: Luoy sa itong mga agila, diri mga katropa, mga endangered species na. Mubalik ang ato ang programa nga Bullseye. Standby lamang kamo. Giovanni Barangot Diaz. Ayong buntag, Sir Alan. Patimbaya ako sa ako ang silingan diri sa Country Homes sa Kabantian sa Manong Boy Likdan Mekaniko. Naminaw sila karon samtang nag-ayo og sakyanan. Good morning.
3: Good morning.
0: Tarungan nag-ayo diya ha. Ningski Ventura. Good morning ni mo diya. And Raksuman Dilipinya, good morning also to you.
3: Good morning!
0: Balik na, standby mga tropa. Kinato ang oras, ato ka na to, siyempre sa Santon Gold Coffee Mix. Alas 7.26.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Exciting!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong
3: kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen, lakas, proteksyon, at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
15: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga
7: mga organo o nagkulang ang mga bitamina o minerales sa lawas. Free Dietary Guidelines. Para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod ng kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: Come on down to Ging's famous bibingka, where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
11: Ging Bibingka. Bisitaha ang FB page, Ging Mat Forest, o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging Bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging Bibingka. Bibingka.
18: Embrace the breezy vibes. When the weather permits, turn off your AC and open the windows. Let the natural breeze cool your home and enjoy the fresh air. Remember, every small action adds up to make a big difference.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
21: Kahibaw ka ba?
22: Nga sa opisina?
21: Makareduce kita og energy consumption, utility costs, ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
19: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
23: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
24: Kaklarek sana!
25: Exciting! Bullseye!
26: Sakuno? Dughan nga gisamaran.
27: Pinuha!
26: Ganong masamdan man po daw. Sama po'y gihimo po. Good morning mga tropa, nga ito ang XFM programa nga ito nga Bullseye Live. Usap kita mga tropa sa XFM Makati City, good morning.
28: Good morning.
26: And sa ito po ng mga kalumon din mga tropa sa kasikbit nga lugar, Davao Oriental, diri sa may unahan na Baganga, no? Mga katropa nga covered usab sa XFM Makati City. Good morning, good morning, good morning, good morning.
28: Good morning.
26: Diri sa tuwa nga panaglawig karon mga katropa, sa tuwa nga pag aginod nga to sa unahan. Labi nating mga bago pa lamang karon mga naka-like, naka-share, naka-follow. Katuray nakadaog kadto mga katropa ha nga kuan. Kadtong nakadaog og GCash 100 pesos last Friday. Wala ko nakuha imong number. Wala ko nag-attender o ganaganing kuan, ganaganing mga text messages kaya di mo guni ako ang cellphone sa station ng guni. I-PM na lang ko, sir. Panaminaw ka karon, sir, no? Duha to sila taga Panabo City, no? Ako tatong taga ano, ganaganing ganang premium lamang gyamon itong nakatawag. Diriguna, mga tropa, bisig wala. Nakatubag kung tama. Nabuutan man ko itong tungura kay Birnes Monggod to.
27: Pinawa!
26: Niya, nagka-commission po ko mga katropa, paglugod. Una nga, mga tag 100 pesos. What is 100 pesos mga katropa sa kalipay sa tao nga walay load?
27: Pinawa!
26: I-PM ko sir, i-PM ko. I-PM ko diri sa ato ang panaglawig sa kahanginan, ha? Ato ang pangalan sa Facebook, ay huwag nyo na ako na-elisit sugod sa pagkataon ako. grabe, no? Bata pa rin ka, kayo natawo ang Facebook, mga year 1991, no?
1: Adi na ito ay Friendster pa to, 1991 Friendster pa na. Ang Facebook ato da tayo mga tropa na uso ni mga year 2005 na nagsugod ni kusog. Ana na siya mga tropa, 2010, 115, hantod ka rin mga tropa, sikat na kayong Facebook, ano mga TikTok,
3: ano
1: mga tantak. Ay nako. Gapon mga tropa, pila ka batanon ako na labyan nga puro lang yung TikTok mga tropa, niagi ko silang tungan siya, ay si Sid, kung ano mo. Nag-TikTok me, kung ano nga butihan mo, kasada agyan naman na. Kani mga batanon karo mga katropa, no? Ako natanaw ko sila nagsayaw, pero ako natanaw ito, nadi ang cellphone sa atbang. Sige, sayaw nang hawa ko ang beat, hawa ko ang beat. Gara mo na yung...
3: Pinawa!
1: Sige, tanaw sila mga tropa, dito sa atubang. Ito. Ako kabalo nga ang ilaha rin yung kamera na rin siya kung giagian niya. Ay, sir! Biski ha siya. Siya nga, happy to ito nakuha na ito. Ano na yung nana rin? Pila may inyong income na kaya para mag-TikTok na lang yun rin.
3: Pinawa!
1: Nara mo rin na siguro pang warta rin. Ito, magsayo-sayo tak atong kauban si Barry Roger. Naman, Jer, magsugo na taan yung TikTok rin. Magkakwarta mo na mag-TikTok daw.
3: Pinawa!
1: Ay, nako. Sina to ang mga suki din, kaya hilig po mag-TikTok-TikTok pod, ha? Ako, dapat sa inyo mga tropa, mag-TikTok mo, pero mag-copy mo. Kaya akong copy mga tropa, nga pwerteng bugnawan na yun eh. Mas nindot nga mga tropa, ang butang natunog kaning cold coffee mix na itong copy, kaya pwerte yun yung mga katropa kung makainom ka. Na! Oh? Nanam!
3: Pinawa!
1: Pag kananam na lang yun. Ha? Una yung kape nga dili kamahayan mga katropa basta ka ginama sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Ato ang mga produktong herbal mo kini ato ang hatagan uga pagtagad sa kanunay. Labi na kini atong Santon Plus Gold mga katropa. Ang atong Santon Plus Gold kung rayumahon ka doon na kay joint pain o kining arthritis mga katropa. Paminaw di ha kining katropang Royce.
3: Pinawa!
1: Paminaw di ha katropang Roger para maundang naghilot na ning
28: good morning
1: katropang Royce na kining ato ang Santon Plus Gold sakit nga ilihok ang imo mga joints ha naghubag ba ng imong tuhod tungod sa rayuma type thing katropang Royce
3: pinawa.
1: Murag, padulong yun ni dito ni istoryaha kanunay. Kini atong Santon, gikan kini sa Mangustin, sa Santon Plus Gold, mga katropa, doon kini anti-inflammatory properties. Nga magpahupay kini sa paghubag o muwagtang kini sa kasakit para sa gawas nun po nga pagliok-liok mga katropa nga lami kaya ni Ingon o ganaganing iambak-ambak, no? Kung basketbolista ka, lagsik nga panglawas, mag Santon Plus Gold na. Ang Santon Plus Gold, ikaw lagi ang bida! Available ni sa tuwang Mercury Drug Stores, mga katropa. O sa tuwang Yes to Health, the clinic na himutang kini sa may Cell Paul Building, GSIS Heights, ni atong Duck Bend sa Davao, mga katropa. At bang lamang kini sa Kawayan Drive, o sa Old Bantay Bata 163, mga katropa. Dino na tabi, ito ang hatagan o gupatagad. Una, kining... ako, mutabang man taog ka na ganing maghimotag ka ng information drive mga katropa, may kalabutan aning pag-atiman ng atong mga agila. Okay, ako, isa ko sa mga membro kaniadto sa kining advocacy group sa Philippine Eagle Foundation. Under to sa amua mga katropang kumitiba diya sa kining agila. So mga kuya, no? Karon mo yun niya nga ko ang gikatingad-an. Ay salut sa to mga taga Philippine Eagle Foundation. Wala ko'y kanyang mga taga PEF na to, no? Wala ko'y ikasulti nga doon nila mga tropa. Pero kabalo ko, unsa ilahapod nga mga concern. Karon napukaw taaning klase nga concern mga katropa. Aning usa ka agila nga pwerte na raban dakuan ni mga katropa no nya nagtuo ko nga kini gani naapa ni kauban ni siya siguro napintikan ba ni naban ni igo sa bala sa pako ni nya tapos mga katropa nakuan ni siya eh kana ganing gitabangan ni siya og unggoy
26: So ang Philippine Eagle Foundation o kini nga PEF mga katropa, doon na kinidagha mga programa aron nga mapanalipdan lagi kini atong Philippine Eagle ug ang klasangan nato. Number one ana nga program mga katropa kung imo ni siyang hatagan og pagtagad. Naa din ha sa ilang nga program ang culture-based conservation. Unsa man ning culture-based conservation mga katropa no? Na makadyot lang kay una ta muadto ngadto sa hingtungdang ahensya sa national government kay kanunay gyud ato ni madunggan mga katropa nga lack of financial support. Nagkinahanglan lamang kini mga katropa og kana ganing foundation usab ngadto sa mga pribado nga duna poy paghigugma aning trabaho. Knowing mga katropa nga kini ato ang agila inila kini tibuok kalibutan. Rare species kini mga katropa ug maayo pagani kining tanawon kumpara anang bald eagle sa Amerika. Ang Philippine Eagle Foundation mga katropa kini ilahang ubos sa culture-based conservation. Doon na ni pakipag, siyempre pakipagtambayayong ang PEF no o Philippine Eagle Foundation sa mga tribo na to o kini mga gitawag na to mga indigenous tribe or indigenous people mga katropa aron nga ang ilang tradisyon kining pagrespeto sa kalasangan mahimo kining kabahin sa kining conservation. Oo. Mamanay gusto na to mga katropa nga madungog nga ma-conserve na to ang atong kinaiyahan, ma-conserve na to mga katropa ang kining mga traditional mga naandan mga katropa libre na sa atong mga tribo, itong mga IPs na to mga katropa. Pero kining massive nga development no nga ultimo ang kining mga naa dihay mga kadti holder kay balones na maligya unsaon nila mga katropa mabaligya ug mahalin nilang mga yuta. Ha, kinahol mo na asa man diri napita mga katropa sa tuwa diri sa Dol-Dol, Natay del Sur, Natay Marilog area, Natay mga kabukiran akong ginasulti mga katropa ha, nga pwede din ha nga makatugpa ning ato ang mga agila diri sa padulong sa Davao del Sur na ay usa ka kahoy mga katropa din ha nga kaniadto layo na siya sa kalsada kanang after anang tulay diha sa before heading to Santa Cruz na ay dako kayong kahoy diha mga katropa. Taas na, amot, unsa nga kahoy na, di man po na siya nara, no? Purag siya ka ng mahugani at na. Gamay na siya ka ng mga sanga-sanga dito sa tumoy. Daghan naglaway, ana, mga kaingiro, mga katropa, kay pila kabalay na kunamatod pa ng ilaha nga, kuan, kiniganing matukod, ana. Ang kabright po na aning DPWH, mga katropa. Right, man yung DPWH. Kung asa tong mga dagko na mga century-old nga mga kahoy, aw, oh, ilang butangan o kanang project nga pagpalapad sa kalsada?
3: Bullseye! Bullseye!
26: Ang pikas bahin mga katropa, mga kabalayan. Ang sa pikas nga side sa kalsada, kining dagko nga kakahuyan. Kabalo ka, mas prefer pa nila nga muagi sa dagko nga kakahuyan kaysa panghipuso ng mga kabalayan nga delikado rabapod ng ilahang kahimtang ginas kadagatan kung magabagyo.
3: Bullseye!
26: Labi na kung naay monsoon wave.
3: Bullseye!
26: Kung mapansin ninyo ang kalsada diha mga katropa after sa tulay nakalimot lang kung saan nga kuan diha no heading to Santa Cruz mga katropa nag letter V nga naman mas gilikayan pa ang kadtong mga balay nga naigo sa widening kay dako-dako kuno sila bayaran mas ganaan sila maputol gyud ang kahoy.
3: Bullseye! Bullseye!
26: Kanara bang ubang mga kahoy niya mga katropa diha tong kas ang higayon mga katropa nga nagsigig hangad ang mga tao diha. Abi na kog natagak unggoy mga katropa nga wa katugpa. Abi na kog natagak mga katropa nga kiniganing alien. Sigig hangad ang mga tao kita po mga katropa nga chismoso mo hangad mo hunong po tagu hangad po. Na deng pangutana mga katropa kun sa inyong gihangad hangad diha.
4: Pinawa.
26: Asin kahoy. Ang akong ipangutan ng mga tropa, nangita po rin tubag. Gaya na raman ko, diri, wapa man ko kakita o sana ilang gihangad po. Ang kapangutan na sa mga sundan mo, siyang, wapa po. Ang katong pinakauna nga naghangad rito, ni uli na.
4: Pinawa!
26: Di ay, na ay salag mga katropa sa agila. Kinimanggong agila, mga katropa, dili ni ingon og daghan islag mga itlog. Idugay rabadyo kain ni mga katropa, mga itlog ni sila. dugay mapusaan, no? Dugay po ni mga katropa nga makaliwat. Muna nga precious kay sila mga tropa kining itlog ato nang ginapreserba. Mao nang naa ni boto kining Philippine Eagle Foundation kay mao ni sila mga tropa ang nagapasabot. Ngadto sa ato ang kaigsoonan nga wa gyud kahibaw unsay dapat nga pagabuhaton kung makita sila agila mga tropa ilamay noon ni tiradoron. Napas na Julian Gan mga katropa nga may makita nimo nga nangabangag-bangag na nga pako sa agila. Karon kung dili nimo na sila pa sabton pag maayo, kini pong mga bago po nga mga tubo sa tribo mga tropa, kay tigulang na tigulan na lagi ng mga elders nila, gipangkapoy nagwa na kuno sila mga kinayahan pa nga ilaha kuno matong papagatipigan, kay ila namang gipang baligya ang ilaha mga yuta.
4: Bullseye! Bullseye!
26: Paliwa ka ng ilang yuta mga tropa, pila ka hektarya, tayo 50 mil?
4: Oh. Bullseye! Bullseye!
26: Babayluan lang 3B na pamanayin na ng klase mga katropa ng mga attitude karon sa itong mga tribo. Oh na mga katropa, ako hilig mag mga resort-resort. Hilig yung kayo ko, ana, mga katropa. Pero makita na ko nga kung kiniman lang galing, na din ha ang atong kakahuyan, maluoy po rin taon-taon. Ah. Kung mo ba kayo nakapalit ka na diha, pinagi sa, di man na, mabaligya, gini man na tituluhan mga katropa kini mga kanti. Ha? Katong mga kanti Certificate of Ancestral Domain Title. Hindi mo na pwede matituluhan pero ma-forlease na pila ang imuhang year term din ang mga tropa sa pag-lease di ang lugar. Manukad na sa 50 katuig renewable bagyat.
5: Pinawa!
26: Ha? So, mga lumad ka ng mga tropa dyan, maingaw man din ang mga dato-dato nga tribo, mga tropa, mga bright na pod. Ano siyang, sir, kini nga mong lugar, sir, nanindot ng kainis, sir, wala naman may naguma, kay kapuy naman may maguma. Ang kini nga mong kuan, sir, na pila man nga mong baligya sa among ayuta, dili man yung mabaligya, sir, kay kuan mani, sir. Bawal man sa itong nga gobyerno, sir. Ngayon sa itong buhato na, sa among nga silingan, sir, kay ilahamang kininaparintahan, sir, napalis nila, sir, sa 50 katuig, ikaw, sir. Gusto po ka, sir. Hala, sige. 50 mil ra di ay. Nga, pila ka hektarya. Oh. So, gidevelop. 50 years ang pag-lease mga tropa renewable. Laliman ka na 50 katuig. O nga, pag-abot sa 50 katuig mga tropa, imo na po na siyang i-renew. Another na po 50 years. O nga, buhiyon ka 100 years.
5: Sino nga?
26: Education system karon para sa itong mga tribo, mga tropa, kwarta-kwarta na lang, wala nang nagingon o kanaganing Pura de los Pinos, napamanggiapon ni mga tropa, pero ang uban, pero kasagaran, baligya sa yuta!
4: Bullseye! Bullseye!
26: Sayang kay nga ito mga mahugani, ang ato ang mga lawaan, ato ang mga napay mga rare ng mga species na ito mga katropa ang makakahuyan. Napugnan ba na sa itong mga taga-DENR, mga katropa? Mo nang i-question ka rin itong taga-DENR. Dapat namoy ka ng kumbuya, pag-collab sa mga programa. Yes na, lecture dire, lecture dito. Kuto bro diha. Pag-abot mga katropa, pangayuan din ka na ganing budget ng money-mona. Pero dito, pag-implement na, mo nang giingon nga, it is easy to say than done.
4: Bullseye! Bullseye!
26: Dili, mga katropa, lalim. Sa dihang sila mag-implement na. Puwerte yung aginuras bao mga katropa.
4: Bullseye!
26: So, culture-based conservation. Mauna dapat ang ilahang unahan mga katropa. Ngayon, nanimang gunang hitabuan na. Aron ang ilahang tradisyon o kining pag-respeto sa kalasangan mga katropa, mahimo kining kabahin sa conservation. Isa pa din na mga tropa, tungod sa kapin, doon na tayo sa latest na itong mga nakuha ng mga data, 60% mga katropa, diha, no? Sa eagle habitat, anaak ni sulod sa ancestral domain. Kung may tag 60% sa habitat mga katropa ni ato ang mga agila, na sulod sa ancestral domain, kinsa man ang una din ha mga tropa nga matap na to nga mag take good care ana dili mag pamusil ana gamit lang Julian Gan.
4: Bullseye! Bullseye!
26: Kini ato mga tribo. Sad to note mga tropa, kining 60% nga eagle habitat sulod sa ancestral domain
1: napalayas na po nato, napalesson kini tungod kay binaligya ay lagi og yuta ubos sa ancestral domain.
28: Bullseye!
1: Kining development manggod, no? Di man ta supak ani mga katropa. Pero kung adunay mga maligsan nga sama nining pagtipig nato, pag-amping sa kining habitat sa to mga agila, di na po siguro ni Mayo nga tilimadon kung pasagdan lamang nato gini.
28: Bullseye! Bullseye!
1: Kumusta nga itong mga forest guard, mga katropa? Doon na ba tayong mga programa nini? Ang itong nga forest guard, mga katropa, gibansay na. Ang kining mga membro supposedly sa komunidad, mga katropa, mo ay magbantayan na. O kining mga lumad, mga katropa, isip forest guard, sarun nga, magpatrolya sila, kasi sila may suwito sa terrain, mag-monitor sila sa mga salag sa agila o mutaho sa illegal logging kung adun naman. Pero ang sa ginahimo, ginabribe.
28: Bullseye! Bullseye!
1: Napay mga forest guard, mga katropa nga igo lang magkuwag alawan sa city hall niya wagan igabantay. Di gani mamadlong ato sila hang mga kuwan ng tribo nga masige gamit og Jolin gun o niya kato mga salag sa pulsi sa agila. Wa man gani lagi tudlo mga tropa ag asa na ni karong panahon na.
28: Bullseye!
1: Mo na lisod ya. So conservation education is kulang mga katropa. Apil na unta sa ilang mga programa. Kaakibat din na di lamang ang PEF, di lamang ang Philippine Eagle Foundation, apil din na mga katropa ang DENR. Karon ang DENR mga katropa gihagit nga palapdan pa nilang edukasyon labot sa pagpreserba ni mga agila mga katropa. Unsaon ta man nga usahay gani, may isalig na lang ato sa mga private nga foundation. Ang trabaho supposedly sa atong government kuwang kung doon na may mga educational program, diha lang sa sulod sa hotel, diha lang sulod sa mga bugnaon nga lugar, pero di gani kasakang ato sa bukid.
28: Bullseye! Bullseye!
1: Pagpahibalod sa mga tribo.
28: Bullseye!
1: Wa ko nasultig ka ng gisero na to ni mga katropa, doon naman ha, pero huyang lagi. Huyang. Ikaduha diha, kumusta itong livelihood projects din na mga katropa? Apil mo na. Ha? Apil na ang kanang culture-based conservation? Apil din ha mga katropa ang kanyang forest guard program nga ipa-enhance pagpasabot mga katropa. Apil na din ha ang conservation education. Apil din ha mga katropa ang kanyang livelihood projects. Apil na din ha sa itong mga tribo. Ha? Naghatag mangugini o kanyang alternatibo nga panginabuyan sa itong mga tribo mga katropa. Nga dili na ni pamutlo ni mga kahoy ilang himong uling. Nakakito yung gidakop sa DNR mga tropa kaya lang gikuan siya gisumbong na sige pamutol o kining lawaan gihimong uli o niya girisan out nga mo mo ganyan panginabuyan kini ako mga bata gagmay pa o maluoy ka mga tropa pero kinsa may angay basulon na ah, basulon ni mo na nga ikaw mayungon ka karon ignorance of the law excuses no one di ba na ni mo tanan ma-apply mga tropa ni mga tao mga tropa nga wagay kapatong tunghaan.
28: Bullseye! Bullseye!
1: Ang tawag na to na kini mga NEP people or non-educated people.
28: Bullseye! Bullseye!
1: So, kung kulang sila sa education, mabasol ba nimo mga tropa nga mutol sila kahoy ngilang himong uling? Kanya karon kay nakabalo na sila magkaroon nga bawal din ni mga tropa, unsa may gimo sa gobyerno ang alternatibo nilang panginabuyan. Dapat din hindi ang panahon na i-hire sila as forest guard. Silang kaugalingon nga ancestral domain. Oo. Nya ultimo 250 to peon pa.
5: Pinawa!
1: Kung respect sa Tuang City, Davao City, mga katropa, doon natay gatosan ka mga forest guard din eh. Ginatrain na mga katropa, pero kutob na po na sa Davao City. Ang pinakataas din na mga katropa, pinakalayo, kining Pakibato District, ato nang ginatrain din na ato mga kaiso ng lumari. Trabaho na sa Tuang IPMR din mga katropa. Nga paghatag ka ng education, nagipaglambigit sila sa PEF, nagipaglambigit sa DNR, more on PEF ni eh, Philippine Eagle Foundation eh. But ang DNR supposedly mag-back up may kalabutan nini. Pero karon mo yung naman DNR nga ah, localized manguta, localized.
5: Pinawa!
1: Barbara ko yun.
28: Bullseye!
1: Kusog lang mo manguhit din ha mga tropa o ganaganing budget din sa inyo ang buhatan niya karon pag-implement og nanay gasto, localized na yun?
28: Bullseye!
1: Muna iliso din ha. Karon giyon sa pagpadayag ang impormasyon sa mga tribo, muna ay atong pangutana din mga tropa. Supposedly, pinagini sa tribal leaders o mga dato.
26: Number one, yun na. Ang ato mga tribal leaders, na paman gihapon din mga tropa sa Tapulan na. Nga naman, ang ilang naon na, paunsa kami makakwarta sa amo nga mga yuta. Kini nga mga yuta, amo ni Maligya, total amo ramang gihapon, kini pagabot sa ulmalabot. Lali man, kawing na naon ka mga tropa magtubag. Ikaw, sir, kamo mga Bisaya, kamo may mga tudo na amo, unsaon ni mga pabaligya, wala may kaila. Di ikaw karon nahimo kang kwan nila kanang pinaoptik mga tropa nga kini nga dealer. Na amo koy kaila diret pila man imo baligya tag 250 lang taga 2 ka hektarya. Ah sir, o sama ni nga bukid ni. Tanlaw nga 5 ka hektarya pero nag straight lang. Unsa ni mo? Wala abot ang patag sir. Ang kanang nga yuta nga pa padahili imo na kana sir libre. Ang damay. Ito po ka ibutang sa pag kanang dahili on nga yuta. Ahay. Una, nakulangan ko sa programa sa tuang DNR. Kaluoy anang agila mga tropa. Dako na eh, no? Kasayang. Kadako nin taon na mga tropa. Kana siya, wild yun na siya. Wa na mag-agi mga tropa o kana ganing tipig sa tuang Philippine Eagle dire sa Kalinan. Mailhan man na, kaya kung ipalupad na mga tropa, ngagikan siya sa tuang pagtipig o pag-amping, mga tropa, naana siya yung mga tag. Kana wag yun ay tag. Pantel to mga unggoy na kabalos ana mga tropa no sa mga unggoy balos ta kay unggoy ka kaon man ilang mga unggoy sa gila no? Balos pa mga unggoy mga tropa kan naluya na lagi na anyway mo balik ta mga tropa sa atong pagbalik karon atong nga delikatan kini ato apod nga ato ni congratulate natong Davao City mga tropa nga hapit na 14 pesos ang ato ang singil sa kuryente!
28: Bullseye!
26: Sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente, kinahanglang susihon kini dapat sa tuwang city council. Wala gi nagpatawag ang city council mga tropa nga, DLPC. Nga nung nagsutoy-sutoy naman mo rin na. Explain. Aminar naman po mag-explainan, bisig mo kay Bawag, tinuo ba ni Dili?
28: Bullseye!
26: Bubalik ang atong bullseye mga tropa. Humalamang sa mga pagkilagang mga reminders sa itong master control. Standby datong oras. Oras para sa The Secret of Health. Alas 8:01 na. Standby.
5: XFM.
6: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: It's 8 o'clock.
19: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
21: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
19: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: XFM.
6: Kaklarik sana!
9: Exciting!